0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City. 93.7 Thunder FM again on. We got 12 minutes at 8 o'clock. Hey, that's it. Don't start now. Dua Lipa for you. Dance song is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sa nasa swag sa bulisa. Sweetheart, magandang umaga po. Last hour na ating program, The Winner's Kind of Fair. Maganda rin ang sikat ng araw. Teka lang muna, ang mood mo ba ay maganda rin? Tingnan mo nga yung pares mo. Titigan mo nga sa mukha. Maganda pa rin ba ang nakikita mo? Nagugustuhan mo pa ba yung nakikita mo? Ganahan pa ka. Sanaong anang imong pares. Kung hindi na ka, hindi na ka ganahan, ana. Ganito ang gawin mo. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong sabihin na, huy, yung sabi na imong na. Huwag mo mong ganon. Bigyan mong pera. Instead, bigyan mong pera. Pag binigyan mo ng pera, punta ka doon, magpasalon ka. Yan, di ba? Ganon. Pa-beauty ka. Magpabalik alindog ka. Dapat ganon. Support, di ba? Hindi yung dahil sa ganyan na siya. Samantalang nung dalaga pa siya, grabe ang iyong paniligaw. Grabe, ibibigay mo ang, di ba, ang tala at ang mga bituin. Makuha lamang siya, nung nakuha mo na, tapos lumaki na siya. O ganyan na siya ngayon, binabaliwala mo na. Hindi dapat ganyan. Dapat mas lalong tumitindi ang iyong pagmamahal sa kanya. Di ba? Bigyan mo ng pera. Di ba, pang salon. Di ba? Pambili ng mga pampabeauty. O di ka naman kaya kung lalaki yung parents, di ba? Ikaw naman yung wife na nakikinig ngayon. Bigyan mo ng pang-gym. Di ba? Ganun yun. It's the other way around. Kesa naman pagalitan mo, di ba? Mawawala yung self-esteem niyan at saka confidence. Alam mo na ngayon, ha? Madali, nakangiti yung mga pares. Oh. Very good idea, Jason Steele. Nakasahod na agad. Magandang umaga sa lahat ng mga nandyan sa... Saan lugar to? Basta PFC, Nimrod Escohedo at SSG Africa. Sir, magandang umaga. Katinalalamunan ko. Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang mga driver ng taxi. Agatagad, mudonggo ang tugo. Agatagad, kahil mudonggo ang tugo. Si Chong Benz, Norman Transcott, Shadow Man Taxi, good morning! Maraming salamat sa pakikinig. Ito din ang Totski Car Wash at saka Female Bed Spacer dyan sa Kibawe. Magandang umaga! Maraming salamat din po sa inyong pagpaminaw di Handa Pita. Good morning! Naminaw sa may Terry Hills Subdivision, ang Terry Hills Subdivision Eatery. Kina Joel Gonzalez, magandang umaga! Maraming salamat po, ha? Jason Steele, ikaw na lang magpatuloy sa karin ni Kobe Paras. Magaling ka naman. Hindi po, magaling lang ako sa isip. Pero paglihok ng lawas, wala na. Galing kay Jason Rosales ito na maghanan, Carmen. Salamat po ng marami. Another break is in queue. Nabalik pa tayo with more. Uy, abangan nyo mamaya, ha? Yung ating bugas at saka groceries, ha? Baka pangalan mo na mabunot, ha? Okay, standby ka lang, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang usa nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
2: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!

0: 92.7 Hard FM का गया और सिरी 93.7 Hard FM की नोट. It's Skasically featuring my man Flo G. Once again, doing the RAP, y'all. Since day one, that was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Biti na! Yung taxi na si Vincent Octubre, Raptor Taxi, magandang umaga sa inyo ha. Shout out. Tsaka yung mga nasakyan kong taxi nung isang gabi. Tsaka kagabi. Shout out lang to ha, shout out. Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi na Heart FM. Magandang umaga. Grabe ba yung galanog-lanog na kanyang taxi? Grabe. Tsaka yung isa pa. Pagpunta ko doon sa destination na gusto kong puntahan. Sa basketball. Itagod na lang natin sa hobby na basketball. Pagpunta ko doon, may naka-Heart FM na taxi. Itong si Justin Bularon. Shout out ha. Si Justin Bularon ang image ko taxi. Ayan po yung nasakyan ko papunta doon. Nung pag-uwi ko, akalain mo yun. Yun naman si Manuel Eduarte ng Dukmo Taxi. At masakyan taxi, naka-Heart FM ba? Grabe bay! Pero din, ang isa pang taxi din, kalimutan ko pala ito eh. Nung isang araw, nasakyan ko rin ito, si Mario Bisande ng Korean Souvenir. Naka-Heart FM din siya. Grabe bay! Ito mga pangalan na nabanggit ko, isasali ko po ito sa raffle ha, ng bugas ha. Para manalo din itong mga loyal sweethearts natin ng mga drivers ng bugas at saka groceries. Alright? So, standby lamang kayo sa inyong mga pangalan. I-appeal natin isa itong raffle. Okay? Pero ngayon, shoutout muna. Ang inyong makukuha. Shoutout din sa mga sumusunod. Yung apo daw niya na si Ashley Jean Gales Abrugenia. Second runner-up ng Little Miss Barangay 17 kagabi. Uy, talaga ba? Congratulations! Opo, sa Family Gales. Ay, talaga naman ang kanilang prinsesita. Yan ang congratulations. Zabel Pelinho Incensio. Magandang umaga po. Yung kanyang family daw sa may Bulwak. Nakikinig ngayon. Nakikinig din daw siya habang nasa Bohol. Ay, talaga ba? Bing, good morning. Grabe, boy. Si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga. Mga taga Carmen Public Market, kumusta naman sitwasyon dyan? Salamat ng marami sa inyong pagpaminaw dihan na pita. Salute daw sa lahat ng mga graduate. Ng USTP, kina Kyle Amulato, pero din kay Meljan Pornia, kay Donnelly Castellion, ang kanilang future engineer. Proud na proud tayong lahat sa kanila ha. Lahat ng mga graduates ng USTP. Congratulations. 33 down 8 o'clock. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: HBG Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi, nasa linya natin. Good morning, Jay.
2: Good morning, Jason. Still ang ating patat area ay medyo may kaluwagan pa naman. Hanggang sa makababa ka lamang si drive, okay naman.

0: Medyo gilap lang konti. Okay naman at dito sa papuntang Agora, Triangle. Okay naman din. Kapukayan. At ito na ngayon, nasa Osminyan Street ako. Nag-stack na ako rito sa ating crossing ng Quarren Rectum.
1: Ayun o, may malakas na radyo dyan. Dyan sa may SMK Ukay-Ukay. O sa SO Osminya. Lakas ng radyo dyan, naka-hard FM. Anyway, may pasayaro ka ba ngayon?
0: Nakapapabalan, sir.
1: Sige. Ayos. Sige, ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tudes ng RRJ Taxi.
0: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasada ka kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Ay, 35 minutes sa pagkalipas ang alas 8 ng umaga ha. Makinig mabuti. Lunchtime na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo. May kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka ng napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. And for a break, babalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
3: 93.7
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon,

0: 32.7 Heart FM Cagayan, The Oro City. 33.7 Heart FM Bukidnon. Taylor Swift, Up Alive at 11 more before 9 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Shoutout muna, yung mga guests natin from Cavite, ha? Mga pasayro ito ni Jevic Ganohon. Magandang umaga kina Ma'am Nikki. At ano to? Si Sir Tristan from Manila. Magandang umaga, sir. Welcome to CDO. Baka bumiyahin sila ng bukid nun, ano? Sir Bernie Diatras! Si LGU. Magandang umaga po. Tsaka siyempre, kina Mayor Clarence. Magandang umaga, sir. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Hindi na umabot yung message mo. Hindi ko nabasa kanina eh. Sorry kayo. Yung message mo, Larry Bird daw naabutan. Na basketball player. Anyway, good morning! Kina Rosa Olandes Macha. Good morning, Heart FM. Watching and listening sa may Carmelite Kamumanan and CDO. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana'y magandaan yung mga umaga dyan. Nakikinig daw araw-araw din yung mga tropa natin. Ibang sweethearts natin all the way from Bukidnon. You know? Thank you very, very much. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dyan, ha? Eto, magandang umaga din. Good morning, mga taga Woodland, Buena Oro. Shoutout sa kanyang anak daw na si Mia, Laika, JD, ay Miyako, at kay Miko. Sabi ni Hazel Pateranga, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Arlene Abad Patriana, naminaw na karon. Nagang salamat sa pagbe-message nyo sa aking Facebook page, ha? Thank you. Ibang hindi pa naka-follow, mag-follow kayo, ha? Jason Space, Heart FM. Yun na. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Apaminaw, saan lugar tayo pupunod? Roleta Select. Ang ating studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Sakto, driver! Apaminaw, mga driver! Buna tayo isa. Uy, taxi! O, taxi! Ang pangalan ng taxi ay Venco Taxi. Ang pangalan ng driver ng Venco Taxi na nakadaog ng bugas, Roel Tarde. Roel Tarde ng Venco Taxi, congratulations. Ikaw ang ating second winner. Samantala, eto namang first winner natin, taga Barangay Puerto, si Romeo Liagas. Congratulations, ha? Kay Romeo Liagas. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong ID para mag-claim ninyo ang inyong bugas at ang inyong grocery. Samantala, eto pa, congratulations din kay Novi Lu Alimoncon ng Zone 5 Bayabas. Novi Lu Alimoncon, congratulations. At PJ Bewang ng 7 Saver Compound ng Carmen. PJ Bewang, congratulations also. At ganun din kay Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations! Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Wasn't for another break, ha? Huli mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweetheart, stand by giyapon, padayin lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugdo sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom po na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

93.7 Hard FM Kagayante or City 93.7 Hard FM Pukinonic. Sa katong alas 7 ng umaga, sweetheart, magpapaalam na muna ako. Yung mga nakikinig sa atin na taxi, yung ano tawag dito, Ben Aringo ng, ano pangalan ng taxi mo? Wala pa nakalagay. Sabi niya, ang radyo ng taxi ko. Oh, magandang umaga. Si ano, Alta Doa, taxi, nakikinig sa atin, si Edgar Pacuma. Maraming salamat po sa inyo. Zach na DC, thank you so much. Thank you for listening. At mga taga-Kamamanan, thank you for listening. Paalam na muna ako. Maraming salamat po, mga sweethearts. Yung mga martir dyan, ha? Ay, nako. Manatingin nakikinig kasi susunod na po yung mga love songs kung saan makaka-relate kayo. My name is Jason Steele. Kung ikaw ay martir, ganito ang gawin mo. Magkape ka na lamang para magising ka sa katotohanan ng wala na nga siya eh. Naghihintay ka pa rin. Si Dr. Hart at si George ang susunod. Ano pa nga ba sa ating mga naghihintay dyan? Manatingin nakikinig at nakatutok dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makilahok sa mga legislative discussion hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot sa kasong kriminal ang isang menor de edad. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa rin ng DSWD na pag-usapan ang isyu lalo na matapos sa mga kamakailang pangyayari. Anya, makikinig at aktibong makikilahok ang ahensya sa mga pagdinig ng Kongreso at susundin nito ang anumang magiging resulta ng mga talakayan. Sinabi rin ng kalihim na makikibahagi sa mga pagdinig ang mga attached agency ng DSWD na Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata sa anumang magiging desisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Iyo kaya kaugya ang agency ani. So that way advisory po nga dapat dili ta magpatakaw dito sa mga area na infested kay basin kita ang source sa spreading ani nga sa kaning insekto ba. So lande sa punjan. So bago lang mi istorya ni sir ato pagato na ko dito sir. So wala pa to sir no nga ang kwan kay nang kwan ko damay ng data ani. So unsa pay mahimo pun sa DA? Yeah, sa kwan. So mo ni ang ilahang na balili dito nakita. So unsa ni nakita kani? Ako ni explain niya. No? Kani kay dili pa lang ngano ni sige. Like as ay murag bilba. Pero actually dili to siya bilba. Ako to explain niya mga natural ingredients to siya. So sa kitauto po, hopefully na balilit sa is at A. Dito no? Kagan kayo na kung saan na niya ang mga katubahan dito tungkol sa investigation sa RSS. And then sila sayang kitaw-taw o kundi ang ilhang na malinit dito. No, kagan kayo. No, nakita ninyo, di ba? Red stripe? Oh, red stripe. Kano na may black? Oh, kung saan siya? Oh, ako na siya i-explain nun yan. Nato, aron din ito mag-confuse. And then, sa sinayawan, malinit siya. Oh, ako din na malinit sa isa akin dito. So, lagi yun, nag-city-city na tungkol sa Sutimong, no? Oh, daghan kayo. So, pag-identify na ito ang mga insekto, muna inisiyatin. Ah, muna siya, kung ang ganang alimato, no? Humok ay inisya. So, kung atong tanaw ni siya, no? Kanyang mali siya, ang iyang dorsal. Dorsal, di yan, buko-buko. So, makita na ito ang red stripe. So, muna niya ang pag-identify na ito sa skin insects. Panahon na nakita na ito sa katubhan, puro na siya pa eh. Puro na siya pa eh. No? No, puro na. So, ang iyan ang mga niya, iyan morphological characteristics, yung main picture na niya, makikita na ito. Ganina, ang natuwang po picture is maligdan o stripe na race. So, kung gini ang iyan ang way, no? Na yung stripes, din sa iyan hili, distinct stripe. And then, ilumit ko ni siya, no? Siya ay ginakon na niya, 3 to 5, 3 to 6, no? Ayan, ginakon. So, dipindi ko ni siya, ibabari ni siya sa iyahang nymphal instar, no? So, ano ni siya, iyang biology, no? Iyang part ng genesis, gametogenesis. Ganun ni siya, kaya ang kanilang insekto ha, is makaproduce ni siya without the presence of male. No, no, ni siya itawag ko parthenogenesis, no. Pero naagya po ni siya laki, kailangan mo may mga istorya na puro na siya pa eh. Actually, bae na siya ang naalin na niya party sa mga babo. Pero naagya actually na laki. So, mo ni siya ang iyahapuan. Iyahapuan. Gikan sa roller, no? Mag-roller siya, gikan mag-iptong, mag-usa, roller na siya. So, diyan na din siya sa second instar, padung sa third instar, mo na din yung adult niya, female. Pagkali siya, maato din siya sa mag-pre-pupin, kaya mag-pupin man siya ang laki. Lahi ang kwan. Kali siya, gitawag din siya, o kaming sexual dimorphism. Bali, lahi ang dagway sa bae, lahi po ang dagway sa laki. So actually, same species lang din sila. So maato siya ang kwan, kaming nahita ko alin niya. So morning, napakaan siya ang laki. So ang laki ani walay punos, mag-break na din siya. Hindi ni siya walay nakakuan dito sa mga katubhan, mag-sap siya sa kwan, wala, no. Mag-break na din siya ang iyang function ani. Nakiyan ko siya yung mga albina, no? Kala o filiform, kala sa na filiform, kala mo rag drake light, kala mo rag hilo siya. So, kani taas niya ang dini albina, na siya pako, ang laki. At then, sa ngayon ba, eh, nakiyan ko yung albina niya, pero hindi siya huli bibilang, na may rakayo ang niya ruban. So, ano siya nyo? Well, mapuhi na ni siya kung nawan ko to, this, patay na ni siya. I-compare na itong aning mati, na kung ako pag-yun siya, oh, mga 60 days. No? 60 days. So, mo na ni siya ang cycle sa RSSI. So, mahimlog na siya. Kaya mo na siya, itawag ni siya, oh, upo, pipiparos, no? kana buidlog siya, so sulod sa iyang sasulod, iti gawas niya, rulers na rin siya. Ang iyang kasukuran ni mga puwento, no? Laang may ikuan dito sa RCPC Karong Visit Up na mo, kaya na may ma-study na rin. Pero ako i-verify o dinig sa atong condition pa. So, mali siya, ang iyang ikuan, first in star. Second in star or third in star. So, magpari nga po ni sa ilahang mga sciences, no? So, kani siya, umali siya mga 5 to 6 days. Ang iyong first in star. And then, ang iyong second in star, mga 5 to 6 days, nga po. And then, pag ako niya po third in star, mga 4 to 5 na lang niya siya ka days. So, ako tano, 19 days. No, 16 to 19 days, ang iyong total nga instar, nipal instar niya. And then, pag after ada, mahimo na din siya o young adult. So, ang iyong young adult is light yellow. Yet, light yellow siya. So, ang iyong cycle ani niya is 8 to 15 days. Ang iyong young adult. And then, maabot na din siya sa mature adult. Mao na niya ang porma na yun. Mao na makikita ka dito sa katubahan na ito, lain-lain siyang color, no? Pagdikan sa dinhi, oh, lahi niya siya color. Hantol, magkuhan niya. Inikaabot na po niya o kuhan, mag-mature na din siya, mature adult. Mo ito, hindi siya. Mag dark, mo na makakita ka dito. Lalo na may mga dark dito na skin and sex. No? So, reason na it could be kana old age stage na siya or namatay na siya. Oh, kana siya. So, kana yung, but, and then, ang iyong total developmental period from age stage to maturity niya at mature adult niya is 44 to 46, no? 44 to 46, ang iyong developmental period. And then, may total na yung mga reviews na maabot siya o mga 6 days, of course, ikan ani 46 days nga mature adult na siya, mabuhi niya po siya, maabot siya o mga 60 days, 2 months. No, ang magpakabuhi siya dito sa sugar cane. So, ang RSSI, so sa Indo 2027, dito din siya niyatang sa Egypt, no? Sa sugar cane. So, dito niya, check on the GDP. Parihan niya po din na po sa in 2019, lumutak sa paggabay na kay Regitel niya po din. Nga po niya po din sa Philippines niya, dito din niya atake sa 2017. Kato ni Ani sa 2019, kato FAO, nagkakuan mo sa what? Kato full army war, no? O, nagpaanin ka kay Gihaputa ito, kay iabot din ni Gagikan to sa Amerika. So, gano'ng iabot to din ni? So, nagkakuan kayo mga kwan, gano'ng iabot to. So, mo ni ang ihagwa, no? Iyan, atong panahon yun sa morphological niya. So, natin makakuan sa microscope niya, mga features, characters niya sa kwan, sa aning nga insekto. So, kung ato ni siya kung ano, naamin din ko sa ventral, yun sa ilalong, dito to niya itago ang iyan mga anak, iyan itlog. No, lisod kayo pag-spray. Kung gamit na chemical ato, lisod kayo, kaya iyan protected man ang iyan pag-spray dito. How to spot Anisis Eye, no? Appear oval siya, and then, pagpusaan niya dito sa iyang female, no, pupusaan siya mga 100 cm ka itlog sa isa ka female. Pero hindi isa ka adlaw na siya wadon, kaya nung iyang itlog, kaya adlaw siguro mga 5 o 4 according sa reviews. No, dito. Then, dito na dahil mag-ilog, katong iyang symptoms. Malaya na na ito ang mga naong kaya isak pa din yan. Kaya ang kanil itong RSSI is a person sakit pa din siya. So po niya itong mga duga sa dahon. No, where to find at what? So, ang rulers niya, yun niya is most moment. O, siyempre, katulad din siya. Pag pusat sa itlog, maura ito'y mulino, maura po ito'y inundan nga pag-spray dahil sa RSSI. Kaya ka na itong first instar, second to third, pili naman na siya ma-disperse sa hangin kung ipuat siya sa hangin, no? Anya, ang sa transportation, excuse. And then sa tao, sa mga animals, o katong mga crawlers. Katong mga crawlers ang madala na ito. Then, oh, kanya yung windscreen, no? Anting. Adult female, most damaging. It fits, ma-produce yan ka ni Joe. So, mo din siya ang iyong appearance, no? Ikan sa aim, anto na usap siya, roller, 2 to 3 days. Anto na yun siya, nag-instar din siya. First instar, second, third, and adult na siya. Kani siya ako kanako. So, uklaho na tuko siya ang kanang skin in six. Dali ka pa siya uklaho. Oh, ini ko club na to ni dia, mau na dia to makita. Oh. Oh, na ni siya. So daghan kayo sumagawas ni siya. Kani siya mo na ni siya muli yo, mo na muli mo mo katay pa doon sa taas. Tato mo ni younger days, dito si siya mo sobod na po. Oh, so. O yan, kani mga adult, itawag ni siya stationary. Dili na ni, once mapakunta na siya niya, diha na gina siya. Unless, disturbed. Kung pwede siya na puminay o mabalin, gabay na po, iyan pag-transfer. Pero, gimana siya ito ang stationary. Ikan sa nipal, madun sa mature adult. Only the crawlers. Oo na yung maglito. Mali din siya, no? Pagpari siya ang iyang color. Or, mga pakakay siya, Anton o mature. Anton, inigabutan ni, gano'n na yung mga black. O, mag-black na siya. Ay, mature na siya. Dark yet, o mature. Ang na din ang iyan mga damis makita na to, mag-hilloing na yun. Eh, syempre, pagsuksukon mo na ang mga kuan, mga plansa, ani. So, mag-drooping mo please. So, dili siya matangtang. Na-attach siya mo siya sa stock, no? O, dili ato, pwede ato isa nga, mag-trap yun siya. Kani siya, atas ang yapon. Nga, nang-luy-luy. Nang-luy-luy mo siya. And then, wilting na na yun. Ako na rin na makita na ito, no? Nga rin, well, asiti-asiti na ni siya. Tumot kay kani siya, kaning skeleton sex, mo secret ni siya o liquid substance, sugary substance, nga mo grow na yun ang fungi, ang salty mold. Mga na rin, mag asiti-asiti na na yun siya. Asiti-asiti na na yun. Mga na rin, hindi. So, mag-block niya ang sa sunlight. So, sa pamay niya makakuan sa pananay, mag-dibo. So, and then, mawala niya siya, makita na to, daghan kayo, no? Lain-lain ng mga instars. Yan, makita na to siya. So, and then, ma-stop mo niya, no? Mag-away, makita niya siya. So, ganun na yung nakita na ans. No, as back in 1766, we press Honey Julius, presence of the world. So, nakagin ni siya ang ants. Kung naay skill insects, nakagin na ang ants. Kaya nga rin ako eh, kapamilya man ang skill insects sa aphids. Kapag po sa aphids, kapag po sa aphids, mura na po may installation sa kong gamay ha. Ang aphids, nakapalo mo mga, isang walang laki, maburo siya po, kaya nila rin si Sai. And then, ang iyang anak, sulod sa iyang iyan, buntis ng yapon. Orang mo na siya itawag telescoping reproduction niya sa any katol events. So, huwag yapon niya ang access. Anyway, huwag yapon niya siya. Tri-symbiotic relation ba? Gawan nga isa sa ila makabenefit. O, kasi siya ang tans, naprotect niya siya sa skin insects. Dilingin niya kaunod, igala ni sila. When you reach siya ang ants, o haman niyo gusto, yan nagpunta ka. Pero in return, kalibang. Kaya akong kauro ng iyo ang tae. Okay? Paano to? Ito yung sugar. Ang ispat ko siya. Now, one is siya ang iyahang ng sugar. Ang atong mga tulanin, i-control na ito ang ants. E, isa pa rin siya nga nag-protect sa skin and sex. Kaya ang ants. So, dito na ito sa cultural, sa management, no? Office management. So, mauna niya siya, prevention and avoidance. So, i-avoid na ito ang movement sa planting materials. Kaya isa pa na siya ang hirudan. Kaya na-infested yung area nito. And then, atong i-dala nito. So, dapat, abisan ang before, ano, ina-treat mo niya kung sa mga planting materials before i-transport, no? sa mga fungicide and insecticide. And then limit access to infested field. Mauriansize again. Kaya kita mo yung source code na spreading sa scale. It says, kabuato na dito. O, sumug-sumug pa dito. And then, inigawas na to. Itakfield na dito. Isang-isa lang na scale. It says, na niat ni naasay mo si Nida, niat ko ka sa 1 million infested area. Tako siya, mo spread na to. Kaya naman, parthenogenesis ang scale. It says, o, bisag walay laki, pumutos niya po ito. So, budaghan. Tama na siya. And then, sanitize equipments and materials. Dapat, before ka mo at ito sa daily infested area, mag-ibis kita. Anong na gamit? Isa na imo mga tools. Isa na imo mga boots. Pasang tanan. Tanan. Imo mag-ibis kita. Ay, ka mo at ito dito. Kaya ikaw may source ana na yun na may infested na siya na scale insects. And then, monitor scouting. Kung pinaka-importante ang monitoring yun. Kaya kung nato pasagdaan, naaday na, no? Bingata, wala. Pero naaday na kung ato i-monitor. Kaya kita regular monitoring yun. Ang ato hindi kumon. And then, i-report yun ay na dito sa house office, sa sabaw, and then sa SRK, no? Kasi sila may ang lead agency, ano. So, and then, detrashing, removal sa lower leads, from the stove, no? Yeah, ang katuli mo na to, kaya ang area din na, kung na'y mga infested din na, ato itong mga isomso, no? Then, mga tagak na ito dito. So, ato itong ikulik. Wow, gito na ito tanan. Kaya mo mo ito yung source, din yung mamawala. Sunog ko na ito. Isunog ko na ito. Para ang mga population dito, hindi kasi mo nagdating ko. Masagda na kami. Kaya ko na nito. Mo, intermission sa mga kay. Branding sa vegetables, no? Kaya yun na ngayon. Brand and vegetables, yan, sa talong. So, ay, tuluan niya, atong ikulik itong mga shoot cover na nanak. So, ilabay ng hapon din na sa upos. So, useless ang hapon. Lumalik na hapon itong kay dito raman sila magpipi. So, mo adult hapon na at hapon ka na. So, solo yung hapon. Kaya, hapon sa sugar cane, no? And then, clean materials. Importante yung kesanan before na ito. Weak management. Ano importante mo kayo? Kaya dito man mag-harbor ang mga insects. No? Dito ganahan kayo ang mga lamigas. Dito ganahan kayo ang mga rodents. Tanan, kung hindi ikaw kuhat ka ng hindi kayo, dito ganahan kayo na sila akil ang scale insects. Kaya ay may mga alternate host ani. Kaya ito kapigay. Kaya pwede nila makuhian. Remove healthy epistipan. So, suppression, biological control. Ito mo pathogenic, fungi, bumeria, metalisyon. Oxidilic beetle, migritas, ang kablatos, monitoring ipulo sa RCPC. O niya, 13 naglaga dito sa field. Katong wala nito ang isprehan. Ako mga kauban dito, lahat ng equipment ni Tanan. Kaya, 13 naglaga, liswing, mga beetle. Takkan kayo dito, no? Kung kani ang ato mga natural enemies, kung mauni ang ipadaghan dito, mas fighting siya. Kaya hindi sa dahil mo pa na yung insecticide pa. Pero sa atong IDA, Integrated Waste Management, last resource ang kinika, di ba? Daghan pa man yung mga component sa mga waste management ang control dito. Like yung pag-cultural, pag-hipno, isa na siya sa waste management. No. And then, kanina yung one. Basta last na na ang kinika na ito. Ito ang libo. Kanina, ano siya? Kung makabisit mo sa RCPC, kung wala pa nakabisit, pwede mo mag-visit sa RCPC para makita ninyo dito actual kung sa'yo nakadito. Puro, building na nag-building, pero wala yung mga tao kay nakasa salon. So, nakadito ipakuhin na mga millions of microorganism, mga insects na ilain dito. No? So, nakadito nag-produce ko dito Bulbaria, kaya ang akong gitanggit natin sa Bulbaria katon sa rice bag. Pero infect niya po siya sa mga larva, sa lahat ng mga insects, no? Kaya kita mo pwede siya cause white leaves. Pwede siya, hindi na specific lang siya. Parin na kaya po sa Bulbaria. So mori ang bumiriya. Buang putik siya. No, it kani siya mental issue para gini siya ato sa blackball. Pero sa ako giniyon nga host wide rin siya, o hindi siya kailangan din siya kung ako yun na nagkat mo na research ani nga effective din siya atin sa pag-emong hatag ba siya eksakit. So fungus, mentalisyong bubelia, mentalisyong bubelia, fungus din siya. No? White fungus, green fungus. So mga beneficial din siya nga fungus nga among ina-produce sa RCPC. So tanan din siya among dinatag sa farmers. And then, mentalisyong, nakatayin magpano. So i-apply din na ito, ato ni spray. And then, pila ka days ani, only ang disadvantage lang sa atong biological, no? The use of living organism, mga insects. Delayed lang ang reaction, no? It takes pila ka days, ay hindi mo makita. Unlike sa chemical na knockdown effect, no? Kung na ikanahan kayo sa mga farmers na ito, na dependent ay sila sa chemical. Pero wala sila na sayo, nga, may energy ang mga insects sa chemical mode, no? No, or dividend sa resistance. Pareha ka sa tao ba, nga may nung natuway na, pwede namatay. Nalipog lang siya. So, kanipon ang oxidivity, kanipon ang oxidivity dito sa sugar cane. Ako na lang kuma. Oh. So, ang ato himuon, kung nakanap sila, yung mag-rear punta ay, pwede ato na i-augment pa ang population dito sa kanin ato higala ng insekto. Gawin naman siya, ato i-augment, padaghan na dito. Kaya nga naman sa iyon sila sa unang panahon, wala na rin mga outbreak. Kung saan ba, gano'n man po no, wala na rin mga outbreak sa unang panahon. Okay, kaya nung pag-kimo, no? Spread ayun na nalagyan, wata ka balon, kita lang nagto mga insekto. Spray na yun. Matang hibalong nga beneficial insects to. O, ako ilay-lahon. Okay? Basta, yeah, mga siya, kanang, kanang symptom datos. Bako-bako din. Naipo to sa swas. Kita mo sa swas? Pistit to siya. Ito nga ilunggi. Round na ni, oval na ni. Ilunggi. Naamoy oval, dipindi ko sa mga puti-punti. No? Kani siya, beneficial ko siya. Kita mo, ani? Kato bitaw, nakakita pag ito atong bilibang. Kato mo tayo na mga, ay, bilibang na destructive. Naamoy, kato, itawag ko bilibang destroyer. Kato, inigda ko niya, kani, nari ang kurma. So, beneficial ko siya. Ma-confuse ko nila. Pagkainot na nga, piste ba na? Lilibag ba na? Okay. Pero ito yung presentation na lang. What is great is wing cord. So, kura ko din siya, kuhan. Kaya kung yung nerva, ano yung kura ko kita mo ng baboy-baboy? Oo, yung yung nagboy. Pero hindi din siya ang baboy-baboy. Oh, kani ang yung nagboy? Kura siya ang alligator. Oh, kani siya. Mori ang ipanguhing sa naman na tulip. No? Oh, kani siya. Yan yung itlog ngayon na stop. No? May unique food yun kaya siya. And then, mag-prepare din siya. Kako ni siya sa mga crossover banded insects. Kung sa may nasa sugar cane. Aphids, lilibag, white fly, scaled insects. So, kani siya. Kani siya. Iyan ang pagkakaw ng dalawa. Kita mo na. Oh. Iyan ang isuck out. Isuck out na niya ang body fluid sa insekto. At ipaguban na na niya kaon, kaon isuck na na niya. Di ba niya usapon? Kaya saking, person saking ba ni sila? Ina na lang, dos loko, suyog na yun, ang hindi na din sa ilang bukong-bukong, mura silang bukong ba? O, mura silang bukong, ay, ang saan to? Ay, ang saan niya? Sige. So, mura sila buktok. Kaya siya, mga degree nila, ina nang iyong utang din eh. Mura sila buktok na yun in preparation for their division. Ano si Ami ang characteristics sa isa ka list week, no? So, beneficial siya. Naghari dito sa atong katubhan. Kami na nakuha kahapon. Wala po di ba na ako ng mga tubas. So, naghari kayo na makuha.

话都。Mapuntis na. Mapuntis kita. Kini kita atong ang ni distractive pa ni. Bilibag pa ni. Tatawa yung gagawin. Iba, bilibag. Na, bilibag. Pero langit siya. Versus gandang kaya ang buwan. Ako ipakita ang actual na sa itong mapistive daw na bilibag yun. So, lana siya. Iyan kauro din. Kauro din niya ang mga skeleton sex. Tanaw na, gano'ng kato yung mga ito, no? Mga skeleton sex na ito. Dapoy ka daw kong istorya ba? Due to old age stage, nanikitong siya, or patay na siya, or naparasitize siya. Meaning, na ay was na nikitlo ka ng kanil. Nakagay ba? Nanik, kanag, excuse. Parasitoid ng mga pakian din sa skin and sex. And then natin siya ay routing ng mga exit holes. Ito na ito makita, bali indicator to niya. Kani siya, was DNA ang mga pakian din. Kani siya, lalong dahil mga ito. So, kani siya. So, iyan yung pagkakurutan na. Okay, kinataan mo niya. Kani, kinataan mo niya din niya. O, kani. So, already, baby pag yun yung mistake. So, makita niyo noon, taas kayo ang iyang, or yung itawag niya, mga filaments, white filaments. Taas kayo, makutin, no? I-compare na ito, kanina, o, lahitin niya sa appearance. Naanidaghan dito sa RCPC. Kung makabisit mo sa RCPC, makita na mo actual. Pero wala pa may anidaghan. Kay ang mukhang ipangitaan o alternate cause. Hindi pa rin ilogulos, ano yung alternate cause ato. Kay listen mo kayo, morenta o skin and sex. No? Kay mukhang may pareha ba ng kanilang micrograma o chapulipo. Ang iyong target is rice de morer. Yan, magkalog na lumay. Pagbuhing tags de corner, kapo na muna problema. Kung magkabuhi, kita yung source. Ito na na. So, bawang hiyak ko din. Ganunita kayo sa RCPC o counter the host na hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Hindi kayo, hindi kuyaw. So, ano yung ipakita ka nun kayo? Potential. Kali. So, what is yan? Kaya dapat yung upad nating i-cover this yan sa mga ujik. Is alam. Kaya, what is yan? Lahit yan ito, nagway ito. At ito naman, mag-visita ko sa RCPC, bilita mo talan. O, itour mo na ako dito sa RCPC, kung sa RCPC, kung sa ina kanin na. RCPC is more on crop protection. So, nagbukit din ito mga beneficial ng fungus, mga insecto, kasi-kasi, no? So, dapat may katong gikwa na mong ibilang ka na virus. No? Dito sa COVID. No? So, nabi ibilang na NPV. Nucleocolihydrosis virus para po sa larva. Katong sa fowl, katong sa mga armyworm. So, ako kote ako ibilang. No? Kaya para maka. Pero, dinishare to siya. Dinishare ko yun. Okay, kung makakitaan natin yung anin dito, ay yung ipinipat niya. Ha? Kaya kanin, ikadakuan eh, mauni siya. Kani sila, mauni. Mauni ka kulit ng kalina, hapon. Pwede ka na na. O, gandahan kayo, mauni atong ipadaghan sa bin. Safety pa. No? O, kani siya. Let's wait. O, mauni nakita na ako nito, tinaghanan ito. O. Sa film. Kasi inipusaan din niya, mo na dahil. O, iyan isakaw ko. Iyan ay gugutang din. Muna siya bukto. O, muna na din siya bukto. Iyan pagkaulo din. O, sa isang film ay bukaon siya 200 na buhok. O, skating sex. O, ako niya ito ipadaghan dito. Iyan mo, panisir, cycle din siya. Tila mo ka-cycle itong ganina. O, pwede yan, hindi na. Usamay lang kaulo na din dito. Ang kanil siya, inikadakuan niya, hindi ni kaulo niya skeleton sex. Mga habits, mga dilibag, mga white flies. Ang iyang kaulo, free-living man siya, kaulo niya, magugus-dugus lang dito. Only the larval stage is parasitic. Oh, ang

0: ya istri ini sumpah dengan CEO, mengadu dukus, mengadu juga already ya rumah dia function. So kanila ang iya larval stage ang predator, predicious na yung parasitic predator, predator yeah. Ah, sir, ako kikuan ni sir sa kuan. Inyo ni sir. So, ako kayo rin pasalamat sa kuan, sa Crystal Sugar Company kay sila ni first nga naka-establish o laboratory sa Puteria. So, ito sa kuan. Mga na nila ang kuan. Next ade, Davis Kijo sa Busco, Tarong Romante. Sa Busco, sir. Na-reading natin dito sir, sa inyo. And then, kung gusto mo nga kung anong among contact dito, tell me Facebook page, RCPC, Department of Agriculture sa RCPC. So, huni ang among mga product dito. Dapat may kitawag kong isang yan. Wala kong i-quantity. Okay. Ay marami po at marami po 20 minutes ko din po taas kayo kung ba. So na dito ang pansiklasi ng mga buyog, nag-iingon na buyog, no? Na tulong lang sa bullpen ang ginapon. So laginain po din sila o mag-target, no? Na kung mga buyog, hindi din sila mo po na umakak sa ito, ha? Ay tulong na sa bullpen ang ginapon na niya. So nakatay tulong na klase ng buyog din sa region 10. So only sa region 10 na RCPC ang nakaproduce o gagang kayong ng pagkakayukon. Even sa central office dito sa PPI, hindi pagkit sa region 10 sa tuwag na pangunga o mga parents ka. Isa sa lain-lain ng mga region na RCPC. So kita ang source, no? So mo na lang sa RCPC nga, o yung iba na yung lamay, yung iba na itong image niya sa RCPC. Kung sa may mga potential na i-dagdag na ito dito para mamali sa ako mga partners. So, wala ito. Thank you. KSP,
1: Kalihukan sa Provincia. Dugang discussions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP. KSP, Kalihukan sa Provincia. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, adto ta sa gawas sa balay.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyo ko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto ug obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador ug mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
5: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa RSSI infestations. Anyang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
2: Kalihukan sa probinsya.
6: So based po tayo sa mga pag-survey sa mga areas dagan kayo mga kuan mga predators na poy napod may nakita nga bubarya gani mga fungi sa kuan so labaw na dito sa Punchan sa so, mga 5 pm dagan kayo tong kuan milibag destroyer gapang karon no ano so ani siya so timeline of events so ani siya katong kuan dili na lang i-updates na lang ako dito. So, katong June 10, no, mo ginit pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa amo si Sir Rene sa DA sa Quezon, no, nag-contact siya sa amo kay tos ang isa ka farmer nagpasa og picture sa iya. And then kato pagkakita nako sure na gyud. So, mo ta pagkaugma amo gyud ang giadtuan dito sa Isdalurong. And sure enough, kwan yun, positive yun siya. And katong area ni sir, moto ang medyo severe na siya. Although, para to siya, mga 0.2 hectares. Then, ay part atong severe. No? So, muna siya. Medyo nagko na yun kayo. Then, nana po yung sooty molds. Kay pag after sa ulan, di agad siya mag-form ang sooty molds. So, ayat pa rin nila nakita katong May, katong after sa ulan. No, so tanan nga mo ang gi-survey same nga after sa ulan aya pa nila nabantayan kay nagitom-itom naman no muto siya kay magsuti molds man siya so kaning area ni sir mo ni siya ang medyo kwan so sa Isdalurong an ay 12.9 na sa lake sa lang 12.9 hectares no and for farmers to among na one atong sa initial to siya no for farmers no so pagkuan dito nag-distribute na lang pud mi og katong Tiametoxam nga naman tay quick response fund sa office so katong cancer na applyan na siya og Tiametoxam and katong pag sir pag adto pud lang sir kuan sa RCPC. And even po si Ma'am Lucille nga medyo kwara po ni siya sa ato ang biological control. Tama ba, sir? Oh, na okay ra daw to siya nga paan chemical, no? So, mo to siya, natagaan na to ang mga taga Isdalurong apil ang taga Sinaysayan po. Sumo na siya. Then, sunod na mo na case nga na, ay after na yato, nag-conduct ka o meeting dito sa mga farmers from Isdalurong kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton. So gi-invite po nato ang mga taga-Punchan o taga-Sinaysayan. And tukod nato ang meeting. And actually naapod atong kauban po nato ato ang RCPC, DPI o sa DA sa Quezon po. So naka-appeal po nato no. So moto siya pagka uman sa orientation nada yung nag kuan ng mga farmers nga murag nakabantay pud sila sa ilang farms moto nga gi-validate pud namo ang Sinaysayan so moto siya and dapoy sa Sinaysayan no kay ang Isdalurong West Dalurong Sinaysayan isa ra man ka kuan no? So lapo dito And medyo nagkula po na yung mga pila po kay hectares nga medyo medyo severe na po siya. Pero ang severity niya, dili siya, for example, 1 hectare is infested. Dili siya ang whole 1 hectare ang severe. Nanay mga siguro 20%. Then the rest kay medyo mild to moderate, no? But padulungay na po to siya ito. So then, dali. Pero naman. Mali siya. Ay, ibalik. Ibalik din. Then, nakadistribute po tag mga kwanid to. Kaya may toksang. And kauban po na ito ang isgabi during that time. Tapos sila i-distribute nga kanang chemicals po nila. So as of June 19, nalata sa 53.29 hectares total nga invested sa Bukidnon. So, kato, mo pa ito una sa Kitaw-Taw. So, mo ni siya tanan ang katong names. No, sa Isdalurong, total of 12.9. So, usually, ang variety nga kanang kwadyod kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354. Nga same po sa Negros, na istorya na ko amo ang entomologist, ang pinaka-severe yun sa ila is VMC 88354. So, sumo na siya. So, na po yung mga PSR 2007-272, pero nakita na mo, medyo para siya, mild. Mild ba siya? No. So, ang uban early detection kay murag aya pa nagsugod ba ang katong instar. And then, sa sinaysayan, dali ang medyo nagandagan yun. Actually, na part ani nga bukid na yun kayo. Nga, wala na lang mula dito kay gabi ina, malasays. So, ikaw na lang namog, yasyong namog, katong ditong lugar na anapod kay. Ang pinakalas na mo, na magyapon. And medyo severe po. So, muna siya. So, na yung mga severe, pila ka areas. 1, 2. O, doha ka area nga severe. Dayon, the rest is mild to moderate na layon. No? And same, morya po ito ang mga varieties, ang mga susceptible yun, ang mga VMC. 86 o 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Ali sa BPPNPC na napoy nag-report sa iya ha, mga farmers. So, umupong yan to and dito. And, nagyod ay sa pagan po. Kay kanang pagan, sayang kay ulat ay mapa ba? Ang pagan mong murag tapad rin na siya sa, mutapad rin siya sa sinaysayan dool. Pero lahi lang na siya kadalan. O, oh, kitaw-taw, paana siya. Munang, mura siya paano, lagi dito ang nag-concentrate ang mga infected areas, no? So, pero kami siya, mga 4.4 ang sa pagan. Pero medyo paano po siya, kasugod na siya sa timod. Okay, wala naman good. Muna, and isa po sa common sa among nakita sa mga areas nga kuan, isagbutan kayo ang mga area. Muna, pagsagbutan kay dito muna mag-travel ang RSSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay katong Paragis. So, sa Paragis, gamay ganit ka ng Paragis. Pag tanaw na mo, nagya po yung RSSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na mo nakita, number naman dari. No? So, ang severe is 0.5 hectares. Then moderate, 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, mana siya. And then, kani. Ang kanin sa sinayawan, mauli ang pinaka-grabe nga ang nakita. Mauli ang pinaka-severe. Kaya actually, gisunog na siya. Then, pagtubo, nanapod balik. No? Kani, patay na ganyan. Ano, kani yun. Kani siya, namatay na siya. Pero kani area, gamay na ni Unwan kaya ni siya. So, kana, heavily infested niya is 4.83. Moderate is 2.69. No? So, inana siya. So, inani ka severe ang iyahang. Kani yun. Grabe na yung gayo. Usapaw-usapaw na gid siya. Diri nga area ang murag grabe gid kayo. Masubalikan pa nila mo ugma. And naka-update ang kuhan, nag-kuhan po daw sila kaktara ni nag-spray. So, akong gipakuhan sa ako ang staff nga everyday i-monitor lang po na yun. Then, nag-storya po ni Ma'am Lucille kaganina na daw Arbisono nga good for 20 hectares, no? So, pwede na mag-start o apply. Then, dito day, nakastorya man ni kung sa'yo ang need kay naman ko ito'y gikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nangutana ko kung sa'yo ang need kay para ma medyo mapaspas bitaw ang kwan. So, kinahanglan daw siya o burner o kanang pressure cooker. And tama kayo, nato'y burner o pressure cooker from Pilsorin. No, anak ko sa iya nga, dito na lang sana may butang din. Kung kinanglan siya ang tao, pwede station na lang akong tao dito para makatabang. And, ano siya nga, pag naalaw to, pwede daw ito makaproduce o good for 100 hectares per week. No, so, ano, so, ate, paglaom, ano. So, mani siya ang sa salawagan. And, mani siya ang mga predators nga malakita sa mga area, no. Ang pinaka kwan sa mga predators o kanipong napunta'y bufaria gani dito sa Punchan, gabi ka nagan o kwan inanyo and makita niyo na rin yan adari kani, patay na ni napay sa bahas ani, mapatay na rin kani, patay na po apil ni o kani so ginakaon na po niya, kusuga sila mga awan ani. So dagan kayo ni sa Punchan area. So katong Punchan area, dili siya masulod og sakyanan. So murag nag-hiking og palimawa, nana siya nga area, no. So pero nakasulod gid yapon ang RSSI. So mo ni siya among mga nakita, no, ng mga predators. And napot wala na butang dere. Napot kay katong mga fungi. So management plan. So kani. Mao ang management plan, no. Kinanglan yun siya nga as much as early as possible ma-report yun siya kay pinaka-early mas dali siya na-control, no? So, munang kanang nanghangyo po din, no, sa kwan, sa mga LGUs, no? Labaw na sa barangay level sa mga BOPSI nga matabang magtinabangay ta nga mag-report bitaw kung asa yung tanan ba para makontinue na to tanan and dili ma dili na ma-spread, no? So, ano siya, early detection, regular inspect the field. So, pirmi man ni gayon po sa mga farmers get na regularly i-check yung nila ilang field kung naaba and kung nai marag wala sila kailangan mga mananap i-kwan din sa mga kay i-validate. Actually, last year, naganig na validate pero daghan o pink milibag po, daghan po kayo sa natan ng pink milibag. So, kaya ikaduha is removal of infested plant parts. No, so, katong pag before nag-apply o katong spray, no, ikuha nyo na mo, labaw na itong mga dagko na nga, i-detrush siya o nga, katong gilitrush, sumugon, ayan na yung sprayhan. Kaya muna itong nakita nila sa Batangas na pinaka-effective way kung mag-spray ka o chemical, no. And then, disposal measures. Immediately dispose of or remove debris through burning. So, no good yun. Walang, ang SRA yun, diligid ka recommend o magsunog. Pero kung na-RSSI, sunog good yun. And then, avoid plant material exchange. No? So, mo gini ang pinaka yun. Avoid plant material exchange. So, as much as possible ang ta, na wala say, ma-transfer sa planting materials karon kay isa gina sa pinaka reason nga mabalhin ang mananap. And, isa pa is, kala pong kung lahat kay trabahante kanang magpaguna lugar ka, no? Then interested to yung area, then katumang ang gunahay, ubalin sa pikas, possible nga na ito sa sinina, no? Moto nga, giingon ni sir ganina, sakto kayo itong giingon ni sir nga, pagikan ka sa interested ng area, richo ka sa imong balay, ayaw sa hapit-hapit sa mga areas, oh, sumoto siya, nga, kaya basing ikaw ang magdala, no? So, kanina, is forward, no? Mora niya mong kwan, first is information dissemination to farmers to various platforms, so kanina, then continuous monitoring, no, and ongoing validations pod. Then kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control, and also mas production pod sa beneficial microorganism. Kay para katong mga infected areas makarecover pod, so foliar ni siya nga libre ra ni siya ginapangatag sa SRA. And task force creation through LGUs from provincial to barangay levels and private sectors, then conduct of village level trainings for mass production para mas naganta og mga biological control.
5: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpamina ug pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahimtang sa lalawigan kabahin na sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay ug pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ug sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, kini si Fredeline Ragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
2: Kalihukan sa Provincia.
5: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
2: KSTP, Kalihukan sa Provincia.

0: 93 FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Something in your eyes.
1: Ay, mapupungay mo.
0: Na nauubos yung lakas ko at natutunaw ako.
1: May mga, ang tawag dyan, Dr. Heart, kryptonite.
0: Ay, ganun, oo. Bakit parang, ganun? Pag tinititigan ka, nauubos yung lakas mo.
1: Kasi nga daw, sa titig pa lang, sapat na.
0: Mm-hmm.
1: Sa titig pa lang, masarap na.
0: Alam mo, George, minsan kasi nahuhulog tayo sa mga titig ng mga ano natin eh. Mga crush natin, yes. Mga ganun. So, di ba? Alam mo, hindi lang yan. Sinasabi natin, nahuhulog ako sa mga titig mo. Some may say, di ba? Tinatawag nating idiomatic expression.
1: Expression,
0: no. Pero alam mo ba, George? Alam nyo ba, sweethearts? Na merong scientific explanation dito.
1: Ay!
0: Ang pagkahulog daw sa mga titig ng isang tao ay suportado ng siyentipikong pag-aaral. Kapag daw nagtatagal, sweethearts, yung ating eye contact, inakakaramdam tayo ng kakaibang spark. Oh, totoo naman talaga. Ayan. Dahil daw, naging sanhi ito ng pagdagsa ng mga hormones sa ating utak. Ayan. Naglalabas ng mga love chemicals ang ating utak. Isa na yan yung oxytocin na tinatawag, yung love hormone. At saka, yung meron pa isa. Hirap naman itong basahin. Phenylethylamine.
1: Ay!
0: Phenylethylamine. Kaya sabi ka, kaya pagkatapos pag lumabas yan, lamian niya.
1: Phenylethylamine.
0: Lamiaoy. Kaya namapasabi ka, namapabigas ka. Lamiaoy. Ay, ito to talaga yun. Ito ang nagbibiro. Phenylethylamine. Na nagbibigay daw yan ng butterfly feeling sa atin.
1: Sabi nga nila,
0: lamiaoy.
1: Sabi nga nila, Dr. Hart, 7 to 10 seconds of eye contact.
0: Talaga.
1: Yung parang attraction, yun daw yung attraction period. Kapag hindi lumagpas ng 7 seconds o 10 seconds, yung titiganin yung dalawa, hindi kayo attracted sa isa't isa.
0: Ay, talaga.
1: Pero pag kaya ninyo mag-last ng gano'n, tapos parang, gano'n pa yung mga kilay.
0: Ay, nako naman.
1: Di ba?
0: Meron minsan pinakilala sa akin, yung ano, ay, si ano, nagtitigan lang kami. Huwag na natin pag-usapan anong mga sumunod.
1: Pwede ba natin sabihin and the rest is history? Sa titig.
0: Sabi ni Papa Ru, something in your eyes. Wait, ingat tayo dito ha. Pag sinabihan tayo, something in your eyes. Sabi niya, something in your eyes, luha. Pag natuyo, muta. Ay, tingnan nyo, ha? Tumingin kayo. Baka there's something in your eyes. Aminin.
1: Masisimula yun. Paparo, kumari, may ganyan ka. Morning. Uy, may ano, ano ka dito?
0: Tama.
1: Kadindi. Kasi siya yung una nakapansin eh. Diba?
0: Ay, gusto ni Ma'am Joyce kanina yung tugtog natin, especially for you daw. Better than titig yan. Mukhang nakikinig talaga itong dalawa. Sige nga, magtitigan nga kayong dalawa dyan. Tapos yung titig mo, nasabihin mo dun sa partner mo, especially for you. Diba?
1: Ay, kakilig. Nako.
0: Ay, nako. Sige, basahin natin yung mga messages ng mga sweethearts natin. Ang dami!
1: Ang dami, Dr. Hart. Sabi ni 9873, ang weakness ko po ay titig dahil hindi mo alam kung nagagandahan ba siya o nagsisisi na ako ang kanyang pinili. Elizabeth Colong, magandang umaga dyan.
0: Grabe naman yan, nagsisisi talaga.
1: Kasi hindi mo daw alam kung tititigan ka. Hindi mo daw alam kung nagagandahan ba o nagsisisi na ikaw.
0: Tingnan mo yung ano, dinaming galaw ng mga mata niya.
1: Paano pa malalaman yung parang kumari kapag malalim yung tingin niya sa iba?
0: Pag medyo nakakunot yung noo. Mukhang naghihinayang, nagsisisi na nga yan. Ayan, 1070, sabi niya, good morning Heart FM, happy Friday. Ay mga Obsiman family ha, Dublin family, Nguho family, and Adams family. At ganun din sa kanila mga kapitbahay na nakikinig po dyan sa may Zone 8, Lower Dagong sa Carmel.
1: Uy, maayong butag, maayong butag. Nga pala sa mga sweethearts natin dyan sa Bugo, ha? Uy, madami na ikinig sa atin dyan. mamaya, babatiin natin. Mm-hmm. Lady M, sabi niya, pabati naman sa aking bayaw at pamangkin na sabay, nag-birthday ngayon. Sina Buya, Buya GRGS.
0: Kaya mo yan.
1: Sabi niya si Nabuya, Georgie, at tsaka si Oyong.
0: Oyong, oo.
1: Thank you, Lady M.
0: Sabi ni 6209, sabi niya, good morning, Heart FM. Nakakilig talaga pa, anin? Na nakakilig talaga para kasing may magnet ang smile niya. Shout out na lang daw sa kanyang partner, advance happy birthday bukas ha, si Dan Calyao ng Orozco bus driver number 4768, at ganun din sa kanyang pau na si Talara. Oy, advance happy birthday.
1: Advance happy birthday. May ganun din Dr. Hart, no, yung parang ngiting, parang ayaw mong bitawan, yung parang tititigan mo.
0: Alam mo, ginawa namin niya. Yan minsan yan, no? Oh. Kung maalala pa ni Boy S ito. Sakay kami, tapos mayroon kami nakasabay. Biglang binabahan ko yung ano, pero matagal na to.
1: Disclaimer.
0: Matagal na to, ha?
1: Hindi recently, matagal. Baka matsugi tayo dito.
0: Then binabaha ko yung window. Tapos tumingin niya, ano, yes, tumingin niya nakamotor. Tapos sigla ako nag-smile. Baka nakikinig ka ngayon, ha? Ako to.
1: Happy morning.
0: Ako yun.
1: Ako yung nakangiti sa'yo.
0: Tapos bigla nag-smile. Nag-smile lang. Nag-smile din siya. Ayan.
1: Yun ang maganda. Diba kapag ningitian mo ang lahat, ningitian ka din pabalik.
0: Yun lang ay.
1: Ang sarap sa feeling.
0: Ang sarap sa feeling din na napahappy mo sa umagang yun.
1: Napaka-happy.
0: Wala'y halong kiyat-kiyat.
1: Wala, eh. Wala. Ito naman, 2745 sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Para sa akin po, both titig at ngiti. Labi na ang mata, kumutan aw, makabugto o garter.
0: Makabugto o garter. Oh. Kahait ba ang mga...
1: Laruhan ng garter. Sama sa kanta ni Melissa, Looking Through the Eyes of Love. While kong smile, ang ngipon, murag diamonds o pearl, kasidlak o night dimple. Ay nako, pwede magpapa... Have a great, beautiful Friday, everyone. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
0: Hi. Mga taga-Tisha's
1: Eatery.
0: Tisha's Eatery. Eto man, mula kay 3363, sabi niya, good morning, best duo. Best of best duo. Grabe naman yan.
1: Grabe naman.
0: Sobrang best
1: thank
0: naman yan.
1: You.
0: Yung smiley nga nagdala o come here.
1: Pwede ba yun? Yung may ngiting... Halika dito.
0: Alam mo yung, alam mo yung smile na napakasarap tapos may biglang ganyan-ganyan sa mata.
1: Yun. Yung may pa-up and down yung
0: may,
1: ano, bagkilay.
0: May pakindat-kindat sa mata, di ba? Ay, sabi niya sabay titig daw na nanghuhubad. Sabi niya, ay, hindi ka lang manghihina, kundi lupay-pay ka pa.
1: Agoy, generous. Si Junros to eh.
0: Junros?
1: JL Flower Shop.
0: Nagsisimula sa manghihina yan. Pagkatapos, ang mga sumunod na mga mangyayari, lupay-pay ka na.
1: Alam niyo na yan. Agoy? Ayan, 1061, good morning, my Heart FM. Kabibo ba? Tanan problema, manimtan, makasman, nalang tagahat. Pero for me, titig talaga ang the best. Kaya dagan may tabo. Charing. Titig, balag ba nga?
0: Thank you, Dr. Heart and Sweet George. Patutunga ko, be. Sandali. Titigan tayo, ha?
1: Tingnan mo na maigi. Ang mata ni Dr. Heart.
0: Asa, diba? Saya-saya namin. Nakakapasaya din kami sa inyo. O, diba? Tumatawa na lang kayo dyan. Mag-isa kayo.
1: Naunsa naman ni sila.
0: Asa, oras natin, 30 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for break. George and I will be right back. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dispagtatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was what a beautiful song from Jaime Gachitorena.
1: Gachitorena. Kaya mo yan, George.
0: Hindi ko kasi makita masyado. Just a smile away. Lahat ng mga problema natin. Talagang we can smile it all out and let it pass.
1: Naging theme song ito ng isang toothpaste.
0: Yes, sabi nga Lina. Yun na yung kwento. Kutuha namin kanina ni Harvey Stone.
1: Ah, di ba? Biglang napaalala ni Harvey Stone. No? Naalala talaga. Basta mga nakaraan. Na dami na naalala ni Harvey Stone sa mga ganyan. Alam mo, legend talaga
0: yan. Legend yan.
1: Legend yan.
0: Anything pa gano'n eh. No?
1: Oo nga. Basta mga history talaga mo si Harvey Stone.
0: Alam na alam na. Tama. Perfect na perfect din sa ating question of the heart.
1: Kaya papaalala yan.
0: Yes.
1: Kaya nasabi natin na ginamit eh sa toothpaste. Pag nag-smile ka, mag-toothbrush ka.
0: Nakakaya naman, nakaka-smile ka tapos yung ngipin mo, ano, di ba? Oh, make sure din na, syempre, si crush ma-off yun.
1: Oo. Oh,
0: ano yung, maganda sana yung smile, pero ang ngipin.
1: Tapos biglang smile, ano. Lala na.

0: Uy, tapos mag-usap na kayo. Tapos, ang sarap-sarap na ng smile na. Tapos bigla kang sasabihin. Alam ko ulam mo kagabi. Kumain kang tinola, ano? Ha, bakit mo na nalaman, ano? Galing mo naman, ano? Kasi may naiwan pang malunggay.
1: May tinga ka pa sa ngipin. Andun pa yung ano ng manok, yung hibla ng
0: kasi
1: manok.
0: Kasi yung malunggay naiwan.
1: May sagot siya sa'yo. Ano ba, midnight snack?
0: Grabe naman yan. Alam mo, itong smile daw talaga kasi, George, kung bakit tayo, alam mo, napapasmile back tayo.
1: Yeah, correct.
0: Meron kasi tinatawag na mirror neurons.
1: Oy.
0: Yung ating utak. Alam mo ba, pag meron nagsismile sa atin, pag nakikita natin na may gumingiti sa atin, automatico daw, dahil dito sa mga mirror neurons, automaticong ginagaya ng katawan natin. O ginagaya o pinoproseso kaagad ng utak natin ito. Diba? Ang galing, ano?
1: Gaya lang yan ang ano, Dr. Hart, kapag ikaw, diba, nag-yon ka.
0: Diba? Ganun yun. That's because of mirror neurons natin.
1: Tama.
0: So, pag meron nag-smile sa'yo, diba, nakakaramdam ka din ng saya?
1: Yes. Pag nare-reflect sa'yo yung kanyang ngiti. Kaya ikaw, ang saya ng puso mo.
0: Mm-hmm. Parang ano, parang nakikita mo kasi sa isang tao na parang pag yung nagsismile yung tao, parang ang dali-dali niyang lapitan.
1: Correct.
0: Parang ang dali-dali niyang kausapin. Di ba?
1: Ang gaan ang aura niya.
0: Ang tanong dyan, madali lang din ba siyang utangan?
1: Hindi, isang tanong lang yan, Dr. Hart. Open-minded ka ba?
0: Di ba pag nag-smile?
1: Parang ang saya. Parang ang feeling mo at peace ang lahat kapag nakangiti. Diba?
0: Tapos ngingiti ka din, di ba? Ay,
1: yes.
0: Target ko to. Baka pwedeng mautangan.
1: Hindi pala ano.
0: Diba?
1: Utangan pala.
0: Good morning ha, sa mga drivers ng Orozco Basa yan. Bugu Igpit Liner, bus number 29. Driver na si Lee, Pao na si Juvie. Na pirmigi daw sila naka Heart FM. Salamat. Sa mga kasama din nila sa Orozco, sa kanilang mga pasahero, good morning ha. Ingat sa inyong pamamasada.
1: Batiin lang din natin, Dr. Hart, itong mga taga Quick Work Laundry dyan sa may barangay Bugo, si Rachel Bilguera. Magandang morning. At dyan sa may ano, nakikinig sa atin yung Daday Sari Sari Store.
0: Ay, nako.
1: And Eatery
0: sabi
1: sa
0: ko na, Bugo. Sabi ko na sa'yo, ang dami nakikinig sa atin dyan sa Bugo.
1: Mayong buntag. Loyal daw, loyal sa Hart.
0: Loyal talaga yan, no.
1: Okay.
0: Wala naman kay 5833, sabi niya, good morning, DJ George. Something in your eyes, there is a morning star.
1: Totoo.
0: Sa buntag.
1: Di ba?
0: Ay, bright daw yung mga ganyan. Intelihente yung mga ganyan. Oo. Alam mo
1: bakit? Bakit?
0: Umaapaw yung utak.
1: Lumalabas sa mata.
0: Lumalabas sa mata.
1: Sa mga tulog pa ngayon, alam nyo na. At tapos gigising kayo pa. Ito, si 0448.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, more tawa ako sa inyo, Dr. Hart.
0: Si
1: Beth. Thank you, Beth. Ito, sa ating Facebook Messenger naman, good morning, Dr. Hart and George. Ay, si ano to? Si Dumsoy pala. Sabi niya, eto na. Mas delikado daw.
0: Ang ngiti. Hindi ngiti. Ngiti. Wrong spelling.
1: Kasi kapag may ngiti, kasama ang titig doon, talaga natatalo ang depensa. Ang titig lang eh, parang babala pa lang. Pero ang ngiti, ang mismong sandata. Para itong matamis na gamot na kahit alam mong nakakabaliw, hanap-hanapin mo pa rin. Sa madaling salita, titig ang nagpapahinto sa akin.
0: Aha.
1: Pero ngiti ang dahilan kung bakit hindi na ako makausap ng maayos. Ganun ba yun, Demson?
0: Alam mo, isa din yan sa hindi natin nakakalimutan.
1: Correct.
0: Yung smile ng opposite sex sa atin.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. Alam mo, yung ngiting may laman.
0: Aha. Alam mo, yung bago lang kayo nagkakilala, tapos nung nagkakilala kayo, tapos bigla kang nginitian.
1: Yes.
0: Hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, naaalala at nakikita mo yung ngiti niya.
1: Oo. Diba? Nakatatak sa isip. Hi, Mami Marilyn. Gumayang buntag. Sabi niya, for me, ang tingin ay ang siyang weakness ko. Lalo na at nakatitig sa iyo na malagkit ang mapupungay niyang mga mata. Nakakakilig yun, ah. At dito ako nahulog sa ama ng mga anak ko.
0: Wow.
1: Pangalawa na yung mga dunk niya na basket.
0: Ay, talaga.
1: Hugs and smile for you, Doc and Pretty G. Good morning,
0: Mami. Pala sa basketballista ito si Mami Marilyn.
1: Oh, may hindi siya sa mga marunong mag-dunk.
0: Magaling, naghahanap ng magaling mag-shoot.
1: Yes. 3 points para kay Mami Marilyn.
0: Oras natin, 10:45 na po ng umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig at nag-e-enjoy dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama po si Dr. Heart at si
1: George.
0: Yan, hanggang alas 11 po tayo. Padala pa kayo ng inyong mga messages at titignan natin ano po ang reaction ninyo dito sa ating Question of the Heart.
1: Ano nga ba ang weakness mo, sweetheart? Itig o ngiti? At bakit?
0: Yun, at bakit? Yung pinaka-importante. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value.
10: A spirited teenager who answers the ocean's call.
11: I am a girl who loves my island.
10: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
12: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
10: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
13: Maui, demigod of the wind and sea.
14: Hero of men.
13: Huh?
14: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too. Men and women.
13: Thank you.
14: You're welcome.
10: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film, Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, Pang Dalawang Baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
15: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
16: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
17: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
18: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
16: The best ang mga music sa Heart FM.
18: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
18: Heart FM ang heart ng radyo ko.
16: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
19: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Joshua Cadison, That's Beautiful in My Eyes.
1: And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!
0: Yeah. Once again, mga taga Quick Works Laundry, ha? Jumbo sa may bugo, hi sa inyo. Thank you for listening. Rachel, hi to you.
1: Doctor Art, may ano lang ako, may konting...
0: Ay, may panawagan ka?
1: Hindi naman.
0: Nawagan ka ng boyfriend na ba? Pwede. Ito na ba yun? Ito
1: pwede
0: na ba yun?
1: Pwede ba?
0: Nananawagan ka ng magbibigay sa iyo ng malagkit na titig at masarap na ngiti?
1: Hindi. Sino ba yung bakante mamaya, Charis?
0: Ay, wala kang kasama. Ang ganun.
1: Wala kang kasama eh. Baka naman may ano, Charis. Hindi ma. Kasi regarding dun sa ating question of the heart.
0: Aha, yung pala yun. Okay.
1: Sabi dito, kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo or sa the crowd of people. Kung kapag gusto mo ang isang tao, mas madalas mong hinahanap ang mga mata niya sa isang grupo.
0: Pag may something ka na tinitibok yung puso mo para sa taong yun, hinahanap mo yung...
1: hinahanap mo siya, yung mata niya.
0: Yung mata niya? Ay.
1: Oh, yung parang, saan na ba yung...
0: Kaya pala, hinahanap ako lagi.
1: Ay, gusto ko yan. Yung parang laging hinahanap. Gusto ko makita yung mga mata mong mapupungay, mga mata mong nangungusap na kamusta ang iyong araw. Diba? Oo.
0: Ang tanong dyan, kung ganun din ba nararamdaman?
1: Yun na nga. Tingin ka ng tingin.
0: Oo.
1: Tapos wala palang, ano, wala palang pagtingin sa'yo.
0: Delikado diba? Yan. Tapos tumitingin pala sa iba. Patay tayo dyan.
1: Patay tayo dyan.
0: Sabi ni 2026, okay na morning star kay Marimu Brag dali. Kesa pag smile mo rag, nagkaunog bato. Grabe naman yun. Bato-bato ang ngipon. Kaya daw para sa kanya yung titig talaga.
1: Diba?
0: Sigurado talaga si 2026 dyan.
1: Ito, Dr. Hart, may kwento.
0: Aha.
1: Pakinggan natin tong kwento ni 4994.
0: Sige nga.
1: Sabi niya, mas bet ko ang titig. Bigla ko naalala yung boardmate ko before na palaging patingin-tingin sa akin. Mm-hmm. Tapos kinilig at kinabahan ako. Tapos nang may activities kami sa dagat, yun, bigla na lang kaming nagyakapan.
0: Bye.
1: Nang walang sabi-sabi.
0: Naman.
1: Then yun na, ang simula ng aming love
0: talaga
1: story.
0: Talaga naman. 4994, alam ko mahaba yan.
1: Yes.
0: Marami pang nangyari. Ipadala mo nga sa amin, message mo, aming email.
1: Dear Heart FM.
0: Dear Heart FM. Sige, para masali namin yung kwento mo. Ang ganda nito.
1: Correct.
0: Bigla na lang sila nagyakapan nang walang sabi-sabi. Pwede pala yun. Mangyakap ka na lang bigla.
1: Kasi nadaan sa tingin, Dr. Hart. Patingin-tingin kasi.
0: Ayan.
1: Hindi ka naman tumitingin-tingin.
0: Oo.
1: Gusto mo yakapin? Ayan, napayakap tuloy.
0: Ayun, ako naman. Alam mo, meron mga ganyan, dinadaan sa mga pasulyap-sulyap na lang.
1: Oy!
0: Pasulyap-sulyap ka, kunwari. Diba?
1: Patingin-tingin. Oy! Ay, ang ganda ng kantong yan. May chichingi pa.
0: Sa bed ko lang tumayago. Sa background music lang. Paparoo, background music lang yan, ha?
1: Oo. Di ba?
0: Ayan.
1: Oy, ang galing lang ng kanyang magic ng kanyang tingin na tingin.
0: Kaya nga, oo.
1: Eto naman. Mabaling lang ako dito sa ating Facebook Messenger, Sir Efren Wayan. Good morning. Happy Friday, Wayan family. Thank you sa inyo pakikinig.
0: Ayun.
1: Diyan sa City Homes, Malanang Opo.
0: Arlina Bad Patriana, sabi niya, Miss G and Doc Hart, ang weakness na ako lang naminaw sa inyong chada na music. Masakit akong heart. Good morning, Kalingaw na, ayan, nalingaw ko sa inyong duha. Talaga naman. Eric Patriana, hello po sa inyo.
1: Ayan. Napisigi, Diyos Dado. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Heart FM, batiin nyo naman ako. Taxi driver, request ako ng song. Greet dayon ko, kang April Lapisigi. Ah, nag-graduate ka ro.
0: Ay, congratulations ha. Congratulations. Sa lahat ng mga graduate. USTP, di ba?
1: USTP kahapon.
0: Ayan, congratulations sa mga graduates.
1: Congratulations.
0: Chloe, hi to you.
1: Hi, Chloe.
0: Thank you for listening.
1: And the beautiful Chloe.
0: Ay, ha. Eto na. Ayan yung inaantay ko. Talagang matutunaw ka pag hindi ka nakikinig at sayang yung papremyo mo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George.
1: Here we go.
0: Ito na yung ating tingnan natin kung saan magagaling yung ating third winner of the day para sa ating The Price is Rise Overload. Ayan.
1: Up. Up. Uy, Barangay Carmen tayo, Dr. Hart.
0: Barangay Carmen. Okay, muna tayo mula sa Dropbox ng Barangay Carmen.
1: At ito ang aking nabunot mula sa kanyang address, Upper Carmen, Zone 10. Congratulations sa iyo, Betty Malolot.
0: Betty Malolot ng Zone 10, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung third winner natin for this day para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na pa premyo mo. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building. That's Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart po.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually, wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oras natin, it's 11:05 at ang oras na yan, atid po sa atin ang Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, the way you look at me, dili ka pugong si self, oy. Ang sarap kasi ng mga titig. Ang sarap din ng mga ngiti. Nako, whatever will make you weak, mga sweethearts. May kanya-kanya tayo mga weakness, di ba, Dr. Heart? Mm-hmm. Oh, sana naman yung mga weakness natin will turn into something, you know, maging happy ending natin. Yung ka-weakness.
1: Ako, hindi ako marunong yan. Paano kaya tumitig ng nakakalusaw?
0: Yung parang, sabi daw nila, ipupungay mo yung mga mata.
1: Ay, hindi ako marunong yan.
0: Yung parang, akala mo nabublur. Ano,
1: para nagkukurus yung dalawang mata mo.
0: Iba naman. Para, ang reason daw dyan, Dr. Heart, yeah, is for you to focus on that person. Ano? Para mag ano kayo ba? Oo, mag tinuto kayo.
1: Parang na-target mo talaga siya.
0: Oo, target.
1: Targetin mo talaga.
0: Oh my God.
1: Targetin mo sa sentro ng iyong mga paningin.
0: Yes, tama. Tama. Tapos, sabay ngiti.
1: Ayun. Alam mo yung mga bagay na yun, George. Yung tingin, yung titig, at ganun din ang mga ngiti.
0: Yes.
1: Ika nga sinasabi natin, weakness, di ba?
0: Oo.
1: Pero sila yung nakapagpapasaya sa atin.
0: Correct. Sila yung nagbibigay din ng motivation, yung gana everyday.
1: Yung.
0: Alam mo ba yung parang pumupunta ka sa isang lugar, you go to work, you go to school, kasi gusto mong, you know, ma-experience yung titig ng taong gusto mong makuha yung kanyang tingin.
1: Makuha ka sa tingin.
0: Makuha ka sa tingin. Yung titig niya. Oh, tapos, wala, kinikilig ka, di ba? Minsan dyan tayo namomotivate sa kilig eh.
1: Ayun.
0: Oh, yung parang gusto ko lang kiligin today. Kaya, sige, reason to go to work. Ganun.
1: Di ba masarap kaya yung kasama mo lagi, di ba, lagi nakangiti?
0: Oh. Yes, yan din.
1: Oh, hindi nakasimangot, di ba?
0: Kasi
1: kahit may kasalanan yung partner mo, di ba, ngiti pa rin ang ngiti. Oh.
0: Oh, Sharon, hindi mo yan mapapatawa, di ba? Idaan ka nga sa ngiti at saka sa tingin.
1: Nako.
0: Sorry na.
1: Speaking of sorry, sabi daw, may panawagan dito. Sorry daw dahil hindi siya nakapagpaalam. Ang galing mo naman mag-segue, George. Oo.
0: Para ako, ano dito, magician.
1: Oo nga. Nababasa diba? Mo yata.
0: Hindi naman. Ang liit masyado.
1: Oo nga. Kasi magpaalam kasi.
0: Ayun. Lesson learned. Oh, sa lahat sa atin ha, magpaalam.
1: Asya, George, mukhang tapos na talaga tayo.
0: Correct.
1: Iba na yung titig niya, no? Iba na yung titig ni Harvey Stone. Oh, oh my.
0: Parang
1: gusto niya sabihin, oh, ano ba, matatapos ba kayo? Hindi na. Ay, magpapaalam na po kami, ha? Maraming salamat sa lahat ng inyong mga messages. Grabe, ang dami-dami talaga. Very overwhelming. Napakasaya po namin ni George. At naway napasaya din namin kayo. R1, hi to you.
0: Good morning. Mamaya, Dr. Heart, pagbabalik ako, ha?
1: Yeah. Oh,
0: sa ating Dear Heart, alauna hanggang alas 3.
1: Ay, mga wala pang ticket ng Music Travel Love.
0: Abay, bumili na.
1: Check niyo sa Facebook page namin. Nandun ang link, ha? Alright, magpapaalam na po kami. Bahala na kayo. Anong bibitawan ninyo? Titig ba? O yung ngiti? Ha? Para makapagbighani. Titig o giti na to.
0: Para iba.
1: Ngiti. Ano ba? Ngiti na yan.
0: Ngiti.
1: At nabayanan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 11:26. The Corrs with Breathless. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin. Kumusta po kayong lahat? Friday na po at saka mamayang gabi kita-kits na tayo ha. Be there as early as anong oras ba, George? 6 p.m. Mas mabuti na, di ba? Mag-early dinner na tayo ha. Pwede rin na palit ng kagpuso saka isang barbecue. Okay na ba yan? Tapos doon ka kumain sa parking lot. Di ba tipid-tipid pero naka-VIP ka? Oh, Music Travel Love yung concert mamaya ha. Oh, dito na yung mga ano ba? Yung mga kaedad ba natin yun? Parang yun sa mga trentahin nating mga sweethearts. Enjoy tayo mamaya. Of course, feeling back to the 90s na rin. Tsaka huwag kalimutan yung programa ko bukas ha. The 90s Heart. 9 till 12 noon. So, yung isa sa mga programa na wala. Gustong-gusto ni George pero hindi niya makuha. Gusto ko rin yung mag-music from the heart. Di ba? Pero okay, mag-enjoy tayo sa ating Friday kasama si Harvey Stone. Of course, inyong pananghalian para sa inyong mga pabati dyan. Ha? 0917-1579-927. Mag-message din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:40 na ang oras natin. Time check brought to us by EXL Makamuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magbabalik ako with more music. Dito lang, syempre, sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Caps.

0: pills. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules. Halina't magmakabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyalis sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Same same in the 2000s.
10: Love is it always as you see it.
9: The Muffet's Dill is now known popularly around the world as Music Travel Love.
11: If life is so short, won't you let me?
9: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: If life is so short,
9: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
15: 92.7.
16: Hey, it's midday.
17: Feel your heart
16: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And I hear
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:53 na pong Honest Natin Sweethearts. Championship brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong pagpaniood to sa inyong tanan din ha. Ang sarap-sarap naman ng ulam po ni Kuya. Sarap niyan, tilapia, tsaka may ano ba yung itlog maalat. At saka may side dish niyang ano ba yun? Okra. Okra at saka eggplant. Nako, ang sarap-sarap naman yan. Magkano ba yan? Pwede pa deliver. Happy happy listening sa JRS Maramag. Demsoy, mayong unto sa imo, adi ha? And of course, yung mga nasa bangko natin ngayon ha. Kumusta po yung ating mga sweethearts dyan. Mag-lunch break na muna kayo ha. At saka mag-enjoy din mga music natin dito sa Heart FM. Sir Efren Wayan, good morning. Mayong unto na. Happy happy listening, listening sa imo. And also sa ating Mommy Marilyn. Mommy Marilyn, nasaan ka na? Nagugutom na kami dito. O, parang ba may daladalang ulam palagi ha. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may SMK 777. Yung ukay-ukaya natin dyan sa may Kogon. Happy happy listening po sa inyong lahat. Mayong unto din po sa ating mga estudyante ngayon ha, na nagbe-break. Tsaka kasabayan nilang kumakain ng ilang mga magaganda mga teachers nila. Happy happy listening po sa lahat ng mga teachers natin, especially dyan sa may Puerto National High School. And of course, sa pinakabago ng principal dyan, si Ma'am Emily. Happy happy listening po sa imo. And also ating mga teachers dyan sa may Puntod National High School. Happy happy listening din sa ating mga estudyante at saka teachers dyan sa may Consolacion Elementary School. Happy happy listening sa inyo ha. Dito din sa may West City Central School. Salamat po sa pa-parking. Medyo punuan yung parking namin dito sa building ha. Anyway, salamat, salamat. Hi din po sa ating mga SG ngayon na kumakain. Ako, nakita ko may galunggong at saka ang daming kamatis. Perfect na perfect yan sa ating panangalian ha. Anyway, enjoy lang mo diyan mga manoy, mga ate natin at saka yung mga trentahe natin, mga sweethearts ha. Uncle, auntie natin. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music natin dito sa Heart FM. Dito sa ating programang Heartbeats. Of course, sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ay, yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang beta, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Malaki ang posibilidad na maideklara na rin Stable Internal Peace and Security o SIPS ang Northern Mindanao sa mga susunod na panahon. Ito ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ay matapos maideklara ang rehiyon ng Caraga bilang SIPS kasunod ng matagumpay na kampanya laban sa mga armadong rebelde sa lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, tagapagsalita ng 4th ID, wala nang natitirang armadong miyembro ng New People's Army sa Caraga, ngunit mayroon pa rin mga individual na umano'y nagpapatuloy sa pagre-recruit habang nagkukubli bilang mga sibilyan sa mga paaralan at iba pang institusyon. Dahil dito, pinaiigtig ng militar at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga legal na hakbang laban sa mga sangkot, kabilang ang pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng human trafficking at terrorism financing. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon. Magkuyog na usab kita, sud sa saka oras, aron makat-un ka sa daga mga informations nga atong idalit sa atong tulumanon. Kabayan sa panglawas, sa ato ang mga ingredients, sa ato mga produkto, and as well as sa ato mga produkto mismo sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ang atong pagpanambag sa ato ang istorya nga atong i-feature gikan sa ato minahal nga sender sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asya. Patawa ka ng babayaran! Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluiloy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloyog konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat ka makabuhay sa pagpaaboy sa ato ang tulumanon. Init ba rin sa inyong gawas? Gaulan ba? Gatunog ba? Igang alingiing? Niob? Bahala na ka diha na ikay mo adjust sa panahon. Welcome sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Hello, hello, Nemo, and hi, and hi, and hi. Kumusta? Makabuhay day ka makabuhay. Insa man ang oras di akaroon sa imong nahimutangan, samtang again, minaw ka sa tong tulumanon, gihimo ni mong background, ang tambagi ko, Lady Batut. Asa man kakaroon, kinsa man ni mong kauban, unsa man gibuhat, unta ka ng tanan legal. And so gihapon ka himsog o kabasko gihapon sa panglawas mo itong iampo kanunay sa labawang makagagawong. Ako si Lady Batut. O sa kaoras na nga managkuyog, o sa katak na lamang, mubo lang pero puno, ganyan. Di na tausi ka na imong panahon sa tanaminaw ka din, hin. Dito magsigigreet lang. Nang bongga. Siyempre, uban sa atong tumung og tuyo nga good health karon og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, sa atong naandan, kamakabuhay ang atong mga isgutanan kabahin sa mga ingredients. Gadakan kay ikatabang o ikahatag kaayuhan sa atong kalawasan na atanan diya sa atong mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Huwag ka makabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ay katulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang kaagi. Di na ito maglangwan, uy. Ang sa pamiatong paabuton, maglungag pa ka diha. Niya maghuwat pa ko nga maluto niya. Magdrama na ito, uy. Diba? Niya na ang sumpay din nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Kay ni Batod, hindi ko po nagustuhan ang paraan ng pakikipag-usap ni Yuri kay Monet. Kaya po naman, hindi ko pinalampas yun. Agad po ay kinausap ko si Yuri. Pero pinagsumikapan ko manoon na pigilan ang aking sarili na magalit. Dahil nga, hindi ka nais-nais ang dating sa akin ng kanyang ginawa.

0: unsang gibuhat mo, Yuri.
1: Delo.
0: Nagkisulti ka ni Monet. Gimanduan mo siya, nga dili na mo pakita pa din eh. Giingnan mo siya, nga dili na magsamok na mong amano anak. Usapi ka tungod mo, aron buhaton ka to, ha?
1: Delo,
0: gidawat ikas akong kinabuhi kay buutan ka. Espesyal ka para nako. May mga saad ka nga tabangan ko nimo sa kinabuhi. Huwag matigali mahi-appeal sa tong sabot sa tong relasyon ang pagpanghilabot mo sa kon-unsa ang naan na mo ni Monet isip mga ginikanan sa among anak.
1: Delo, paminawag ni una ko, bisan nagkabuwag na kami si Monet.
0: Pero huwag matapos ang mong pagkaginikanan sa mong anak, nakabati ka, Yuri. Huwag matapos ay ang pagkainahan kang Juno. Nga nung gibanduan mo naman noon siya, nga mo palayo o dili na mo pakita kay ikaw na ang mipuli sa iyang dapit sa kinabuhi na mong amahan o anak.
1: Delo,
0: dili ko gusto usbo mo pa ang imong gibuhat, ha, Yuri. Ipahinumdum ko nimo sa dili pa ko malimot.
1: Dili ikaw ang mahimong rason nga kawad-an og katungod si Monet nga akong kanhing asawa isip inahan sa bata.
2: Oo. Oh. Wa palagi mi pauli si Mama Yuri pa.
0: Naatrasado lang sa oras, Juno, anak. Na traffic tingali.
2: Dili ka tungod kay naa siya maong wa pa mi pauli si Mama Yuri.
0: Ha?
2: Ako ang rason nga nadugay sa pagpauli si Yuri, anak. Kay dili man siya komportable nga niya ka. Unsa?
0: Juno.

Maybe batod hindi nga po umuwi ng gabing yun si Yuri. Niayaw ngang sagutin ang aking tawag, hindi rin niya nireplyan ang aking mensahe. Masama ang kanyang loob sa sinabi ko sa kanya. Lalo pat sinabi ko sa kanya sa text na dadalaw ng gabing yun si Monet sa aming anak sa bahay. Hindi ko po hinanap si Yuri. Hinayaan ko na lamang siya. Na siya pa namang ikinagalit ng aking lolo Tinoy.

0: Unsabay lauman mo ni Papa Tinoy kung dili ihagin ang labanan si Yuri. Ganahan man siya atong bayuta para nimo. Buutan lagi ko no. Buutan man tuod si Yuri pero dili makapapas ang iyang kabuutan sa kamatuoran nga dili maayo ang inyong relasyon nga parihas nga mga lalaki.
1: Paore,
0: ako pa ni modelo anak. Makigbuwag ka ni Yuri.
1: Ha?
0: Dili siya maayong impluwensya kang Juno sa akong apo. Bayot siya. Tingalig maagni pa niya ang bata nga mahisama niya. Gawas pa, dili maayong mother figure ang bayot nga sama niya.
1: Unsa?
2: Naagi na yung mga ontrabida, no? Naagi mga tao nga dili malipay sa kalipay sa uban, naagi ka ng mga mubabag, naagi ka ng mga ikasulti nga dili maayo, mga comment nga ay, kanang negatibo, no? Anyway, kamakabuhay unag ikadunghog na pa lamang sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo ang atong nabati. Human sa pipila ka mga painomdo, mamalik tayo yung takanapay sumpay ang ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan din lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
6: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
2: Dagang salamat ka Makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na itong partner everyday. Ang itong naginusarang kapsula, nga mo himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung kita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay Taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta. Kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan yun ta. So dapat natay panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Daghan ka ng ingredients again nga giusa lamang diha sa tong kapsula. Usa sa mga daghan nga mga ingredients nga naadiha mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kon Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kon TAMA of 1997. Apil diha ang Acapulco, Niugniugan, Siang Gubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas ug Herbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumia balsamifera. Yun, mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Nga gawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Nya dali ra sad kay nang kapatubuon, nya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilap dun sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganun. Kung imuha ng usapon. Usab benepisyo sa sambong. Tradisyonal nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pakha ka ng pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa anto sa pino hangtod nga mahimong paste, mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kung ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo ug pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubuk ug dughan, di ba? So matibhangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot pod ang sambong sa laing bahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang bikaw amit og tails baboy. Nga nang bikaw amit og mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba'y benepisyo nga makuha nato ano? Unsa pa ba'y mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar, labinag nat

0: Ang kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita niya na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Hello, hello diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. E di gyud mo lahuta ilang adlaw kung di kakape. Kunya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa jud kay sugar. Ipadapli na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag natog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod natog gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kun doon na nakibalatian, makatabang ang atong kape kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients. Again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients nga naasa ato ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants, o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay o sa kamatang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na, ana. Kana, yatagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot in, sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup yung mga bugat ng mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kana mapino-pino na gyon, flakes baron or capsule ganyan. Kasagaran ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad na kana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang bongga pwede usab nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imo pangutana. Kaya murag familiar kayo nimo ng spirulina, murag pang diabetes, yun ang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sadnay daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana. Makapaubos ang spirulina sa cholesterol level. Makatabang sa temporary nga allergic rhinitis. Makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa may mong gipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday.

0: Sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong saking bukita. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: O ganoon nga ng ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa istorya sa kinabuhi sa itong sender nga si Delo. Now na, dinila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

diba, at hindi ko naman magawang makipaghiwalay kay Yuri. Practical kasi kapag nanatili siya sa buhay namin. Dahil aandap-andap naman ang trabaho ko, malaking bagay na nariyan si Yuri. Kinausap ko po siya, Lady Batod, at humingi ako ng tawad sa sinabit inasal ko na hindi ko siya pinagsalita. Lalo na naniwala ka agad ako kay Monet sa sinabi nito kahit na hindi naman pala totoo. Ayo ka balaka, Delo. Nakasabot ko sa imong bahin. Dililisod para ni mo ang paglaban dayon kang Monet. Kay ikaw na ang nagsulti. Bisan buwag na kamo, asawa mo gihapon siya. Inahan gihapon siya ni John. Ug mahal pa sab ni mo siya. Yuri, dili ba? Mahal pa gihapon ni mo siya. Nahibaw ko, gibatik ko, siya pagihapon ang gipitik sa kasing-kasing mo. Well, normal lang sab tingali. Nga dili matakli diri nako ang imong pagbati kay kinsa ramang ko. Bayot lang ko nga sumasaka dinhi sa imong panimay. Bayot lang ko nga nahigugman nimo. Bayot lang ko nga nagpaulipon sa kaugalingon kong gibati. Yuri, espesyal ka para nako. Gusto ti ka, dili ko nimo mahal. Nilaom kong kasuklian mo ang gibati ko. Pero dili ka na ang kahulugan sa kinabuhi. Okay lang. Samtang mahal pati ka, magpabilin ko. Pero dili sab maayo nga bisan ang pagpangdaot ni Monet diri nako. Tuuhan mo dayon nga dili na makabaton og bili ang akong pag-explain para nimo kay siya nagidayon ang automatic katuuhan mo. Oh. Makapahiubos lang. Yuri.

0: Muangyo ko ni Momonet.
1: Unsa ka na, Delo?
0: Bahin sa pagbisitahan mo balik din sa bahay. Aron ikauban mo ang atong anak.
1: Ngano?
0: Kung gusto kang ikauban mo si Juno, sultihin lang ko. Tawagi ko o baka i-message ko. Aron dadoon ko ang bata sa dapit din gusto kang dito ka mumangad to. Kay dili na ko gustong muanhi ka pa sa bahay.
1: Unsa?
0: Mahimo ba, Monet?
1: Ngano ba, Delo? Mao ba kani gusto ni atong bayot mong kapuyo? O ikaw, Sab, musunod lang sa iyang gusto? In love ka na ba ni atong bayuta? Abi ko magigamit mo lang siya.
0: Ang baba mo, mahimo ba?
1: Ayaw kong inang na-develop ka na niya. Nga mahal na ni mo siya. Nabayot ka na ba, Sab, Delo?

Lady Batod, mali ang interpretasyon ni Monette. Pero naunawaan ko siya dahil nagselo siya at insulto para sa kanya na bakla lamang ang ipinagpalit ko sa kanya. Narinig din pala ni Yuri ang naging pag-uusap namin ni Monette. Muli po ay nagkaroon ng issue sa pagitan naming dalawa.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo, pero pami-end dito. Sumpayan gihapon na nato. Naapay, sumpay ang yang revelasyon. Sunda nato na sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Unya, inigbalik nato man sa pipla ka mga painumdom at ang isgutan o glagpitan ang ato na bati nga chapter 3 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidarin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pa o ikahibong pa o mag-wonder kag tamantaman di ay mauba. Okay, o diba? To kay na ilan ang ato ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayi kita sa hinahinay, di ba noon na overnight, mabitaw ng religiously, kinahalan tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, dagag mga ingredients, giusa lamang diha o usa sa dagang hindi mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga adunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na, pero gayon pa man ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya ng amatang sa vitamins, dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang-inom kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tao nga dali nga ubuhon, sipon nun, masubawan, or hilanaton ka rin turahon, minana ba? Masubawan lang kalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C na to kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat sa mga mahilig unusab sa kape ng bongga. Wa kay ang kabalakan kun ang imuhang kape nga pagaimnon na sukad karon or kun nasugdan ni mo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay ang atong ginatawag og all in one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 ka buok giusa ra nga mga ingredients sa to ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabog ingredients na radya sa atong kape mismo. As in, gisagol ra. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil. Brazil. Brazil ragud na oi, eh, Pinoy mangudta. Unya ka nang dito ginamagikan, ya nakuha na dayon sa Japan, sa China, mao nakabaton sa salag ingon ana. O again ang Pilipinas. Oo. Unya ka nang agaricus mushroom, mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. O sabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom ka makabuhay. Ang agaricus mushroom wala giaproban sa FDA para sa bisan usa nga particular nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal pero ginaingon nga makapaayo. Ang characteristic sa agaricus mushroom para sa malika paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay, komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa tong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kung imuha nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy, or diabetes baron, kay naanay antioxidants o makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bonggang gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom, usa sa 17 ka ingredients nga naas atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ay nagpauwahi, inom na sab everyday sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
1: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka nato o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang naginusara kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Ya, muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, pagkalimtanon, UTI, constipation, and many more. Ang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule Isip Dietary Supplement Kamakabuhay, i-maintain lamang na nimo. Kadang di't ikaw adult, usang nga to sa doang kakapsula everyday imong pagkatumaron, ana. Nga inadlaw nga tubig ang pag-aimnon, dili bugnaw ha, as in warm water ragyod. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na na kay sakit, mas daghanon na itong pagtumar, mamahimo ng duha. Nga to sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon or warm water kamakabuhay, ayaw gyud ng bugnaw. Sa dili ka pamukaon, or pwede ra sad nga after kang mukaon, paabuta usa ang usa ka oras gikan kang mihkaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Mo nang sama na kog sa uban pa. Kuyog na sa panon kamakabuhay. Ngamihimong partner sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule everyday ang pagtumar ug ang pag-inom nato sa kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik-balik. Ang dambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Delo. Pero wapamien dito ha, sumpayan gyapon nato nagpaminaon ang sunod pang karugtong ng kaniyang kasaysayan sa musunod nga episode sa atong tulumanon. Karon isgutan nato glagpitan ang nabati nato ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti in town, nakikarunog niya para makapaminsar tagtaman niya. Gaan lang ang pagatubang nato sa mga suliran sa matag-adlaw. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Kung basihan nato ang chapter 3 sa imuhang story, hamubuo lang akong isulti. Well, kanabitaong ang imuhang pagkatao, hindi man yung paghukom, no? Pero kanabitaong, kung nagari isumbong ni mo ang usa ka tao, bahin sa laing pang tao, dili dayon kamutuo. Paminawon nimo unya paabuto nimong usa para paminawon sa nimo ang side. Dili kay mo decide din ka, mo padadin ka sa imong kalagot. Kanang halata ra kay ka nga bias ka. Halata ra kay ka nga napakagibati sa imong asawa nga nagluib nimo sa makadagang hingayon sa katong kamupa. No? Wa jud ka matuto adto. Wa jud ka makat-on og leksyon gikan adto, no? So usa sa mga leksyon sa kinabuhi diri sa atong pagkinabuhi mismo sa kalibutan kanang dili ta basa-basa butuo sa tabi sa usa ka tawo. Nga ako mo, dili kay taganahan ani nga usa ka tawo or dili kay hingpit ang atong pagtagad, paghigugma o kining concern ani nga tawo. Kung sa may tabi nga madawat nato against ana nga tawo, tuhuan day nato. Dili una ana. Kay para fair, paminaw nato ang both sides. Unya, ato pong i-evaluate kung asa nagikan ang hitabo. Dili kay i-judge lang po nato sa nahitabo karon. Kaya basig may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan, di ba? Ganon. O sana sa mga leksyon nga ako nakatunan karong adlawa, maminaw ta sa side sa tanan before ta mo hukom. Salamat mo sunod nga sumpay sa sugilanon sa tong sender sa sunod nga episode sa tong tulumanon din nilamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Daghang salamat sa pagpamin. Happy birthday kang Chacha. Ganahan kay kuan ng magpa... O sa tingin nga? Magpa... O sa titawag ni mo, Dexter? Magpa... Hinungod. Magpa hinungod sa... Happy birthday sa mga nag-birthday today. Hi sa Mahipos family kay Jumel. Salamat. Kay Snow, Kadilinya, ni Tulia family. Daghang salamat sa pagpaminaw. Kay Mary Ann. Nga nasa abroad karon, dagang salamat. Padadaan ko nung kunyag 150,000 pesos sa chika. Chares. Chares lang. Salamat sa pagpaminaw og hi usab kang Dexter. Og nimo ka makabuhay, dagang salamat. Yan ang atong special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay. Makahimog kasamok ang pagdumot. Apan ang gugma mupasaylo sa tanan. Kana nga espesyal nga mensahe ito mabasa sa panultihon 10 versikulo 12. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala at igong panahon manambling na tagpinalay, mamalik at sa sunod gayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong programa, imong programa,
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may anlaw sa kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagapon. Huwag kinisam niyo higala sa Kuya Arn, magigoban ka ninyo sabay na sab sa paghataw o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Ryan. Ryan, salamat no sa pag-share sa imong kaagi. Usa na kini nga nakatabang o nakasuporta sa atong programa ding kaagi sa usa ka lalaki nga si Ryan taga Misamis Oriental. Kamusta no? Sa tanan taga Misamis Oriental. O manghinaot ko nga naas mayong panglawas. O tigang salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw dili sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Ryan, uspo na ako no? Dagang salamat no? Nagitagaan mo higayon imong kaugalingon na makikinabi. Dili ka na ako pinagis pagtawag nimo para may share lang imong kaagi. Busa ka tong na mga gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede mo makatawag sa atong number para dili na mo kinahanglan magsulat pa. Tawag na lang mo para ako na magpaigo sa inyong kaagi. Kung gusto ninyo, tawag lang mo dili sa atong cellphone number 0970-871-9592. Kung dili ako matubag, text lang mo nga Kuya Earn na ako i-share nga kaagi. Para may balan ako pag mabasa na ako nga na i-share ninyo nga kaagi, ako na yung tawagan. Pero dili dahin dali-dali na ako matawang kaya napamangkoy kipang hatagan o kinabuhi nga mga nakauna lang kibali, no? Okay, manghinaut ko na sabta ninyo mahigala. Hala, kumusta ang tanan dapit nga maabot sa atong programa? No, salamat kayo sa mga higala na ito nga kanunay. Walay huno ang ilang suporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa nagkalanlaing mga kaagi. Namabati diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio. Bisan pa man sa Tibuok, sa Mindanao, o sa mga kabisayaan ng mga lugar. Kuya Earn, kininyong Dr. Love, kinasingkasing nga nagpasalamat sa inyong suporta. O labi na usab sa tanan ng mga nagmintin na sa atong mga product. Sukad nga nakasulay na sila pag gamit sa atong mga produkto, labi na sa pag-inom sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Hantod karon ilan ang ginamintin? No? Inyo nang ginamintin. Salamat kayo sa inyong pagsaling. E ka na, makahatag yung nagmaing beneficyo ang atong mga product, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ayan yung sitiyata sa matag-adlaw mahigala, balag sa isa ka-adlaw kausa lang o kaduha maka. Yatagtunga lang sa kutsara ang inyong matimpla ni Ana. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o 5 pesos baka kada tunga sa kutsara matagtimpla ninyo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Gamito karang ilang mga insomnia din ha. No, bisaon-saon nilang piyong, mutakilid na lang sa wala, mutakilid sa tuod, di gin makatulog. Luoy kayo ang lawas nato. Sa ngantong-ngantong, magkababa atong immune system. Dali ra kita takbuyan o mga delikado ang sakit. Mauna na yung magka-problema na dahil ta, dili pa ta makatulog, napay laing sakit, malubog kita sa banig. Unsao na lang mga mahal na to sa kinabuhi nga nagkinahanglan sa atong suporta. Nga kita malubog na sa banig tungod kay kulang ta sa relax, na sakit na hinoon ta. O nasamta nga wala pa kita maglubog sa banig, simba ko lang, no? Imintin na to, testingan na to ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Para may balik inyong normal nga pagkatulog sa taas-taas nga oras nga paghinano. Huwag sa mga higala sa nato nga nagbisod sa pagbawa sa matag-adlaw sa ilang hugaw. Mga higala, importante kita nga makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw. No, importante yung kay ka na mga higala. Kaya nga no, dili pwede nga ma-stack ang hugaw nga dapat ay pagawas gikan sa ilaw sa atong tiyan nga ma-stack pa sa pila ka-adlaw. Unay tago sa ka-adlaw. Sa sunod adlaw pa ka magbawas. Sa ngantong-ngantong, kung mamintin ka na nga maistakan perminti o hugaw, luoy kaya itong kinain may gala, magkabukol-bukol, magkadaot, hantun malata. No? Mahimong colon cancer. Mao na mga gala, atong atimanon, atong kaugalingon. Kasi pinubre na nga pagi, kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gusto ninyo nga magbawas sa matag-adlaw? Importante mabawasan na ito atong hugaw, nga dili maistakan nun sa atong ilaw, sa atong tinae. Oo. Mao na igitawag nga makolon cancer o magkadaot na atong tinae. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang kay niya na sa ato mga higala. No? Nga tapos dili mo mabalaka kay kana atong Capricorn pure organic na dili na mao ang kape nga ginabawal sa doktor o asa ka magpatambal nga maingon sila nga bawal sa ka mga pikaron. Lahit to nga kape ilang giingon. Kini ato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon pure herbal ni siya. Rich in fiber ni antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pwede ang mga high blood nga mong kapini ini, pwede sa mga diabetes mong kapini ini nga nag-amping nga dili mo taas ang ilang blood sugar.
1: should.
0: Umutisting mo nini mahigala katong wala pa makasulay sa Parmasya o Butiga lang o dayon. Ing nalang Capricorn Gold with Malongga and Santon. Ayaw lang ing na ang taga Parmasya o Butiga nga Capricorn. Kay ubay-ubay sab ang Capricorn nga nasa mga Parmasya. Dili lang nga toa. Pero gusto ninyo nga toa, ay nalang nyo nga Capricorn Gold with Malongga and Santon. Para paghatag sa taga Parmasya, makita ninyo sa ka-pouch na dako na 200 grams. Mabasan nyo na, yan na ay pagka-black sa ubos o may pagka-gold, yellow sa ibabaw. No, yan ay makita nyo, Capricorn, gold with Malongga and Santon. O dayon sa, may gagmay na to nga 110 grams. May 200 grams, tagko na po'y gagmay nga 110 grams. Okay. Mahinaan ko na sa amin kanin yung mga gala, basta mapalit mo na ikompleto ng pangalan. Capricorn, gold with Malongga and Santon. Huwag sa lengbahin, kung naatay Capricorn Gold with Malongga and Santon, naapod kita'y Capricorn Purple with Malongga and Santon. Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, gani Capricorn Purple. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sabi sa inyo ha, mao ninyo ang tistingan ha. Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Capricorn Purple. Doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pari-parihar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malongga and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Napod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napagigi sagol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya sagol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napod siya sagol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Una, no? Napod siya gitawag nga spirulina. Makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sab sa brain health. O napagit siya ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetes ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mga higala ang atong Capricorn Purple with Malongga and Santon. Napod kitay kuan mahigala Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala. Mao ni dan amo ipikto kay nate mahigala nga gusto din sila mo ipikto. Katong Capricorn Purple tambalan niya pong kaato pila ka adlaw. Mao pod sa Capricorn Gold with Malongga and Santon ang Capricorn Purple pod mao pod na sila. Pero gusto niyo i-effect yu dayon kay para sa inyong trabaho direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee. Para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya. Hantod intiro adlaw may gala, paminaw mong mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root. Maka vegetable root, nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, napagin siya sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sagol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. Maintain nga energy intero adlaw Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahiga lang mga itong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dinisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, sa panington ta, sa mapuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, 4-inch ang taklob. Dinisab ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O labi na sab sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby ni mo. O, wala sa chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklob. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid na sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa na si citronella extract og na si kakawate extract, guava leaf extract og na pud siya luya, himag, wa gyud siya chemicals nga sagol. Pwede sa depensa nga dili kita maduulan og lamok, protection. Kay delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw gyud mo kumpiyansa ni anang lamok dinggi mahigala. Simba ko mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Mao na before mo matulog, ang haplas una mo og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga moduol, labi na magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katol-katol kung naay mga allergy, katol-katol, mga bun-i, pangagod, mga kaunggo o bukol. Ang bukol, taplaki lang naggapas, nga na'y Orion, karang green ang taklob. O niya, pwede sabi sa Olmoranas, taplaki lang ng lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha ka simana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kinigibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kaina? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, karang green ang taklob. O, labin usab sa mga kuto o glosa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo yung tao na upawin na inyong anak kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-urayo na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, utsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Mga katul-katul, bito mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mong Orion. O labi na sa mga mag-beach. O niya, watakay balon na yung mga salta nga matus bye-bye, kilid sa dagat, na naglangoy-langoy mo dito, inyong anak, na ikatul nga buhi sa dagat, saghiran, katul kayo na. Yan inyo din matambalan sa atong Orion, magdala-dala mo niya na sa inyong bag. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun din siya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob, parihargya po sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob, pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha, na'y pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. O kung naatay Orion, duha ka klase nga haplas, napod kitay usak haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, duna kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy og dahon sa bayabas nga sagol niini. matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong supremo herbal oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug batian nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduulan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Mao na di pud kadul ang lamok dinhi ini mga igala. Abi ninyo mga igala ang supremo herbal oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mga higala pod. Ibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong supremo herbal oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, supremo herbal oil ang masaligan. So mga higala, napakoy uban pang mga product nga gusto na ko i-share sa inyo. Pero unya na, ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi, ang maong kaagi ni Ryan. Ryan, ano ay mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, kinahanglan ba nga pangitaon nato ang tinuod nga kalibay para lang matuman nato ang atong mga pangandoy? Dili ba rin matuman kung dili nato makita ang tinuod nga kalibay ang atong gipangitan? Bawa kining kaagi ni Ryan. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayo ngawit ug ato sa Tagalog kinabuhi para inyong masabtan.

0: Ryan, di ba unya alas dos, meeting sa ato mga ginikanan?
1: Oo. Ang problema lang kay nailakaw si Mama Gaudin. Walay makaatin sa kong meeting.
0: Nagsakaw naman lang nani mo.
1: Ako na lang sa mag-meeting-meeting. Ambot, pati nga alam ito ako, Mika. Ang uba na itong mga classmate, kung di makaatin ng ilang inahan, nayamahan. E baka anti magulang. Pero samuan ni Mama Gaudin, kung nasilakaw nga matulan sa meeting, wala kayo makaapil. O na, upugos na lang kung mangutana si Ma'am Bito nga. Ganong ako rin po yung nag-unay-unay og meeting. Ako na lang pasabton si Ma'am. Nga, huwag makameeting kay nilakaw akong Mama.
0: Tood, Ryan, ganong wala kay Papa?
1: Wala na istorya ni Mama Gaudin nga nakuyamahan nga ni Pano na sa laing kalibutan. O niya, wala pong kumangutana sa iya. Ang ako lang, nga nakoy Mama. Walay magulang. Walay Papa. Pero nga nung ako kapangutana kay Mama, mangutana raw kay Mama. Nga nung ingani among sitwasyon, wala man siya nagsulti nga, wala na ko'y Papa, kaya namatay na ba? Nga wala po ni parinti, wala po ko'y igsoon.
0: Kinalain mo na susihon, nga nung ingana to. Grabe ka, wala kang pangutan ha? Nga, mag-graduate na lang ka din sa atong eskwilahan sa high school niya. Wala kayo nahibalaan.
1: Ako rin ay pangutana, Mika.
0: Ah, si plano ni mo niya. Kinsabay mo meeting.
1: Naila ko si Mama Gaudin unya. Ako na lang yapon. Bahala na si Mama Suko din sa ko, ha?
0: Adili man ang masuko. Usabot naman na, basta mo lang istoryahon. Ganong wala kay ginikanan nga mo tambong sa imong meeting. Ako gani kasi lagi Mama o Papa mo tambong unya.
1: May pa ka. Kay bisan-usa lang gikinahanglan sa pag-meeting. Anhagin yung Mama o Papa. Grabe yun, suportado yun kasi mga ginikanan. Pero ako, ang butis Mama Gaudin. Huwag ganit mo sulti kung asa akong amahan. Patay na ba?
0: May nang imo susihon, mangutana ka.
1: Sige lang, Mika. Mataimingan ako kay murag sa puton, Miss Mama. Tungod siya ang negosyo-negosyo. Basta na iwa makabayari ka, nagpautang man ang magamit. Sa kwarta, magpautang si kwarta. Nga iyang patungan. O, manamong panginabuhi.
0: Mawad ay nga murag kwartahan mo.
1: Medyo na kwarta lagi pero problema. Wala gani ako amahan. Wala mo tambong sa meeting.
0: Susihan na. Sarangin mong kinabuhi.
1: Oo, Mika.

0: time pa. Anong nangutana ka?
1: Makapangutana yun ko maka. Sa una raw tanin ako ipangutana sa imo, ha?
0: Sa among manggong klase, o labi na sa na mga meeting.
1: Ang uban, magdubli pa ang asawa ng bana.
0: Ngayon, ginikanan sa estudyante. Mauwi mo ang kapil sa meeting.
1: Pero samtang ako, wala yun. Labi na nabisi ka.
0: Pasagdira na sila. Maura mang gihapon pa, pwede man ikaw ang mumiting mo. Sabot na ang magtutudlo ninyo, ang inyong maestra.
1: Oo, lagi man. Wala problema ang maestra.
0: Ang kabahin sa ako, ama ba?
1: Nangutana ko kung asa akong amahan.
0: Wala ka na amahan. Wala pa ka matao, patay na siya. Huwag ay nasigigdagang pangutana kayo, hindi ko ganan magdumdum sa tanan.
1: Pasensya kayo, man. Maudi ay, wala no kinakita ang amahan kayo. Wala pa ko matao, patay na rin siya.
0: Nagsabak ko atong higayon na may pagpanaw niya na dili na makabalik. Ang importante, anak, nga nasuportahan ta ka sa imong pag-eskwela. Hantun makatapos ka. Ay, nagutsig pagutana kung unsa imong kinabuhi. Unsa ang dagan sa atong kinabuhi, unsa ang sitwasyon. Ang importante nga naka-eskwela ka, makatapos ka.
1: Oo, man.
0: Pagpaminaw. Kanay mong pag-uman-uban na imong classmate nga si Mika. Base magkadibilapan mo ni Ana, ha? Kaya nga naman, dili ko gusto nga musulod ka niya ng uyab-uyab. Focus ang pag-eskwela.
1: Ma, buutan man si Mika.
0: Nag-ingon na akong maldita. Ang giingon ako, focus kasi mong pag-eskwela. Dili kay ka makigsuod ka niya kay base madibilap ka o madibilap sa siya. Base mo na makap. Babag sa iyong mga pangandoy nga makatapos ka. Kaya di ka musugot. Kaya di ka makatapos. Kaya mora na akong ikabilin niya kanimo. Kaya wala tayo kayutaan o unsa na lang diha nga akong ikabilin kanimo. Ang imo lang kurso nga dili naging mawala hantod sa hantod. Nga imong mabalon-balon bisan asa ka paingon kung mawala na sa kudiris kalibutan.
1: Oo, ma.

0: Mẹ coi.
1: Ôi Ryan. Ôi ya, kumusta na?
0: Ako lang yapon nagtambong sa meeting. Abi ni mo, nag-exulti na ako kay mama. Nangutanan ako sa iya kung asa akong amahan. Ngarong si Herman akong nakita.
1: Unya si Tubag.
0: Tugay na ko nung namatay akong papa. Wala pa kumatao.
1: Ah, mao ba? Pantodra. Ugura daw mo yung mga parintig yun. Piri.
0: Wala. Huwag dili na siya gusto ng daghan pa uwi pangutana. Ang gusto niya, focus ko sa akong pag-eskwila. Kaya alam siya masuporta kung siya ako kinanglanon. Pero kabayan sa mga meeting-meeting kung wala siya, ako lang ginaw mo meeting ay masabot man ang mga tutudlo o mga maestra. Huwag na apa. Mabili mo. Ibawalan ko sa pagigsuulog mga babae nga estudyante mag-uban-uban na parehas ni ma.
1: Ryan, ang sabot pa sabot ni ma.
0: Focus na ako sa akong pag-eskwilan. Bili na siya gusto nga magigsuod kung maayon niya kanima.
1: Mao ba? Unyong si Tubag ni mo.
0: Igor ako gusto pagdando. Pero may ka. Bubati na kong gugma sa usang babae. Dili po niya pwede nga iya kong kontrolon ni Ana. Nga dili ko niya tagang inspirasyon. May tungod niya ng gugma sa usang babae.
1: Labi na.
0: Labi na
1: nga unsa.
0: Labi na sa'yo, Mika.

0: Iba tinugog ba kanima? Pero ako lang kining giloon. Kay magpaabot ko sa'yo gayon nga pwede na ako isulti di kanima. Pero sa dihanggi, bawalan ko ni mama, gaw din nga. Dili ko makikigalag babae. Mag-uban-uban labi na sa imo kay iyang gihisgutan. Basin daw mo ay makababag sa akong pagtuon nga makalampos ko. O dili ko makalampos tungon niya ng gugma-gugma. Pero nakakaton ako sa pag... mahal sa usang babae. Ikaw ang kong ibot pasabot, Michael.
1: Mau ba, Ryan? Oo niya. Kung sao naman na... kumusulot ka ni Ana. Pasin kalabanon kasi imong mama.
0: Baka dawat baka diri sa ko ako mauyab ko.
1: Ang problema lang Ryan, kung may balaan ni mama gaw din ni mo, baka asul siya sa atong relasyon.
0: Sagdi lang siya. Ato lang kini itago.
1: Pero walay aso nga makumkum Ryan, matod pa sa mga sulti-sulti sa mga medyo mga idara na. Mahibalan yun ka na, Ryan. Sabi na, na yung mga tao nga makita, nasuod na kay kita, na mapantayan nila nga, may kauyab na ta, masulti, maabot na sa iya, may makasulti sa iya.
0: Pahala na.
1: Pahala na?
0: Importante nga, magkauyab na. Para nasab ko yung inspirasyon sa akong mga pagpaningkamot. Kung masugot ka.
1: Pero dili good. Na taon-taon na sa'yo nga higayon nga na ako'y pagbati sa'yo mo ha. Nasamtang magka-umantak, maglaag, mangaon sa kantin. Ako rin sa minggilo o mga kong ibati nga gumbali ka ni mo, Ryan.
0: Oo ba?
1: Oo.
0: Salamat ha. Sagi lang sa mama ko din. Importante kita ang doon. Magkahinigubay. Sabay sa atong pagtuon.
1: Oh, sige, Ryan.

0: Ryan. Ryan.
1: Ma, dali pagod.
0: Unsa na, ma? Kagahit gani mong ulo, bataa ka.
1: Ma?
0: Nagtuo siguro ka nga dili na ako mahibalaan ang imong gina buhat sa eskwelahan.
1: Kabain sa unsa, ma?
0: Di ba kiinanta ka na dili ka magsulog, babae? Lain nakasulti ka na ako, ginikanan na po sa estudyante nga naadi ang nag-eskwela sa inyong eskwelahan. Gauyab daw ka mo ni Anang Mika. Di ba kiinanta ka? Napokus ka sa imong pagtuon na dili mabahay na imong pagunauna. Yan ang batiyo na mugugbagugman niya ng babae.
1: Sorry kay ma, pero buutan si Mika, ma. Dili siya makahasol sa akong pagtuon.
0: Kung saan dili, mas makahasol ka na, Ryan. Di man eh, basta maapiktuhan niyong pagtuon, magbantay yun ka sa ako, ha? May siguro, hunungo ninyo na. I-transpirta ka kung dili niyo na undangon na yung pag-uyab-uyab.
1: Ma, mag-graduate na ko ron sa high school, yung pa ko i-transfer.
0: Ipakita yun sa ko ang wala na mo ni Ana, ha?
1: Ma, ang grabe na ba sa kakahigpit sa ako, ma?
0: Higpit? Dili ka makahuna-una sa ako mga gasto para di akadimo.
1: Ma, natural lang ka na makay anak ko ni mo, ma.
0: Anak?
1: Kay nga no, ma?
0: Wala.
1: Nga no na kayong kag anak. Iba anak yun ko ni mo, ma?
0: Oo. Manahuna-una ni mo ma kung mga gasto.
1: Sa imo magipanulti, ma, masabtan ako nga murag dili ko ni mo anak. Kay mangwinta ka sa imo magkasun diri ka na ako. Murag kung imong giadap mga kwintahan ko ni mo. Kay na mga ginikanan, bisan unsa na lang ang ipanggasto sa ilang mga anak, di man magkwinta, ma, mingo na lang ang naning kamot sila. Halos din na sila kapalit ang mga sinina. Tungod sa ilang pagsuporta silang anak, inga anak naman, ma, pero ikaw, ma. Murag mabot sa panahon ba nga imo kong sokton ba?
0: Saba na, basta, timan igin eh. Pantay ka lang yun sa ko, ah. Makampati pagani ko. Nagparayon pa inyong relasyon ni Anang Mika. Pantay lang yun ka sa ako, ah.

0: Mika, birta lagi kayak naima classmate kan mag-inom ah.
1: Ay!
0: Oh, talaga, magkitawag na ko ah.
1: Ryan! Ay, maglikay dalan ba eh? Dali-dali siya! Siap!
0: Oh. Oh, ah. Sige lang, $2, pitohe lang. Para di sila magdumot sa imo ha. Pakisama lang.
1: Oh my God.
0: Sama ni to classmate, oy.
1: Likay-likay man ka. Nakita ta ka, nakita ka sa mo ah. Nga dahin, likay dahin ka.
0: Mas dilan sa, di magka makisama. Bay Ryan, tungod kay bright-bright ka sa atong eskwilahan. Maglikay na lang ka na yung mga minos.
1: Shut up, bay. Tagay, bay. Alikot sa. Ay, Mika. Sorry kay Mika ha.
2: Ah, wala ka na yung problema.
0: Dennis, sakto na siguro to. Ingkod sa good. Oh, kay pulutan barbecue. Para na-hilisun sa tiyan ba?
1: Ah, dungagi.
2: Dawatan lang, Ryan.
0: Ah, salamat, bay.
1: Okay na.
0: Kay bright sa eskwilahan niya. Sali kay mga minus mig utok. Likayan na lang minimo.
1: Pakisama lang, good.
0: Kay mga panahon niya po makatabang misay mo, ha?
1: Tuhon, bay. Naku, isulti sa inyo mo, bay, Ryan.
0: Amika.
1: Subtrix mo, Mik. Subtrix. Nang.
2: Ah. Oh. Kahit ang subtrix. Ay, ayaw na, Dines.
0: Sige lang, good. Dahil po kayo, bira akong ihatag sa inyo, ha?
2: Adera, ah.
1: Amorati mo ng bayad nga, ha?
2: Ah, sige.
0: Amika. Dahil biskuit o lamin ang biskuit.
2: Ah, salamat, Dines.
1: Part.
0: Abi niyo mo, part.
1: Kana imong mama-mama ni mo.
0: Ha?
1: Unsa imong mama-mama? Mama man ako na.
0: Oh, wala kay kabalo ana.
1: Partner yan?
0: Wala, Dines.
1: Ang imong mama-mama o akong mama po, suod kay na sila. Sa una pa. Mga bata pa na sila. Nya, dito mo na sila ni mama na ako o kana imong mama-mama ni mo sa Cebu. Lugay na sila dito. Kana si mama ni mo wala gina muagi og minyo. Kuan man na, murag lakinon ba? Kabantay ka?
2: Oh. Bitaw, Ryan, murag lakinon na imong mama ni mo.
0: O si mama, good.
1: Wala na may minyo, bay.
0: Hindi pa din kamuta lang ang mapurbagin siyang babae para maminyo, pero wag yun. Murag di ka na nung lalaki ba?
2: Pero Dennis, karon na si Ryan.
1: Ah. Pwede ka sulti nga. Adapted na ka niya?
0: Unsa? Adapted ko? Pagtalong Dennis ha?
1: Ayan lang kasuko. May tinuon niya, bay. Tinuon.
2: Hoy, abis yung mag-away mo din na ha?
1: Ah, wala dam, wala.
0: Paminog mayo. Pasensya kayo ba nga nakasulti ko sa iyo mo, diba? Pero tinuon di ba eh? Mga nisulti sa akong mama.
1: Nga na ako no, kay classmate nga Brighton sa atong room, nga adaptin niyang mama anak si Gaudin.
0: Ay lang kalain ba eh? Pasensya ba nga waka ka balo ba na surprise ka ba eh? O siya siya. Umi. Tinuon ba ka na yung magsulti, Dennis?
1: Bay, sorry kay bay nga na surprise ka bay.
0: Oo bay, tinuod na bay.
1: Wala maminyo na imong mama.
0: Kung tinuod ka na, Dines. Salamat sa magpahimalod rin ka na ako.
1: Bay, ayaw lang bay, isulti mong mama ka din ba ako yung nagsulti bay ha? Kaya isulti na rin ko sa akong mama bay. Kaya nasweeto man akong mama niya sa imong mama.
0: Sige, may problema. Dawatan ninyo niya. Ako yung 200. Dugang ninyo ni sa mga imnonon. Muli na ko ba eh? Tama na ito. Murag na hubog ko.
1: Sige, salamat, Ryan. Bye, Ryan. Ay, nakalain siya ako, ha?
0: Wala problema. Sige, aris ako. Mika. Tara.
2: Dines. Una sabi sa inyo.
1: Sige, Mika. Ikaw na ipagpasabot ni Bay Ryan.
2: Sige, Dines. May problema. Tana, Ryan.

0: Raya, nakainom ka?
1: Pasaylo ako, ma.
0: Unsa man imong gibuhat, Ryan? Gawas nga giingnan ta ka nga makigbulag ka niya itong meka. Karon imo pang ginuwagan na po akong problema nga nag-inom-inom na sad ka, nagtuon na ka niya ng bisyo-bisyo.
1: Respeto lang ako, ama, sa akong classmate nga mo inom. Para di lang sab ko makita gaway.
0: Delibre ka pwede muli kay niya, anak.
1: Ma, ay kabalaka. Dili ko nasudlan nga bisyo, nagkaato lang. Nga nakaagi ko sa dalan nga ilang giimnan. Nga naitindahan. Respeto lang.
0: Basin ba ya, ha? Nga mag-inom-inom na kakadunay nga wapa ka makatungtong sa kolehiyo?
1: Way problema, ma. Girespeto ta ka. Bisan dili ta ka tinood nga inahan.
0: Oh! Usa ka to, Ryan?
1: Tungod ka ikaw ang nagpadako, diri ka na ako. Naghatag umayin ka ugmahan. Bisan dili ta ka tinood nga inahan. Girespeto ko ikaw.
0: Ryan!
1: Ay, napangutan naman kung asa ko na hibala. Tamang gingo ni Mika kung itago magaling ni Hima. Bugawas rin po ng tinood. Maasa ko gagikan. Asa ko ni mong lugar ang gikuha. Dirirab ako. O sa Cebu. Nasamtang dito pa ka sa Cebu. Asulti ko maparadili ko magloom og mga kahiobos na kanibaw kundi ko nimusultihan.
0: Time para yan. Manghinaot ko nga di ka masuko, diri ka na ako.
1: Sulti lang ko, ma. Ay kabala ka, ma. Walay lain taong nakahatag sa akong maingkong maon, ikaw lang.
0: Masayon lang ko, ma, di takabiyaan. Giisip ta na ka nga akong tinood ngayon.
1: Bisan karon lang ko na ibalo. Nga dili di ka tinood akong inahan, pero para sa kuha, ikaw gina akong inahan.
0: Paminog maayo, Ryan. Oo. Giadapta lang ka. Sa usa ka magtiayon. Nga tuwa sa Cebu. Nga si Lene o si Salazar. Ang imong papa si Salazar. Ang imong inahan si Lene.
1: Ngano na hitabo mga na ako kanima?
0: Naatulan ka ito, nagkaila kami ni Lene ng imong inahan. Siguro mga upat kakabulan. Anaar sa panimalay si Lene. Ikaw ra ang giatiman ni ini. Og si Salazar, mo ay nagtrabaho ng imong amahan. Naatlan sa panahon. Nga nakita og away na preso siya. Hinoon wala man mamatay ang kalaban. Pero wa siya ikabayan sa iyang pangdunggab sa tao. Ipreso. Naglisod imong inahan nga si Lene. Kung unsay isuporta niya kanimo. Ako siyang yangyo nga ako'y mo adap. Ako itong ibinlanog gismail to para magamit niya kung asa siya, paingon. Nasamtang imong amahan nga nasa prisuhan. Unsa?
1: Asa na ka akong idahan?
0: Naara ka ron sa Cebu.
1: Mapamino, gusto ko magkikita sa akong inahan o sa akong amahan. Makita lang ko sa ila samtang naapan din sa kalibutan. Maluoy ka din ka na ako, man.
0: Ayaw na pag-adto. Dili gyapon maayo ang imong kahimtang dito.
1: Mahal, dili ko mo puyo sila. Magkikita lang ko sila.
0: Dili ko gusto. Ayaw ka nagbuhata, Ryan, ha? Kung buhaton mo ka na, dili na ko musuporta sa imong pag-eskwela, sa kolehiyo. Bahala ka na sa imong kinabuhi. Tama na siguro nga nakatamang ko sa imo, ha? Nga maglisod ka niya itong bata pagka nga wala ikabuhi sa imong inahan nga si Lene. Kasamtang imong aman si Salazar to sa prisuhan. Pero magmagahi ka, hunungon na ako akong suporta niya kanimo. Bahala ka na.
1: Grabe sa inyong paghigpit, diri ka na ako, ma.
0: Okay.
1: Wala sa payan, diri ka na ako kung imong kong pasagdan. Moram na ako kipangayo sa'yo, ma'am. Magkailan na ilang isa kong inahanong kamahan. Pirog, hunungan ni mong suportan rin ka na ako. Walay problema.
0: Ryan, mutuman yung kang imo, ha?
1: Gusto lang ako makita si mama at papa ang mga tinood akong mga ginikanan. Bahalag din na ka masuporta din ka na ako. O salamat sa taranggikan sa akong pagkabata. Pero sultihan ko ikaw, dili ko ikaw talikdan, ma. Magkikita lang ko kanila. Balikon ko ikaw diri.
0: Sige, testing ka na. Kumutesting ka pag adto sa Cebu. Kay pagitaon niya mo mong ginikanan. Ayaw na pagdahon. O ayaw na pagpaulit diri.
1: Wala kayo sa payan, ma. Mahamal ko sa akong klase. Makagraduate ko din sa high school. Pangitaon ako akong maginikanan.
0: Bahala na kasi mong kinabuhi, Ryan.
1: Salamat sa tanan, ma.

0: progress, Becca.
1: Ay, nakagraduate na kita sa high school. Pagkating abli, dito na ako sa Cebu. Pagkitao na ito imong inahan.
0: Oo, Mika.
1: Ay, congrats sa inyo ha, mga anak. Ama, si Ryan. Ama, bakit na imong uyam?
0: Oo, dam.
1: Nala, paningkamot yung mga makalampos mo ha. Ay, kayo mo pagpokus-pokus sa inyong relasyon. Inspirasyon na taman ha. Ayun mo pag una-una.
0: Ay, kabala ka, dam. Naguna na sa mong mga kaugmaon.
1: Asa man imong inahan? Kisa may nagtaot sa imong garlanda nimo?
0: Si Mika.
1: Oo, ma, kay murag nagka-misunderstanding sila ni Ryan o sa iyang mama. Ay, pati pa ka na. Tagsara ng pag-graduate, tapos wala pag yun.
0: Sagde lang to, dam. Nakasabot na ako sa akong inahan.
1: Kaluhi ko di mo, nga si Mika rin nagtaot sa garland. Sige lang gun, ma.
0: Ay, bye, Dinis.
1: Congrats.
0: Congrats sa inyo, Dinis. Roldan. Ah,
1: si graduate triyamot na bay. Bisan mga parahubog.
0: Ah, okay na, basta kayo magka-graduate lang.
1: Mau gani, Ryan. Dito man ako sa Amuabaw.
0: O, dito ko sa inyo ha, nangayro kang address. Nakapit pa nga yung address sa Cebu.
1: Ay, katong gingon ako. Kabayan sa ibang ginikanan.
0: O, Dennis, pasalamat namin sa imong mama.
1: Nakalusa man ni Matuon.
0: Ah, kalunting abli na po sa eskwela. Matukog Cebu.
1: Ah, sige. Ah, ikaw, di ka masabay kay mag-celebrate ni sa atong pag-graduar.
0: Wapas ako sa inyo, ha.
1: Ah, dito na yapon may mag-chat-chat itong tindahan.
0: Dito naman ang parkinganan.
1: Sige, Dennis, motor ako. Pantay, ha?
0: Oh, tudawatan niyo.
1: Ako sa mani.
0: Chip in, 300 na ka na.
1: Oh, okay na kayo ni. Part. Ah, Mika. Umanira si Ryan. Hoy, ay magpalabik inong mga bata. Ah, ay, dam. Imong mama, Mika. Oo, Dennis. Ay magpalabik si Kinamin o mga estudyante pa ka mo na pamoy college ng inyong panglampuson nun. Masimpuno na ka mo sa bisyon niya ng inom-inom. Ah, kami rin bahala, dam. Mula problema, dam. Ah, Ryan, Mika, ito sabi. Ah, sige, Dennis.

0: Mika, muna na yun. Muna na yung lugar.
1: Ah, sige. Ato subayan. Manguta na lang ta. Kasi napay na kailan sa'yo mong mama ni Ma. Kanakakali eh. Murug mo na na. Bihita na itong address.
0: Oh, ani. Muna na. Tala, musulod ta.

0: Ayo. Ayo. Akin sana. Ama yung hapon. Adi lang. Oh, unsay atulong? Mao ning balay ni Lini ug Salazar. Ako si Salazar. Si Lini naabad diri. Anay regi palit. Ana. Kay ngano si Tuyo ninyo? Pwede ba makasulod? Dali.
1: Salamat. Kinsa ka na?
0: Ako tuon si...
2: Okay, may gala sa dilipan ito ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan ganyan mo, dam?
4: Yan si Lynn po.
3: Nag-aasa ganyan siya, dam?
4: Kaladiri sa Kupurokoon, Nobile Pangka.
3: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dyan ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ako ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nana, yung menstruation ako, nakuhaan sa oksidya.
3: Sige, dam, salamat kay dam.
4: Salamat sa inyo tawag.
3: Okay, sige.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Mahigala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag. Nga matod pa niya, adun siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula kay sigisag sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ngayon ni sir, sa kakong lumi akong darbaho, sa karaming lumi, dito na ako ninakuha, buyag-buyag siguro po nila yun, kanila gyud nagdako ang tut sa nidaghan siya, sige na ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion, epektibo kayo, nikuha na lang po ko, katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Ito yung epektibo mong gigay, wang tut karon. Moya mo gamit.
5: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid sir. Hangtod karon apsay na akong pamanit.
5: Hangtod pa ba karon si kagagamit?
6: Hangtod karon.
5: So katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa barangay Sanao Katipunan sa Buanga del Norte.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahin napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, ngayon mong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Kinsa ka na? Ako to si Ryan. Ryan, anak-anak ko ni Gaudin. Kahinom na ba mo kinsa si Gaudin? Si Gaudin, ako yung adopted nga anak. Gihimo niya ang anak-anak. Nga ako daw maginikanan. Si Lini o si Salazar. Ginoo ko. Salazar. Si Ryan atong anak. Unsa? Ikaw ni... Oo pa. Ma. Tila pa ko kabulan atong gidala ko ni Mama Gaudin. Kay ikaw pa na preso daw. Ryan, anak, may kinakari ka. Naningkamot ko pa nga makari ko sa inyo, magkikita lang sa inyo. Anak, pasaylo ang kami nga, anahebot ka kay Gaudin. Kaya naglisod gina ko na itong higayon na kawala ko'y trabaho nga akong isuporta na kanimo. May man to si Gaudin kaya trabaho. May mo diskarte sa panginabuhi. Kay si Papa ni mo na preso kay hapit kini makapatay. Nasayon ako ni anak, Mapa. Anak, kuhay. May kanakaanhi ka na rin. Sige, may gunaw na akong kumusta na ka kung asa ka ginala ni Gaudin. Dito ko sa Misamis Oriental, Mapa. Akong classmate o akong hinigugma, si Mikael. Kadungay na sa panahon, pero salamat sa Ginoo nga nakita. Gyapon kita, anak, Ryan. Ryan. Ma, gamay ra kalibutan para kanato ba nga magkatagbo atong dalan nino ni Papa. Anak, ang problema lang ma kung magkikita daw ko sa inyo ha. Ihadlog si Mama Gaudin nga di na ako siya balikon. Ihunong na niyang pag-suporta sa akong pag-eskwela sa kolehiyo. Kung yun dagon na niya ang pag-suporta sa kolehiyo, ganun na ikdiri ka sa amuha, makapa-eskwela gyapon minimo eh. Ba, aking pag-respeto ka niya sa akong ina-ina. Kaysa ang nagpadako ka na ako. Ako lang siyang balikon. Tama na, nagkita kita. Makagakus ko sa inyo, ha? Kontento na ako. Pero ay magkagulma, pa. Makatapos lang ko sa pagtuon. Laing paghangin ako kay Mama Gaudin. Nandu-au-duaon niya po muna ako din, eh. Pero kung nagpadayon siya magpa-eskwila ka na ako, kumubalik ko dito. Pero dili na, mubalik ko din, ma. Para magpadayon pa sa akong pag-eskwila. Pwede diri ka na lang, anak. Ang ilang pag-respeto, ma. Mubalik ko dito sa Misamis Oriental. Magpakita ko pagbalik kay Mama Gaudi. Alam, sige, anak. Kundi ka na niya pa-eskwilahon, balik ka diri sa Cebu. Magdalagang contact number na mo para kung wakay pamasahe pagbalik. May balon pun minimo kung ipapadayon pa baka pagpa-eskwila ni Gaudi. Oo ba? Sige, anak. Kanusa ka mong balik dito? Isalaw kasi mana diri pa. Alah, diri ka para matagbaw sa misa imo makikuban. Oh, anak. Sige, diri sa kasama, anak. Salamat sa inyo, ma. Pa, mabalik ko diri pa. Ako sa dihatod si Mika dito sa iyang maginiganan nga tuwa sa boarding house ngayang puyan. Ah, diri ka dahi mo eskwila dahi. Oh, anak. Diri ko mo eskwila. Ako lang gibanan si Ryan. Para makita mo niya. Wala na ko siya pasagdi para di siya mag-inusara sa pagsubay kung asa ka mo.
1: Salamat kay Day.
0: Nala, sige.
1: Sige, ma, pumalik ako din, ha.
0: Ako sa lihat doon pagbalik si Mika. Sige, anak.

0: po, balik ka dito sa Misamis Oriental sa ato, ah?
1: Oo, Mika. Nananghidro lang ko na mama. Mularga ko niya kadlaon. Kung dito rong paeskwilaon ni Mama Gaudin, magpahibaloros ako mga ginikanan.
0: O niya, ang atong relasyon.
1: Dari lang ka. Ay, kabala ka. Kita lang gabon sa glagyo kita.
0: Mag-ambing nga dito, ha? O kaya kalimot, diri ka na ako.
1: O, sige. Sige, buwan to na ko. I love you.
0: I love you, Ryan.
1: Sige, to na ko.

May nagawatan pa ko ni Mama Godin. Kaluoy po niya, nagisupak na ko siya na magkikita ko sa kumang ginikanan ng tinood. Makaabot ko dito, ako lang ang damon akong kaugalingon. Basilog din ako niya dawatan. Ang ipag-respeto, magpakita niya po kung pagbalikan niya. Bisa nagtuman ko sa kung gusto nga magkikita ko na

Ma. Ryan. Amino. Kaloyan kasi gino. Asa gagikan? Mapasailo ako, ma. Nagisupak na ako imong gusto nga dili ko magkikita sa kumang ginikanan. Dito kong Sibo. Pasailo ako. Kumusta? Nagkita namin na ni Mama Lini. Huwag ni Papa Salazar. O si plano ni Ma. May anhi ko diri, ma. Tuwag kay Gila ko ikaw nga ako yung inahan. Narasay mo ako imo kong ipapadayon pagpaiskwilan. Kung dili na, maningkamot ra ko ako, ha? Ayaw, anak. Dirira ka. Madilita ka talik na. Gisultin ako na kanimo. Ako lang nagkikita lang kung lani mamagpapang akong tinuod ng mga ginikanan. Samtang naapa sila. Pero ikaw, balikot ko ikaw. Pero kung di na ko ni Mudawaton, wala ko'y mahimo. Kaya misupa ko sa imong gusto nga magkikita ko sa ilahan. Anak, salamat kami balik ka. Tinira kita. Ipapadayon ko ikaw pagpaiskwila. Tinuod ka na ma. Oo, anak. Salamat.

Dahogyan po na akong pasalamat, Kuya Arn. Pagbalik na ako, gidawat ko ni Mama Gaudin. Huwag na ko nang pasalamat sa Ginoo. Nga nakita, gyapon ako ng mga buhi pa akong tinuod ng mga ginikanan. Pero ako silang itawagan. Nga maya akong sitwasyon, gipapadahin ko pagpa-eskwela. Nagpasalamat sa sila. Huwag na yung mga higayon, Kuya Arn, nga tuon ako sila sa Cebu. Pa sila anak, ako lang yung anak. Nagpabilin sila rin nga magtiayon nga wala anak. Muna, Kuya Arn, nga ngagtungan na lang ko sa Misamis Oriental. Huwag dahin sa agto ko sa Cebu para magkita sa akong mga ginikanan. Nagitagano kong kagawasan ni Mama Gaudin nga na yung mga higayon na magkikita ako sa akong tinood ng mga ginikanan. Kuya Arn, ako lang kinigishare. May nalang usap nga makahatag lingaw sa tanan ng mga listeners o makahatag inspirasyon. Kaya salamat ay mo magtatampo, Ryan. Kaya salamat, Ryan, sa imong kaagi, no? Atong sinder mahigala nga taga Misamis Oriental. Nagkalain-lain ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang dagan sa kinabuhi, no? Lain nga mga sitwasyon. Pero, maulagi, kung problema man galing ang gigikanan, nagay kalipay nga paing ng Japan. No? Ay lang kalimot sa pagsangpit sa atong labong magkagahom. Kaya siya ang naghatag og paagi sa ato, ah, o siya naghatag og dalan, makita na to atong kalipay. Okay, basta kabalo lang ta mo lingi kung asa tagikan. Paabot ya po na to ang atong mga pangandoy kung asa kita pa ingon. Mayan ba? Okay, salamat mga higala no, sa inyong mga kanunayang pagpaminaw. Inyong kalimtiha itong mga product hagikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha mga listeners. Kaya salamat sa inyong suporta o pagsalig sa atong mga produkto. Kay money pinaka-importante kaninyo mga itong mga product. Capricorn Gold with Malunggay and Santon o banusap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon o sa atong Turbo Max Coffee pagpadugang sa energy. O glaminusap sa atong Orion Herbal Liniment Oil, duha klase ang green ang taklog na nagan sa kagamitan. O sa atong orange ang taklog nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay? Ang muscles lang ang siya ng gala. Parang yapot sa green pang muscles. Pero may pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange ang taklog. O sa atong usa-usap ka, haplad na Supremo Herbal Oil. Istingi po ninyo ni Mahigala kung wala pa mag-istingi. 25 po na ni Katuig na kasulayan na sa mga tao. Supremo Herbal Oil. O labi na usap sa atong Nerveplex Serap, ang kompletong vitamina. No? Para sa mga bata, na yung mga elementary, yung mga inahan, sulay ninyo ang wala pa makasulay. Pakisting sa inyo mga anak. At sa lahat utsara sa matag-adlaw sa atong Nerveplex Serap. O sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to, na nawala ang ganas pagkaon. Nawala ang ganas pagkaon. O, higit sa 13 anyos pataas ng mga edad, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take na niya itong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O sa itong B40, ang high-dose nga B vitamins, para na si mga higala na ito nga nakabatunog nerves neuropathy. Katong nerves neuropathy, ba sinadaot na inyong mga kaugatan, gumikan sa taas ng edad, or kaha daot tungkol sa diabetes. Malibihan ka na, matambalan. Nga kaya batiyo niyo na, tisok-puso kung may mga usis inyong tiin, kung magbikog ang inyong kamatog tiin. Malibihan na, matambalan. Pinagis pagminti na raw inom sa atong B40 capsule. Og sa ato usab nga Migacar soft gel capsule nga dagang health problem ang itikar. Daghang problema nga sakit sa nga nasa itong lawas na iyang tambalan. O nga muhawa ang kinahinay niya kaninyo. Ha? O nga protektado mo sa itong Migacar soft gel capsule. O sa itong Fairbite capsule para sa mahigala na ito nga matikda ninyo nga luspad, labi na ikaw, luspad bakam, mabati kag lipong-lipong o dry ay mong lawas na naon. Yan. Gamay nga trabaho, dali kang kapuyon. May nakasagi, no? Mag-Fairbite capsule. Ang vitamins nga walay lasa na taya o dili mag-hapdos imong tiyan. Kung pwede po din sa mga bagong ng anak ng mga inahan. Fairbite capsule. Pero salamat ang inyong Dr. Love.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw. Yes. Welcome Dr. Joy sa atong programa.
2: Hi ma'am, Buttercup. Welcome po sa ato ang mga kuano. Tigpaminaw diana, thank you kayo, maayong adlaw, kaninyong tanan, ug salamat kayo sa pagduyog sa ato ang programa.
1: Yes, salamat sa tanan, ilabi na sa mga nisalmot, ang mga nagpadala sa ilang mga problema, dinhi sa atong hotline, no, sa ganitong hotline number, doktora, 0909-304-8924. Yes. So, welcome na to sila, Dok, no, nga mo message, dili lang sila manawag, no? Yes. I-message lang nila para sure jud nga, mabasa na to ang inyong problema aron mahatagan og kasulbaran sa ato ang doktora diri nga si Doktora Choi. Diba, Doc?
2: Oh, pwede po sila mag-message, ma'am, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Doc. So, salamat, Ana, no? So, katong mga gusto nga musalmot, paki-message na. Ayaw na maglangan, ha? Dayon, ato na ding sugdaning ato ang texter sender. Ang last four digit kay 4916 sa 0938. Ingon siya din, hi, Doktora Choi. Mangutan ako unsay tambal sa permi malipong ug maghawang ang kutukuto. O niya, permi magsingot. Ang ato ang texter sender day, Doc, kay si Ma'am Lovelaine sa Kabadbaran, 54 years old.
2: Si Ma'am Lovelaine, no? Maayong adlaw kanimo tanan, ma'am, no? So thank you kaayo sa imong nga message, amo aso. Kani iyang gibati, murag common kayo ni, no? Sa ato kaning ulcer ba, no? Nga maghapdos, murag panington, no? Pero ang usual ani is agini sa ato ang culture pod ba? Mahilig kay taghalang, mahilig tag sinukaan, na mga inununan, mga kinilaw, no? Mahilig tag mga fatty foods, para ng mga kuan, tinunuan, no? Kanang coconut oil, no? Or coconut milk, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, isa po na, nakakoy daghan kayong mga anha di ana sa ospital or sa clinic, na munay, mangunta na tayo tag-usay, nakaunin mo lately, no? So, ang uban na na, kaon o ka ng gipusil.
1: Gipusagsili,
2: no? Uh-huh. Mamara sa Bisaya, no? Kanang mga sausawan or kanang mga kinilaw nga pusagsili. Kay, namang yun, magka-increase, mangod na siya sa taste, no? Ang kanang something na ay halang. And then, isa po sa kuan karon sa ato ang mga kabatanunan nga mahilig o mga Korean foods, no? Mga Korean noodles na medyo chili, no? Mm-hmm. Halang, no? So, muna, isa po na, alam na akong dalaga. Muna, ako sa ingin ako, oy, gamayara ng sauce nga halang.
1: Ayaw ka, Dok, no? Kaya diba naibotang dito nga times 10, kahalang, oh, or pila pa na siya kahalang, oh, times pila?
2: So, muna siya, isa ganyan siya sa culprit, no? Nga makakos o hyperacidity, ulcer, inana, no? And then, kana, aside ana, napatay ka nang itawag o H. pylori infection, nga makakos po na siya eventually o kanang ulcer, no? So, most probably, ulcer na yung gibati ni ma'am. Isa sa akong ikuan jud advice is likay atong maka ulcer nga mga pagkaon. So, mga halang, mga aslom, banana. Kay karon di ba, tigmanga? Tigbunga o mangga?
1: Mugido.
2: So, kanang hilaw nga mangga, niya uyapan pa.
1: Uy.
2: Or ang uban gani, sukaan pa jud.
1: Samot ka aslom.
2: Butang aghalang-halang, di ba? Muna yung usan na. Naisuka nga, naisilin, no? So, muna siya, kung nadyo kay history na ulcer, paglikay na yun. Kay, mura yun ang gikumot, muntuyan, inigmutukar na siya kung makakaon ka ng bawal ni mo, no? So, ang very common, ana, is mga tambal na to, kasagaran ka ng mga omeprazole, pantoprazole, pero di mo na siya ingon nga, karun lang imno, din wala, mawala na, undangan na. So, minimum dyan ang mga omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, or rabeprazole. Kana sila, at least 2 weeks, no? 2 weeks to 2 months ang pag-treat ana, depende sa kagrabi sa ulcer. And then kanang aluminum magnesium, inom ka ana, either tablet or syrup or suspension. Usually ang kanang aluminum magnesium after na na siya kao, no? After breakfast, lunch, dinner kay kinanglan manggod na jud mo secret og acid atong tiya, no? Kay kung natay kanon, kinanglan manggod na siya hiliso, no? So haron dili ra pud magrabi kay ka aslom atong tiya atong neutralize anang almag, no? Or aluminum magnesium. Ubana na. Okay. So akong advice sa nini na di man gini siya magpataka-taka og tambal ko. Ikaw ra den mo undang na dayon inig maarang-arang, kinamayo. So mas maayo mo ato jud kag doktor haron makabalo ka. Musa ka dugaya ka mag-inom, kapila sa isa ka adlaw, ana no, and then kato kinahanglan siya i-test na to kung naba siya H. pylori infection inana. Then usahay ra ba kani mga elderly, murara na siya ulcer ang gibati nila, pero naana din na sila kuan kana bitang uban nag silent heart attack na di ay or gapdos-apdos lang na tiyan. Heart attack na di ay labi na kada mga diabetic bitaw. So usually kami kung elderly pre nang naana kasi mong mga 50s, gina ECG po na namo.
1: Okay.
2: Or kung kinahanglan gani i-trop ay pagani na namo, no? Depende sa kaso.
1: Okay, salamat kay Dok, no? Maayi kay nga pagka-explain ni mo, Dok. Mahinom doon po ko, kani bitang mga ulcer, Dok, kung ma-worse gidi ay pwede gidi ito na malipong dayon musa, tinuod na siya, Dok, nga. Nga okay. Matiurok, kaya naay nahitabo sa among silingan na inana, nga agi de daw siyang ulcer nga na sobraan.
2: Basta nag heart attack na to, di ba, ingong ko, mura na siyang pre-preha. Kaya kung ulcer nga ulcer lang, di ba, siguro ka mataya na, dridritso, no? Hinahinay siguro na, kaya ma-ulcer ka, mag-anemic ka, kaya nag-GI bleeding na ka, no? Bana na, malibang nag-itom, so nanay mga hinahinay nga bleeding dito. Inana, unless kung super gross kaya mga bleeding, kana mo'y makakuan, no? Pero kana may nana, pila ka days yun ang antos ni mo si mong ulcer. Pero yun ka nga, diridiritso dahil yun, most probably a heart attack to.
1: Na di ay to, Dok. So mga higala, no? Bantayanan na ining hapdos-hapdos lang sa kuto-kuto. Kaya sige, kung ng doktora, pwede dahil tama. Labi na sa mga edaran, ng mga high blood. Mawa na kalabanan, Dok, no? Mga heart attack? Or naapoy ka ng sa diabetic, no?
2: Okay. Imbis na chest pain ang ilang mga batian, usay, mabatian nila muraga, hapdos lang ilang kutu-kutu. Okay. Less naman ko ng ila ang, kuan, di ba? Pain, sensation. Mabitaan na, usay, wasa kabalo, nakatunob na silang tamtaks. Ang mga diabetic, kay ma-less na ila ang pain sensation, agis na neuropathy nila, no? So, more na siya nga. Dili na mo usually ibaliwala labi ng mga elderly and then mga diabetic, so ECG na mo na din kanang heart markers of heart attack like trop I mo na siya i-test na mo.
1: Okay, so salamat kay Ma'am Lovely, no, sa imong pagpadala dinhi sa ato ang kuan hotline dayon ang hinaot mi nga ikaw karon naka-tune in para nadungog nimo ang tambag ni doktora para aning imo ang problema sa imo ang panglawas karon. So thank you kaayo, no, Ma'am Lovelyn, sa imong pagpadala og shout out sa tanang kabadbaran. Shout out kaninyong tanan og asa naabot ning ato ang programa, Dok. Shout out sa tanan, no, mga nanay, tatay, ati, kuya, bisag mga bata pa din ha. Hello sa tanan. So din na puto sa atong laing texter sender. Gika ni siya sa Coronadal. Nangutana din ni siya, Dok, ong ato ang sender nga 7076 sa 0991. Ingon siya, good afternoon, maayong hapon pagyo Doktora Choi. Taga Coronadal man ko, asa nga butika diri ang naay baligya o Mega Care Soft Gel o B40 nga vitamins. So, kay taga kuan man ni siya, Dok, taga Coronadal man ni siya, Dok, actually doon na tayo duha ka pharmacy din ha, no? Kanang Butika Lila Pharmacy. Then, Dok, doon na po tayo sa The Good Life Pharmacy. So, dito lang i-check palihog, ma'am or sir, no? Kani nag-message na to karon nga nangita sila sa Mega Care nga soft gel na to o sa atong B40 nga B vitamins. No? Dito lang ta sa The Good Life ug ang Botika Lila Pharmacy. Salamat sa atong text resender karon no, karong adlawa. Mao to ginaot nakadungog ka sa amo ang giingon nimo nga pharmacy. Kinangutana man kano, basin makaingon na po ni sa doc nga wala nabasa ang ila ang messages, no? Mm-hmm. Kay basin na miss nilag pamati ta. Pero hopefully namati man ni sila every day, so nadungog nila doc kung asa sila pwede mo palit o asa na ang mga pharmacy o asang lugara. Dari na punta sa ato ang laing texter sender sa last 4-digit na 0407. Ingon siya, sakit ang bulog na bukol. Agi ba ni sa samad na ko sa batiis dok nga wala na ko patambali? Naamang gugkoy nuka-nuka. Salamat sa pagbasa. Taga-agusan di ay ko, itago ko sa ngalan nga Cesar.
2: Kung na siya nuka-nuka, ma'am, mas maigid magpakita yun siya doctor face-to-face, no? Kay, i-assess siya na kung allergy lang ba na or naanag yun siya bacterial infection sa gul, no? Kay, on-air, dili yun taka reseta, no? O antibiotics, no? In fact, dili man taka reseta diri, no? So, ang ato adari is more on health advice, medical advice, no? I-direct mo asa. Pero sa inani nga kaso manggood, kinahanglan na dyan ni siya magpa-check up og doktor, no? Kay kanang mga inana, kinahanglan dyan na siya makita, matagaan og antibiotic, no? Or maski ointment, kinahanglan po ka og reseta dyan. Kaya kamang klaseng ointment, no? Mm-hmm. For allergy, for fungal, for bacterial, no? So, kanang mga inani, siguro na ay part sa nuka-nuka niya nga na-trigger og allergy. So, as much as possible, kanang mga nainana, mga skin lesions, labi na medyo scaly siya, or kanang batang usap na scaly in saya.
1: Bura bitag naihimbis nga.
2: Oo. Kanang mga nainana, likay na yun mo og maka-allergy nga foods, like example, mga manok, itlog, pasayan, kasag, no, talong. Eh, mga usual nga maka-allergy, bulad, kanang dili bitaw prisko nga foods. So, kana kinahanglan likayan na nila and then magpa-check up sila haron matagaan sila og saktong tambal pang allergy pod og kanang antibiotic.
1: Okay, so na koy kaila bitaw do kana siya inuka gibutangan ni ako ando agwa oksinada mas nagbasa hinuan
2: agwa oksinada man good kay dili man na siya makapatay, no? More on bacteriostatic na siya, medyo malimpyo lang siya. Pero kung na-adjoy ka, gaw, di anong dyan siya sa sulod. So, antibiotic dyan ang ginahanglan, ana. Then, in fact, kung open kay ang wound niya, kita kay ang tissue, kung tawag ani, ang tendency is madaot pa imong tissue sa imong mga unod ba? Madaot imong mga unod, no? So, kami karon wala naman may nag-agwa oksinada. Sa kinaraan naman na. Dahil yun, nausob na niya siya nga practice in wound care. Kaya nga, no, as time goes by, nakita man yun based sa mga research kung unsay mas maayo nga healing process. So, ang ginagamit na mo usually karon is kanang irrigating solution or kanang plain NSS. Pwede pa siguro kanang concoction sa guava nga ipabugnaw. Pwede pa siguro ka na ihunad pero di yun na siya nga mo'y tambal, no? So, kinahanglan yun siguro tag na itumaron ng antibiotic or na ay ipahid ng antibiotic.
1: Salamat kay Ana Doc, no? Sakto po, no? Mas maayo kung mas makasave pag yuday ta katong sa bayabas nga maglaga lang. Kana mga betadine po, Doc, no? Unsa na? Nabilong na siya sa...
2: Usually, mga batang man, mi, sa mga samad nga kanang among gitahi, no? Inana or kanang mga open wounds. Pero, initial na siya. Kay haron, wala na additional bacteria pa nga makatubo, no? Sa paligid. So, i-clean lang na siya. Pero dili na namo ingon nga everyday kinahanglan butangan. Dito na magdaog dayon sa itumaron o antibiotic nga imnon dayon. Kung kinahanglan i-tetanus infection labi na sigig ka igo sa abog ng iyang samad kay naman sa tiil, mas maayo nga magpaantay tetanus.
1: Okay.
2: Kay dili na man makuha sa soil sa abog ang tetanus nga infection.
1: Salamat kay Ana Doc.

0: di pa inom ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa ayaw mangani, kanang ihatag sa doktor, di pa mangani kaayo mo
1: talab.
0: Talab kay sahay, resistant ang kagaw nga naka-infect. So, sahay, nigka second balik ni mo, lisan, no? Or dugangan ba? So, the more pa siguro kung pharmacist lang ihatag ni mo, ana, and then, what if nagpaaron ingnon lang na nga pasyente ni palit, adi, mawad aglisin siya ang pharmacy, luoy mo, wala na may pharmacy sa inyong area. Aba.
1: Mm-hmm.
0: So, tuman lang kita sa balaod po.
1: Okay, Doc. Salamat po kayo sa reminders, Doc, no? Sa ato mga mamiminaw karon, o ato, nga naapoy mga pahinomdom, nga kung naatay mga samad, inana, kinahanglan tag antibiotic, dili lang ta, magpataka lang po dahi og palit para sa atong kaugalingon. Magpa-check up, good ta. Pero kung apiki pag budget, katong gingon ni doktora, kung natay mga samad, hunad-hunaran lang, concoction sa guava, inana, no? So, mao to, pero kaning kang Sir Cesar, nga kaning naakay pamlog, mao to, sa gingon ni doktora, kinahanglan din mo siya nga, or
0: pa-check up na, ma'am.
1: Pa-check up, good.
0: Ito, magdugay-dugay ang hunad-hunad.
1: Okay,
0: so. Ngayon ako, pwede rin na siya, nga mo, pwede ipuli sa mga irrigating solution. Pwede na siya, pwede ipuli sa antibiotic. So, mag-antibiotic, yun ang importante kayo.
1: Okay, so, mao to, no? Salamat kay antibiotic, good. Pa-check up, good. Sa gingon na ni doktora. Salamat kay doktora. Dayon, diri na po ta, mabasa tag-usa ka. Text or sender, niingon siya rin, maayong adlaw ninyong duha, Doc, na ako'y gibati nga. 2 years na ni nga wala ako gapa-check up. Akong kilid mo kalitrag sakit. Dili permanente, apan musugmat jud siya, Doc. Mahikapan doon niya iyang kidney sa kilid nga murag nilutaw. Tambagi ko, please, basin, makaayo ang imong mga supplements sa akong gibati karon. Daghang salamat. Si Flor de Lisney of Surigao del Sur.
0: So kana mga sakit sa kilid nimo kung kidney ang imong giingon, wala tay supplement para ana, no? So ang ako siguro is ang inyang buhaton is ipa-check yang kidney kung kidney ang iyang gihuna-huna. So mas maayo siguro magpa ultrasound siya. Kita nato kung naabay bato or balas iyang kidney or naabay symptoms of bara, no? Kaya nga no maingon siyang murag na something nga murag nidako siguro kay murag na feel niya. Pero kung ang iyang gibati is more on neuropathic pain ra, kaya usay na mabutay mga back pain sa mga nerves sa atong nerves sa likod, no? So pwede siya mo inom sa ato ang B40 nga B complex na high dose, no? It's more on for neuropathic pain na siya sa atong mga nerves, no? Kaya atong B complex is more on vitamins sa atong nerves, no? Pero ako my advice, sige siyang inom water. Maglikay siya og mga parat ng mga pagkaon o kanang mga high in uric acid ng mga pagkaon, no? So, kanang mga gininhawaan, mga liso-liso, mga green peas, patong, inana, mga gagmang isda, no? Kanang mga prutas nga aslom tamis, mo na usual nga high in uric acid, which is very common o uric acid stone sa kidney, no? So, muna yung likayan, ug ka ng mga parat, no? Kay, isa po na siya nga makakause of urinary crystals. Pero, kung na-worry siya, why not? Magpa-check up siya, no? Pa-check niya yung uric acid, yung sugar, to rule out neuropathy, tapos, pa-ultrasound siya sa iyang kidneys, pa-crea siya, pa-check sa iyang ihi, may urinalysis. Kana siguro ang kinanglan niyang buhaton, kay, sara ba sa pinaka reason nga no daghan na kay mga dialysis patient is agi anang ato ang mga gikaon nga high in uric acid or kanang sige tagaog parat, no? So isa na siya nga madaot ang kidney. So luoy pud kayo kanang maski pa mayunta daghan nag dialysis, libre ang dialysis, daghan na tag kaadtuan, pero dili gyud na siya lalim gihapon na sakit, no? So, kung nag-worry mong gani kasi mong kidney, pa-check up na dito. Face-to-face, yun ta, ana, ha?
1: Okay, Ma'am Flor de Lisney, sinaod na kadungo ka sa tambag yung doktora, no? Pa-check up, yun ta. Kung sa itong mga gipang bati, diya, pa-check up na. Then, Dok, yung abot na po ang ato ang takna. Sa sunod na po ta nga, higayon, no? Sa sunod na po ta nga episode. Sa singalan, mga kahigalaan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga kanunay magpahinumdom ka na tong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. We got 12 more minutes before we hit 3 o'clock. Ay, basta't kasama ko kayo, sold ng araw ko. Totoo yan. George po, sa mga nalalabing minuto ng ating programa ay one-two-sawang love songs. Yan ang sasa inyo hanggang alas tres. Shoutout natin from PHCCI, sila Ma'am Jolly, si Ma'am Lizelle, Sir Ronnie, and Ma'am Marielle. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaway-kaway ang mga taga-PHCCI. 8603. George, sa akong mga kasamahan karon si Celine o si Des. Papunta silang CDO. Ingat kayo ha. Wari bars. Magandang magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. 1554. Greet ko sa Team Jepoy. Sa EA, sa Surplus and Carton, at nila Boss Tubala, sa Iril Dodong og Marmar, na maayo mo sayaw. Sige daw, be. I wanna see. Ayan. Mamaya, mga sweethearts, ha? Nako, it's gonna be the concert of MTL. Well, the previous MOFATs. Alam niyo na yan. Diba? Tatlo sila ngayon. We got Dave as well, who will be joining the club. So excited for that. Anyways, so we got 8 more minutes before we hit 3 o'clock. Ayan na! Ayan. Sa mga may entries, eto na, the price is rise. Overload. Ala, diba? May pamimigay pa. Marami tayong bisita ngayon ah. Oh, hello. Mommy Amy, kay Miles, and Mommy Marilyn, nandito ngayon sa stasyon, Kabibo. Ito na, paikot na tayo sa ating ruleta. Saan kaya tayo bubunot kayong hapon? Hala, excited na, excited na. Ako din, murapod kog ano, murapod kog ka na, gawalat. Ayan, ito, sa ating pagbunot. Ay, ano tayo ngayon? Dito tayo sa may Barangay Tagulwan. Barangay Tagulwan. Yung drop box. Ayan na yung drop box. Aking nabunot mula sa ating Barangay Tagulwan drop box. Mula sa Santa Cruz, Barangay Tagulwan. Congratulations, Samson Arabes. Samson Arabes mula sa Santa Cruz, Tagulwan. Congratulations ha. Kayo ang ating winner, o ikaw ang ating winner sa ating The Price is Rise Overload. Magdala ng ID to claim your prize. Nasa 5th floor FICO admin building po kami, katabi ng West City Central School. Ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng ating mga sweethearts sa Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako syempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7. This
1: is Heart FM. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, makikoordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Naniniwala si City Council for the Protection of Children Vice Chair Jonah Domingo na hindi ang Juvenile Justice and Welfare Act ang dapat sisihin sa mga kasong kinasasangkutan ng mga menor de edad. Ayon kay Domingo, maayos sa pagpapatupad ng batas at napapatunayan ito ng mga umiiral na programa at Child Intervention Center na tumutugon sa pangangailangan ng mga kabataan na nagkakasala. Anya, mahalagang suriin din ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at paggabay sa kanilang mga anak sa halip na itoon lamang ang sisi sa batas o sa pamahalaan. Dagdag pa niya, ang kakulangan sa parental responsibility at parental guidance ay kabilang sa mga pangunahing salik na nagiging dahilan ng pagkaligaw ng ilang kabataan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. 3:14 ang oras natin, sweethearts. Ako'y nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. And welcome nga pala, programa nating Hot Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: ang adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
1: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon, 3:32 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po sa lahat. Kumusta po yung hapon natin? Kumusta po yung pag-re-relax natin? Ako, relax is over. Balik na naman tayo sa trabaho, ha? Oo, alas tres na po ng hapon. At saka yung mga uuwi mamaya ng alas 5. O, sana maging masaya yung pag-uwi nyo sa bahay, ha? Diretso ulit sa bahay, yung mga pa-uwi din, mga probinsya natin. Mako, mag-ingat po kayo sa biyahe. At saka, mamayang gabi na po, kita-kits tayo, ha? Sa ating concert ng Music Travel Love. Of course, mag-enjoy tayo sa mga music from the 90s, ha? Sila po yung Moffats. Alam mo yung mga naalala nyo, mga music ng kinanta ng Moffats at pinasikat nila. O, papatugtog natin din, mamaya dun sa concert, ha? Sa may Limkid Kai Atrium, be there as early as 6 o'clock. Kita-kits tayo. Congratulations din sa mga nakakuha ng libreng tickets dito po sa ating on-air promo, ha? Nako, yung mga hindi pa nakapag-claim, claim na kayo, ha? Hanggang alas 5 na po yung office natin dito. O di kaya tumawag kayo sa 0917-157-9927. Alright? Let's enjoy our Friday afternoon. Of course, kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Kadabaso!
10: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
13: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
14: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. Hawak mo ang beat. Ay, pasayluwa, ay, nakasayaw, good town si Sir Afren Uwayan, ha. Kasabay ni Ma'am Vivian. Happy listening po sa inyo diya, ha. Itong mga lovebirds dyan sa My City Homes, Malanang Upol, mayong hapon. Anyway, that song was brought to us by GCash, G-Bills, Chill, magbayad sa GCash, G-Bills, your bills in one app. Sa mga sumasayaw ngayon dyan sa may Market City Agora, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Yung mga Motorola drivers natin at saka syempre naman yung mga nasa puntod, ang ating mga sikad-sikad drivers diha. Ala, sikad po niya. Happy listening din sa may Barangay Makabalan, ang ating Makabalan Fire Station. Naka Heart FM din sila. Happy listening po sa inyo. Diyan po sa may Agusan, Barangay Agusan, ha, at saka sa may Barangay Tablon. Happy listening po sa inyong lahat. At saka dito sa ating silingan, sa Atmang lang, Grace Wind Hardware. Mayong hapon. Pila ng kilos lansang din, ha. Happy listening sa inyo, ha. 3:46 ang oras natin. I'll be back with the music from Justin Bieber. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon. 4:13 ng oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Bahala ka diya, Jason Steele. Shoutout natin yung dalawang bisita natin dyan sa labas ngayon. Sino ba yan? Magaganda daw. Sige. Hi sa inyo. Happy, happy listening ha. Ang daming bisita natin dito. Happy, happy listening kay Sir Eddie Kenya ng Manyag Maramag. At siyempre naman yung sweethearts natin ngayon dyan sa may puwerto.
1: The alluring team of alluring Jess.
0: Alluring teen and alluring Jess. Happy, happy listening po sa inyo. Kaway-kaway naman dyan. Saan ba sila? Andun sa labas. Basta mga sweethearts ha, huwag limutan na mamayang gabi magkita-kits tayo po. 6 o'clock, be there sa Limkid Kai Atrium para po sa concert ng Music Travel Love. At saka yung mga wala pang tickets, pwede pa kayong humabol ha. Punta lang kayo sa ating Facebook page. Pwede kayong bumili ng tickets doon. At saka napakamura lang po. Alright. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon. Ating mga Alta Dua drivers ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka second hour na po ng ating programang Heart to Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayon, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulura ko makabawas mo nang nidako ko kaysa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
3: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Adults and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op. The FICO Run 2026. The FICO Run 2026. For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO - First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir. Pisyong may puso.

0: 4:29 na pong oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon. Cup of Joe and Multo. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Jay Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Jay.
2: Yes, Sir Misto, ang orales sa menu going to Claro Embrecto, may build-up na. Dito, makapaliko ko sa Claro Embrecto, posing ng Osmeña, okay naman, maayos naman, gusto ko na tayo starting to lang sa stop time. And then, dire-diretso, pupunta naman sa Embrecto Drive, tapos sa Husto Ramonal. Yung Husto Ramonal, build-up na rin dyan. Pati pupunta sa Osmeña. At ang kaliko ko dito sa Yakapin Extension, pupunta ng Pugon, dalawag naman. Dito sa JR4, okay naman ang JR4. Dito na ako ngayon sa Venice, okay, malalag. Pero sa bandang dulo, may tumitigpat na rin.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan na lang sa sitwasyon. Makasada ang aking nadaan sa ngayon. At masada ko kay Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Para sa FM, Road Traffic, alam niyo.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay, kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay. Makabuhay! mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan di oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:58 ang oras natin, sweethearts. My time for Harvey Stone. Kita-kits tayo ha, yung mga may ticket na para sa Music Travel Love Concert. Uwi muna ako ng bahay, bihis muna ako. Tsaka mag-enjoy tayo doon sa mga music ng The Moffats or Music Travel Love. Limkid Kai Atrium. 7 p.m. Be there as early as 6 o'clock. Alright? She's now a song from Matchbox 20 with 3 a.m. playing right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: daghan kay mga tao, mga pinanga nga nagunahon na sila ang diabetes, ang hinungdan nga nung ma-diabetes tungod kay daghantang makaong asukal. Diba? Pero ang diet, importante, pero ang siyensya nagsulti, nagpakita nga ang chronic emotional stress maka-contribute pod nga maka-diabetes pod. Mupataas imuhang blood sugar o insulin resistance. For example, away sa pamilya, problema sa relasyon, problema o kabalaka sa financial, kaguol, mibati ka nga murag nag-inusara ka, walay nakasabot, wala kay kakampi. Ang sige di ay pagkakabalaka, makaapekta na siya sa imuhang body's metabolism. Ang number one pinangga nga punto nga to ang bantayan, kining ang stress na to. Pag ma-emotional stress ta, although daghamang kaghinungdan nga makapastress sa tua, pero pananglitan, na-emotional stress ka, katong atong isgutan ganina, away's pamilya, relasyon problema, financial worries, mo-activate ang fight or flight system. Kung ang atong utok makabati gani siya, makasense gani siya og danger or emotional distress, kakapoy sa imong emosyon, iyahang i-activate ang stress response. So sa ato pa, ang lawas mo-release siya sa stress hormone sama ng cortisol. Ikaduha, kaning adrenaline. Kini nga mga hormone mo-prepare sa tong lawas para ma-emergency mode ang imuhang lawas. It's either mo escape ka sa danger, mo away ba ka, so naa ka sa emergency mode. So tungod kay naa ka sa emergency mode, ang imong atay mo release na siya og extra glucose or sugar paingon didto sa imong dugo para mo provide ang quick energy. Kay ang glucose man ang gikinahanglan nato sa tong lawas para nga mo uptake ta dayon. Mao man ay ginagamit number one sa atong mga lawas na to. Imagine na pinangga, ang imuhang lawas na prepare, nakaset imong lawas para mudagan ka, likayan to nimong disgrasya, likayan o daganan to nimo ang nakapahadlok nimo. Ang next unta niya, kinaka sa emergency, but pasabot, emergency, away, mudagan, nakay luwason, but pasabot, physical ang gikinahanglan pod. Nga mahimong abdik ka, mahimong kusgan ka. Ang sugar dapat magamit to dito sa imong mga muscle para magamit o mahimo siyang kusog. Ang problema, nga nung magpabilin taas ang sugar sa atong dugo sa panahon nga stress ta, wala man nato gigamit sa kusog ang pagkataas sa sugar. Kay ang atong lawas, pag naata sa stress, emotional stress, dili siya makadiferensya. Ang iyahang pag-ila basta na stress imong lawas, same emergency. Imbis nga mulakaw-lakaw ta, imbis idaga nato para magamit to og energy ang taas nga sugar, ma-convert dito sa ato ang mga muscle ang sugar, mahimo siyang energy dito. Nagpabilin lang siyang taas sa ato ang dugo ang sugar nga taas ngano kaysa panahon emotional stress ang tao o sa may buhaton magnilingkuray raman, magmukmuk raman dito sa kwarto, magsigira maglingkod kay magunahuna sa problema. Wala maggamit ang mga fuel, nagpabilin siya dito nga may mo resulta hinoon nga mahimong mulapot ang dugo, mo concentrate ang sugar dito sa imong dugo. So ang pinaka the best, pag naa sa emotional stress, dapat ang pag-exercise importante buhaton. Unsa man ang exercise, lakaw ka. While naglakaw ka, i-exercise po nimo imuhang spiritual exercise. Kanong spiritual exercise or spiritual health? Tungod kay sa psychology mga pinanga, ang naputay spiritual health manggod nga dapat ato apong i-exercise, dili lang ato ang lawas, i-exercise para nga masunog tong mga sugar, padi ta ma-diabetes, naapuntay, i-exercise atong spiritual aspect. Tungod kay, ang spiritual aspect, siya po ang nagapangita kung unsay meaning, unsay purpose, unsay paglaom, unsay value. Unsa ang connection sa ato ang gisaligan. Kanang mas labaw pa, kakuhaan atong kusog kaysa ato ang kaugalingon lang. Mao na itong spiritual aspect. Noon atay sense of purpose. Magkinabuhi ta, sumala sa personal values na to. I-exercise na to na ang mga pinangga. Mao na bitaw nga, kinahanglan po kayo during emotional stress nga time. Aside nga i-exercise na to atong utok, ato pong pakaunon ang ato ang lawas para naa sa insaktong sustansya nga ma-supply dito sa ato ang utok, no? Kay kanabaya atong utok nga diha ang spiritual aspect nga nagalihok sa ato ah, kanang frontal lobe, kanang anterior cingulate cortex, kanang anterior cingulate cortex mo na siya ang diha ka mo bati og kaluoy, diha ka mo bati og paghigugma, diha ka mo bati sa iyahang kahimtang karon. Ang frontal lobe pod nato sa atong utok, diha pod mo lihok, mo function ang unsay katuyuan nato, values og moral reasoning nato. Ang parietal lobe mao po na ang sense of connection and transcendence. Kanang transcendence mga pinaga. Sa spirituality pa na siya, mao na nag-refer sa mga panahon nga ang usa ka tawo mas mubati siya nga mas connected siya sa usa ka mas gamhanan pa sa iya ha. Sama sa Ginoo or may connect ba ta sa higher purpose nato atong mga gitinguha o baka ha, sa kamatuoran unsa man kamatuoran unsa ba ang gugma na kay something nga gisandig nimo ang imuhang kaugalingon ni anang mga butanga. Mao bitaw ang kinahanglan jud nato naay mga kabaluta sa mga principle nga unsaon nato maging healthy po atong utok. So sa ato pa, kung mutaas ang imuhang sugar, blood sugar, panahon nga na kay problema sa pamilya, relasyon, gikabalakan sa kwarta, unsa pa na imong gikahadlukan, mutaas ang imong sugar anang time. Imong i-exercise ang imuhang lawas para ma-burn sa imong mga muscle, pakusog, baklay ka, pasingot ka na kay time sa pag-exercise. After 1 hour nga naglingkod ka, kinahanglan, stretching ka, lakaw-lakaw ka, 5 minutes to 15 minutes. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hayat, it's EXL Makabuhay.
7: Pagkala malusog, apakulay ang ating buhay, ito ang buhay.
8: Nangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kutukuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapa sama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Yan naman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Manuman, grabe na ang pagproseso sa kapiwa, nagyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Manuman, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kutukuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kutukuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pain, suguban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og My HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diman eh, ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ayaw lingkod higda nga tagduha tulo ka oras unya grabe imong hunahuna simuhang problema. Grabe ang imong hunahuna simong emosyon pagbati. Ngano man mutaas ang imong sugar ana. Labi na kung ikaon ka na nabusog ka unya natulog kay labi na ka ng grabing problema nato, magsige na lang taghigda, mutaas imong sugar ana. So ayaw tulog busog, dapat na ay physical fitness gihapon. Naay trabaho gihapon. At the same time, while nga nasunog na niya pinaagi sa physical, dapat imo pong i-exercise ang imong spiritual mental aspect pod nganuman para dili na pod sigig produce og stress hormones nga manghinubra ng stress hormones sa imuhang dugo. Dapat i-exercise nimong spiritual aspect nga imong paligunon ang imong emotional pinaagi sa paghatag sa paglaumba panahon sa mga kasakitan. Imo bang pamalandungan na kay reflection nga masabtan nimo unsay meaning aning mga kalisod karon nga mga imuhan na experience. O baka sa spiritual aspect gi-encourage niya ang imuhang emotion nga pasayloa lang to siya. Isalig nimo tanan sa Ginoo, o di ba? O baka ha ang imong spiritual aspect o mental aspect gi-exercise nimo nga magpasalamat lang ka. Ay salamat nga gisultihan ko ani gidaot ko. Ay gisultian ko ani niya, ay mao ni iyang gihimo sa kuha. Bisag sakit man pero imong gi exercise ang imong spiritual, imong value, ang imong decision making. Naa kay kamatuoran. Na kay truth. But pasabot, pareha sa duha ka tao, pareha ilang problema. Pero ang usa ka tao, naa siya'y paglaom, katuyuan, pagtuo og supportive relationship. Naa siya'y pamilya, musabot niya, mahigala, mupadasig niya. Ang question, kinsa man sa ilaha ang naay ligon, maayo nga emotional health kanang pagbati? Of course, katuyong usa nga naay paglaom, katuyuan, pagtuo og suporta sa relasyon sa iyang mga pamilya o kahigalaan. So, hinumduman nato pinanggaha nga ang kahimsog sa panglawas nato, kung hisgutan nato ang emotional health nato, kinahanglan makig-work ni siya sa uban nga mga multiple dimension sa atong kahimsog sa panglawas. Of course, naadi ang physical, ikaduha naadi ang mental, ikatulo na ang social, ikaupat na ang emotional, o ikalima na di ang spiritual health. Mauna nga, pag ang imong emotional health ang maapiktuhan, dapat i-exercise tabangan nimo pinaagi sa physical nga dimension. Tabangan po sa imuhang mental nga dimension. Oh, sa unsang paagi ka maghunahuna, kaya na imong pagbati, gi-influence po na sa imong paghunahuna. Ang imo pong gibati, basic influence lang po siya sa imuhang social health tungod kay kumusta man ang imong relasyon, basic na pasagdan. O baka ha, kining physical, mental, emotional, social, basic matabangan sa imuhang spiritual health. Hinumduman na to ha, kung gidiabetes ta tungod kay lahi o naglain imong gibati tungod kay grabe imong problema sa pamilya, kasubo, kalagot, kahadlo, kabalaka, makadiabetes di ay pinanggadili ra tungod kay niinom kag soft drinks, niinom kag kape, nikaon kag daghang mga asukal ng mga pagkaon, dili ra di ay. Usa di ay is ang emotion, pagbati, nga na-stress nga pagbati. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta dugay ta maulian, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa saka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Ug musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B-vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po ni siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A shared burden weighs less than a burden carried alone. Ang kabug-aton daw nga gitabangan og pasaan sa duha, medyo mugaan or mas mugaan ang imong gidala kaysa ang usara o usara ka tao ang nagbitbit sa iyang kabugaton. Kabalo mo pinangga nga usa sa mga pinakasikreto na kitaan sa research kana bitaw mga tao o mga lugar, mga grupo sa mga tao nga miabot bitaw tag 100 kapin ang ilang mga edad, unya mga himsog paghihapon, ang number one yun nilang sikreto is strong social connections. Ilang gi-maintain ang close family ties, grabe ang ilahang family ties. Ligo nilang family, less ang away, walay away, kunay away, less ra. Dali ra pod mag-uli, ana bitaw, ma-happy ni sila nga mga family. Unya, ang ilang friendship, ligun sila mga friendships. Unya, nag-a-appeal ni sila og mga community activities. Nasa'y mga community involvement. Kung naabay mga bayanihan sa barangay, kung naabay mga church activity, ma-appeal pod sila, charity work, ma-appeal sila. Kada semana, nag-a-appeal sila og mga community outreach. Pananglitan na ay mga nabahaan, nalinugan, o yan ay mga programa nga mga volunteer. Yan, mo-appeal sila. Mao na nga nindot po sa tuwang panggoberno, sa tuwang pangbarangay nato, na ganit ay mga kalamidad, mga tabangunon, nga mga area, mga tabangunon ba nga balay? No, manawagan ta. Nga kung ang atong gobyerno pod, ang atong mga kaiglesyahan pod, bisag unsa ba atong mga denominasyon, pangitaon po nato itong mga silingan nato. Nga naglisod ba financial, nabay problemas panimalay, na ay mga survey himuon. Unya, i-open nato ang program, no, nga kining barangaya, na atay program na ginahanglan og mga volunteers ipahibalo sa matagbalay ngayong aning mga gikinahanglan nga mga activities nga ginahanglan og volunteer. Diba? Kana di ay nga mga pamaagi, mga activity, community involvement. Unsa man yung community involvement, but pasabot na kay social connection. Pwede na siya enjoyment ba? Nakigkaon ka, nanghaon ka, namesta ba ka? Pwede yan. Meeting friends regularly, namoy community gathering, mga sports clubs, pwede yan. Mga hobby group, sa anak pinangga, mupa lower sa imuhang stress, mupa reduce sa loneliness, mupa increase sa happiness, unya mo provide og emotional support. Pero ang mas dako kaayo og benefits, kaning meaningful service, kani bitawang naakay makontribute sa imuhang community like charity work, nag-volunteer, nagtabang ka sa imuhang mga silingan nga naglisod. Oh, nag-mentor ba ka? O mga batanon, naba kay church ministries, naba mo'y community projects. So, i-mix na ito ninduhan, na tayo mga kalingawan, then of course naapod tay mga charity work, ministry work. Ang word for today mga pinangga sa Philippians chapter 2 verse 4, look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Dili lang kay ang atoa lang mga kaayuhan ang atong ginatan-aw, kinahanglan po di ay atong tan-aon ang mga butang, mga gikinahanglan sa atong mga isig katao. Hinumduman nato, people live better when they belong to a community, and they thrive when they have someone to love and someone to serve. O mas mabuhi itag taas-taas kung natay someone nga gihigugma o someone nga giservisyuhan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
8: Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Nako, og wala pa, timani ha? Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede na mo inom lang ka capsule karon, unya sunod, dili na po. Unya mo inom ka karon, unya sunod, dili na po. Yakuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kayo. Ngano man, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life na to, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon, halos minimal na. Labi pa katong, dili man eh, padatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay wa na gyud makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan, na palabihon na lang ang ilang mga anak. Unya, di na makakaon og tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maura gyud ni ang susi para magpadayon mong malig-on. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kay mo gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mo daghan kay kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wa man ay nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro pod ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas kay pagmahutda na ganitag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba mga lupog mo? Labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Maunang na EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green yun na. Ug pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, na mga adlaw, mukhaong kagulay. Pag adto ni mo sa CR, ang imong gulay ni gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything nga na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Maunang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao. Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma Kumay. 93.7
2: This is Heart FM. X
10: excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
15: Alright. You wanna dance?

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Saita naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihugdad a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
4: ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw,
6: gluta para sa kintab,
4: papaya para sa kinis,
6: at carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
6: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
6: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
6: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
6: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
8: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
7: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
8: na may positibong epekto sa katawan
7: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
2: patotoo,
9: karanasan,
2: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom
2: at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, at dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan.

0: Bukas na ang ating punamang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating maladudunan. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Mastemat Ubas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Ubas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia. Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?

0: Pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, Nanay?
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar, dahil available na po yan diyan, yung ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Sige po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo. Kulay gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa paghanap po ng ating rice coffee. Dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay, tawag dito, ay hindi po kayo magkamali. Hindi po masayang yung pera po ninyo, Nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, Nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, Nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal, so wala pong problema sa inyo.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. God bless po.
1: Opo, God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Tawag po ninyo sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong, kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi po siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Apo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa aking gamot, pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po, nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po, sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom ko sa kanya ng ano, yung nirisita po sa aking gamot. Mm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po, yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw

0: Araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo. Narinig ko po kasi yung programa niyo po. Kaya itawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo. Kung pwede po akong uminom sa ano niyo, yung damot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong ito. Basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, 2 hanggang 3 sachet po ng ating rice coffee, makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po akong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung anak po, kasi yung anak ko po, ano, lagi po yung sumasakit yung sa loob ng ilong niya po.
0: Mm-hmm. Sinusitis po ata.
1: Tapos pinakonsulta ko rin po sa doktor, pero yung nursita naman po sa kanya, nabili namin po lahat yun, pero hindi po siya gumagaling. Hanggang ngayon po, nahihilo pa rin sa pag-uras ng sinusumpong po siya.
0: Yes po, nanay. Makakatulong din po yung ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy din po yung pag-iinom niya nito. Araw-arawin lang po, sabay na po kayong iinom ng ating rice coffee, nanay. Tapos, bago niyo po iinumin, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin po ninyo yung tinatawag po nating steam inhalation. Yung pong pagpapausok. Yung pong pagpapausok. Diba, sa isang mainit na tubig natin, ititimpla yung ating rice coffee. Sa isang mainit na tubig, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuhos natin doon lahat ng laman po noon. Nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit yun, umuusok yun. Lalanghap-langhapin po ninyo yun. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti, bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo yun, bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, nanay. 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw. Para po makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo. Nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.
1: Nag-order na po kami ngayon lang.
0: Sa TikTok?
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, nanay.
1: Opo.
0: Yun. Sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore, Sanepo, LNA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City, nanay.
1: Okay po. Marami pong salamat.
0: Thank you, nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

0: Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa ating po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung aaraw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin, para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa ating po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po natin sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyang 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa, mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buamera po yan, mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin hindi po ito yung ating po naman produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee, mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po, mga kaibigan, ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan, masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo nito, mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free, mga kaibigan, na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po naming sasagutin yan, mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee o kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung limbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Ating po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of DJ Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine.
1: Actually po.
0: Ma'am, Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine. And okay, I don't really drink coffee. Mm-hmm. Ang totoo lang. But I discover your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-hmm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arms.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-hmm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-hmm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na-accidente ako, biglang naaano ang arm ko na minsan nakakasigaw ako, ang sakit. So sinubukan ko. Nakatatlo lang ako araw. Nararamdaman ko pa, pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So, inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then, I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Apo. Thank you very much.
1: Kaya po. Gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Kung meron po kayo diyang meron po kayo diyang ballpen at papel. Pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nagano. Kasi pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, ako, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya tatakbo pa ako katulad niyan na green. Tatakbo ako kung sino ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po, Doc. 0920
1: 929
0: Paki-ulit po, Doc.
1: Check natin kung tama. Ulitin mo nga ulit kasi hindi ko
0: 0920 929
1: Okay.
0: 929 66 57
1: Okay.
0: Apo. Another one, Doc. Para sure, meron pang isang number. Kung sakaling hindi po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa. 0951 Apo.
1: 623 04 05 55
0: Okay. Apo. Yan, Doc, yung pong dalawang number na yan ang pwede niyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes, sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer kasi ispilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na what I'm health food.
0: Correct. Dapat po na dapat po 'yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanilang
1: three in one. I don't want to, kasi may naghawak ng kantin dito. Nakita ko 3-in-1 ay ayoko.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pizza, ako nagtatanim para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good po, Doc.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan nauubusan sa South Star, minsan nauubusan sa Simbing ko.
0: Yes.
1: Sa Simbing ko ba yun? Nauubusan. If I will be, distributor kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na
1: actually Kuya Boy, I'm 37 years, 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice talking to you.
1: Nag-retire po ako nung kasagsagan ng Yolanda at saka ano ba yun, yung Hayan. Kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko, I was, nandun ako sa mas burial. So, napabayaan ko ang aking trabaho. Pinaritay na lang ako. Opo. So, after that, Luzon, Visayas, Mindanao, ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental. Opo. Ang last ko na 23 kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa'yo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating Rice Coffee. Para kahit pa paano po,
1: malaking tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para
1: ipatronize. Kasi ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun. Apo. At malaki talaga. Since then,
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Thank you very much, Doc. God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ibigan, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niyo yan mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto nating kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:05.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Tayda na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
3: Yung pagbabawas.
2: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
3: Tapos
2: malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

song is... Heart 93.7.

0: adlaw.
1: Nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

So makausap pa, maing buntag na itong taranda. Madyong buntag, mga iksoon, mga igala. Sa atong pag-aisgutan karong buntaga, search and rescue operation, mahitungod niya itong usak hiker nga wajud maing palgan, nga mitungas diya sa bungtuts kalatungan, may diya sa barangay Portolin Longsuits pangantukan, gi-terminate na, matod pa sa hipis kapulisan, diya sa ito ang lungsuits pangantukan, mga igsoon, mga igala. O gaman gani, adunay statement, yagi pagawas ang maong hipis kapulisan regarding niining pag-terminate, no? O gaingon mo na sa mga igsoon, mga igala, duwa ka minor di edad, dito sa may Tacloban, Leyte, mga igsoon, mga igala, namusil, sulod sa usa ka tulunghaan, o gada dunay 21 ka injured, 4 ka patay. Aga maukini ang isa sa ato ang pag-aisgutan, mga igsoon, mga igala, kung unsa ba'y inyuhang opinion ni ining usa ka balaod nga hangtod karon, mga igsoon, mga igala, mo'y nagaprotektar ni ining minor de edad nga makakomitar og krimen, mga igsoon, mga igala. O maukini nga Juvenile Justice Welfare Act. O okay, gimo na sa mga igsoon, mga igala, sa ato ang national news, sa ato ang pre-trial conference, pre-trial conference batok kang Vice President Sara Duterte nahumana niya itong Wives. By the way, mga igsoon, mga igala, oras o 8 minutos ang milapas sa alas 7 sa ato ang panag-ubans programang Barug sa Kamatuoran. O ga, sa di patamuad to, ato una nga timbayaon ang atong mga duly registered association di as may lungsuits pangantukan nga diin nag-enjoy na karon sa ilahang mga grant gikan sa buhatan sa duly, ilalom sa pagpaningkamot sa ato ang responsable o kugihan nga man sa lungsuits pangantukan, Mayor Manolito Garcis o guban sa iyang kaabag Vice Mayor Wadi Hernandez. Nga diin ang lungsod sa pangantukan na karong si Manaha nag-celebrar sa ilang ika-64th araw ng pangantukan. O din usab, mga igsoon, mga igala, ang gitawag nga State of the Municipality Address sa lungsod sa pangantukan. Pagkabuhaton, kini ang State of Municipality Address sa Halagdong Mayor Manolito Garcis pagkabuhaton karong adlaw Miyerkules, July 1 kundi kita masayop. Adlaw nga Miyerkules, hangyoon na to. Ato mga kaigsuunan di ang lungsod sa pangantukan, nga inyo ka na nga pagapaminaon kay dihan dapi diha i-report sa ato nga amahan sa lungsod sa pangantukan kung unsa na ang naabtan sa iyahang administration, unsa na ba ang nabuhat ug unsa pa ang pagabuhaton niining iyahang kasamtangang administrasyon ni Mayor Manolito Garcis di as may lungsod sa pangantukan. O gusto na ko ipabot sa tanan ng mga registered association sa duli, no? Niatong 30 ka association, doon ay siyam sa mga sa DSWD o doon na po yung mga individuals kana gumikan sa inisyatibo sa atong amahan, Mayor Lito Garcis, o kana inyong natagamtaman karon panahuna. By the way, mga igsoon, mga igala, sa laing bahin sa atoang search and rescue, adunay pamahayag ang atong hipis kapulisan di as may lungsod sa pangantukan. Sa diyang gihinabi kini sa atong kauban na kauban nga stasyonan diri sa Dakbay adri sa Provincias Bukidnon, matod pa dito sa gipahigayon ngadto sa Dakbayan sa Malaybalay ngadto kang Police Captain Ernie Cabrera, officer in charge sa pangantukan Municipal Police Station MPS, iyang gikumpirma nga official na nga giterminate ang search and rescue operation alang kang Alcards Zamayla, ang hiker nga nahanaw dito sa Karatungan Range sukad pa ni atong Hunyo 12, 2026.
gibutiag ni Police Captain Cabrera nga ang maong desisyon nagikan sa Incident Command Team human miabot na sa 654 ka hektarya ang nalibot sa pagpangita gamit ang mga drone, canine dog, mga local nga dato, okay, mga tribal leaders og mga volunteers apan pakyas gihapon nga malocate ang maong biktima. Bisan pa man gihunong na ang search and rescue gipasalig sa kapulisan nga padayon gihapon ang ilang operasyon pinagi sa investigation phase aron sutaon ang laing mga angulo o i-validate ang nagkanaiyang mga impormasyon nga nag-abot sa ilahang buhatan sama sa mga taho gikan sa lungsod sa Maramag sa Pikas Bahin. Nagtanyag na og 60,000 ang ganti ang pamilya ni Zamayla alang sa 15 man ang makahatag og saktong impormasyon sa iyang nahimutangan dungan sa ilang padayong paglaom nga buhi pa kini. Nanawagan nanawagan usab si Police Captain Cabrera pinaagi sa Bombo Radio nga dinalian nga makontak sa ilang stasyon ang kinsamang adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang barangay. 12 minutos ang milapas sa Alicites, Kamuntagon, mga igsoon, mga igala.

Good morning, Sir Vin. Vince, pagreet po ng happy birthday sa imong station. This coming June 29, please po, salamat daan from Pastor Rogin Pukul. Ah, okay. Thank you, Pastor Rogin. Okay, you're a pastor, ha? Okay, good morning kang Pastor Rogin. Birthday niya, karong Adlawa, 29 man siguro. Oh, di pa. No? So, 27 kay Ugma, 28. Okay, 29 sa Lunes. Okay, advance happy birthday niya. Kaya nga Pastor Rogin Pukul, isa sa ato ang followers nga nag-comment karon sa atong live. So, thank you very much. Happy birthday, Pastor Rogin. Gikan sa Kinitibuk ang Pursa sa 93.7 Heart FM. Salamat sa imong pag-follow sa ato ang programa. And may God bless you sa tanang aspetos kinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo nga padayon ka makaservisyo kaniya ngadto sa imuhang mga karnero nga giamumahan or gi-entrust sa Ginoo diya sa imuhang accountability. And you are welcome, Pastor Rogin. Huh? Pastor Rogin Pukul, you are welcome. Thank you very much. Okay, mga igsoon, mga igala, karon nga buntag. Okay. Karon nga buntag atong paghatagan o pagdagan una. Kaning usa ka ingno na to brutal or ingno na to usa ka horror nga panghitabo diha sa Tacloban, Leyte nga duha ka minor de edad 14 o 15 anyos nga namusil sulod sa eskwelahan og adunay upat ka patay, 21 ka injured nga ginamit ang duha ka matud pa sa report duha ka pistola nga 38 revolver ang isa og ang isa 9mm no 9mm nga pistola duha sila ka minor de edad og diretsuhon na nako ni mga igsoon mga igala nga si Attorney Tresya Claire Oco ang Juvenile Justice sa Welfare Council may panayag na nga walay gitawag nga criminal liability ang duha ka minor de edad. Pinasikad sa Juvenile Justice Welfare Act, protektado ang duha. Protektado ang duha ka minor de edad. Apan kung atong i-apply dinhi napunta sa tawhanon nga paghisgot, labi na gid kung atong ibutang ang atong sapatos diha sa kanang nagbangutan nga pamilya, mao ni karon ang atong hatagan o pagtagad og usa ni siya ka posible nga makadugang na sab og alboroto sulod sa atong kasing-kasing. Kay naining panahon na mga igsoon, mga igala, ang grieving family, kung atong paminawon o tanawon ang mga komentaryo sa social media, mas una pa or mas daghan pang nipadayag o gitawag tag sympathy sa duha ka minor de edad nga namusil patay dito sa Tacloban, Leyte, mga igsoon, mga igala. Good morning, Sir Ben. Pakigreet ko og happy birthday ni Rolly Segura sa Wao Lanao del Sur. Thank you, sir. Okay, good morning. Happy birthday kang Rolly Segura diya sa may Lanao del Sur. Gikan kang Sir Oliver Ferrares. Ang ato ang kanunay good. Sir Oliver, thank you very much sa kanunay ni mong pagpaminaw sa ato ang programa. Og iyahang gigreet si Sir Rolly Segura og usay ka gitawag happy birthday. Malipayong adlaw na tawhan. Nga naa diya na nimuyo sa Wao Lanao del Sur. Okay. Og happy birthday usab gikan dinhi sa Buatan sa 93.7 ngadto kang Rolly Segura. Og ang Dios magapanalangin kanimo. Salamat sa ato ang mga followers nga kanunay ga-follow sa atong program, no? Og balik kita mga igsoon, mga igala. Monisya ang isa sa isyu nga ato ang pagatutukan karong buntaga mga igsoon, mga igala. Ha? Tungod kay kung ato bitawong ibutang ang atong sapatos sa pamilya nga hingtungdan,
ambot kung unsay atong bation karon nga kasakit sulod sa atong kasing-kasing, kung isa sa atong anak niadtong upat ka namatay, unya makadungog ta gikan sa mga ingno nato, gikan ni ining mga personalidad or public officials nga diin gi nagpadayag sa ilahang sympathy, o kung atong tanawon, makaingon ka ba nga unsa ba klase nga kaning ni ang unsa ba klase nga tao kining ni asa atuang palibot? Although dili ko moingon nga or dili ko musupak sa giingon nga hatagan og chance ang katong duha ka minor di edad nga namusil. Okay. Kinsa man ta nga kana bitang mopakanaog og justisya gawas lamang sa atuang korte. Now, mga igsoon, mga igala, kun imong tanawon ang social media regarding sa isgutanan niining duha ka minor edad nga namusil diya sa may Tacloban, Leyte, sulod sa tungaan. Nga doon ay 21 ka mga nang samaran, upat gyud ka patay on the spot. Upat ka namatay. Unya, ang usa ka makasusubo nga kamatuoran, o para nako, dili giku uyon, nga kana bang muuna ka og padayag og sympathy ngadto sa mga naghimo sa ingon, pero wala ka una mipadayag og simpatiya ngadto sa nagbangutan. Kung ato na siyang analyzon, mga igsoon, mga igala, pagka-awkward ba kay paminawon nga abdik kayo, no? Kay kani kasagara ang ato mga politicians mo yung nagpagawas yun og mga simpatiya diya sa social media. Ngamito na to silang Lord and Suan, ang congressman diya sa sa CDO, nagpagawas siya sa iyang statement nga kinahanglan tagaan og second chance. O ginili sa tanan na lang na nagpadayag. Ako dili ko supak na tagaan og second chance. Pero ang usang ta sa kanabang batasano na to, bitaw, labi na kay wala dili ni tiaw ang gibati ni ining namatyan. Ha? Dili ni tiaw ang gibati nila. Okay lang ninyo ang nakapatay, ang mga ginikanan ani, kay bisan pag naguna-una ni sila karon sa kahimtang sila ng anak, pero still buhi ang ilang anak og ilang makita. Unya dunay balaod nga mukupkup sa ilang anak, di na unya, di ba igo nga dunay balaod kaninyo bilang gutiman nga klases balaod nga angay gining amindahan? Ha? Kaninyo bang Juvenile Justice Welfare Act ni Kiko Pangilinan? Unya, kung akong paminawon ang statement ni Kiko Pangilinan, until now, despite the fact nga doon na mga senaryo nga daghan kayo, ha? Nga din pila na ka senador nagpadayag nga paubsan ang edad sa minor di edad. Paubsan na ang limit sa edad. Kung dili 10 anyos or 12 anyos. Pero si Kiko Pangilinan, mga igsuon, mga igala, still nga mo incest. Nga matod pa niya, nga naman dili kuno higpitan ang balaod. Okay na kay punto, pero ato nang tagud-taguron karon ng kanunay ni Munggigal. Good morning, sir. Shout out from Dangkagan, Bukidnon. God bless your program. Gikan kang Zeus say. Good morning, Zeus. Muraman ni og katong iyang ngalan ni Zeus, muraman og katotuang taga-Greek ba? Salamat sa kang Zeus say nga gikan diya sa lungsod sa Dangkagan. Good morning sa tanang katawan lungsod sa Dangkagan. Labi na sa inyong amahan na Mayor Vincent Mark Vincent Dandasan. Okay? Oh, God bless sa inyong tanan. Salamat sa inyong pag-follow. Now, balik ko na ito mga igsoon, ha? Kini nga pangitabo manggod karon. Di lang ni kay karon lang. Kay kasagara mga igsoon, mga igala, tungod lagi ng Juvenile Justice Welfare Act, nga ang edad sa kanabang minor di edad nga covered kung muhimo krimen, protektado ani nga balaod is 17 below. Ha? Kung edad kag 16, okay, 16, protektado pa ka ni ining balaod, mga igsoon, mga ila. Na daw bi kay 15 o 14. So protektado. Ha? Now, karon mga igsoon, mga igala,
Kaya nakapatay man eh. Nakahimo man ni krimen. Unya, matud pa sa kining ni ang Juvenile Justice Welfare Council nga si Attorney Tricia Claire Oco, nga wala kunoy criminal liability ang maong minor di edad. Tungod, siguro kay minor di edad sila. Okay, wala sila inong gitawag na to nga panagutan. Dinhing dapita mga igsuon mga igala, musulod na gidunta ang usa ka seryosong diskusyon nga kini nga klases balaod aminda na. O kinhanglan nga hatagan na og pagtagad, hatagan na bitaw o gana bitaw nga evaluation na pwede consider na siguro nga paubsan. Kaya nga naman, kinimanggod 14 anyos, 15 anyos, bisan tuod o protektado sila ang nga balaod, pero sakto na nig mga paminsar mga igsuon. Unya, diligid malikay sa ilang unahuna na kini sila, kini halusa ng mga batanon inani, ha? Kana bang aware na ni sila ani nga balaod? Ako, I was once naka-voluntaryo ko sa kanang Osaka Orphanage. Ha? Osaka Orphanage. Naka-volunteer ko dito. O ang akong part na himo kong disiplinaryan. Sa Osaka, 12 anyos ha, nga bata. Wala pa nag-12. I think 11 to 12. Nga amo ako lang gidisiplina. Gibunalan ko lang ang kamot tungod kay nang hilabot. Sampo lang ni. Pagbunal na ko sa kamot ng hilabot, iya kong gi-challenge. Isumbong ko niya sa DSWD kay nahubagan daw ang iyang kamot. Aron ko numapriso ko, tiyaw na. Dusi anyos pa lang to. Now, kaning 14 anyos, mga 15 anyos. Mga igsoon, ha? Sakto na ni og mga paminsar, nga kabalo na ni sila, unsay daotan o unsay dili. O gumikan ani mga igsoon mga igalan, kining Juvenile Justice Welfare Act, dili man totally ang tibuok nga provision ani or ingno na to ang konteksto nini na hubad ganila, pero the fact nga protektado sila ani nga balaon, igo na ni nga ma-instill sa ilang mind nga maghatag kanila og kaisog nga dili magpanuko mo buhat og krimen bisag unsa ka delikado nga krimen tungod kay protektado sila ani. Bisan pa katakiran mong mingon ta karon nga okay, liable nis mga ginikanan. Dili man siguro tama kuan nga dili garantiya nga bisan pag unsa ka istrikto ang ginikanan. Dili garantiya nga bisan pag unsa ka isog ang amahan mo disiplina. Pero dunagyoy anak, ha? Nga dili pa diha kana bang gitawag nato mga ma-transform ritso. Dunagyoy anak nga gusto mutilaw or gusto mo supak tungod kay kana bang para nila dili sila sold out sa pamaagi sa ilang amahan og sakuan pa bitaw nga pagkaistorya. Pwede nimo dalon ang kabayo dito sa sapa pero dili nimo mapugos ang kabayo nga mo inom og tubig. Inani ba buhaton mo man ang tanan isip amahan ginikanan pagdisiplina sa insakto nga pamatasan ngadto sa imong anak. Pero tungod niining kalibutan gikan sa imong pag-eskwela kung asa nga tungan, doon na gyoy mga gitawag nga influensya sa community, sa environment, nga ma-absorb ang imong anak. O dihang-dihang napita, makahatag sila o gitawag tag kaisog nga dili. Dili bitaw ingon seryosohon ang paghatag o gitawag tag kanapang pagtamod sa pahimangno o disiplina sa ginikanan. Kaya ilag yung i-apply. Naagi yung mga anak nga ilag yung i-apply kung unsay ilahang nakatunan sa environment na ilang gitawag tang ilang naapilan sa eskwelahan kintahay. Nakauban ng mga badlungon o nakaapil o gang. Halos sa kining idara, apil naman ni gang. I'm not accusing these two minor sa Tacloban, pero kining ang mga edad kaapil ni gang. Unya ka ng gang, mga igsuon, mga igala, ha? Yano lang kay na mubuhat ang mga krimen, dunggab, patay, halos na mga igsuon, mga igala. Muna nga, tungod aning usaka kini nga balaod, kadyot lang kaini ma-instill sa ilang mind nga nabitaw balaod nga muprotek sa ato ang minor di edad. Okay ra, mupatay. Kumbaga, wala bitaw gitawag ta nga walay kahadlok sulod sa ilang kasing-kasing. Gumikan kay dunay balaod nga bisan pag-igo lamang kana lang nga linya muprotektar sa minor di edad. Igo na mga igsoon mga igala nga muhatag sa ila og kusog nga dili sila mabalaka or mahadlok
nga mubuhat og krimen sama nining pagpatay. Nakaron, upat ka bukpatay, duhar sila buhay. Bisan pagpatyon ning duha ka bata. I'm sorry to say this. Bisan pagpatyon ning duha ka bata karon, dili pagyapon ni kabayad sa ilang krimen nga gihimo. Dili ni kabayad. So unta mga igsoon mga igala. At untang tan-awon or ibutang nato ang atong sapatos. At this point sa mga hingtungdan, upat ni kapamilyang nagbangutan. Duha ka bata, duha lang ka pamilya. Karon, ang ingno nato nga dunay kabalaka nga ang ilang anak naka komitar og krimen. Pero ang gibugaton, ang gravity of pain nga gibati tali nining ginikanan nga namusil o ginikanan nga napatyan, mas bugat ang gibati aning ginikanan nga napatyan. Kay dili na gini makita ang ilang mga anak ug wa na putol na ang pangandoy. Whereas aning duha ka naghimog krimen, ha? Duha ka naghimog krimen, may chance pa ni sila nga mabuhi. Dabi karon og tungod ani na protektahan, ha? Tungod ani nga programa na protektahan, dabi sa sunod higayon pagdako makahimo na pong krimen, another na pong kinabuhi nga mapatay. Nya grabe ra man natong isuga, grabe ra man natong isuga sa programa ni President Duterte nga war on drugs, nga naay mga ihaw nga mga katubang mga adik nga maoy mo kitil sa kinabuhi sa mga inosente. So diring dapita mga igsoon, mga igala, I hope so ako targeto ni Kiko Pangilinan. Nga matod pa niya nga dili ang edad mo'y paobsyon, matod pa niya, kung dili ang pag-implement pahugtan. Hey, come on, Kiko Pangilinan. Ato na ning tinumbanon. Pila kabuok bantayan, pila kabuok kapulisan sa tibuok Pilipinas. Pila kabuok. Kung ato na silang i-apply sa pila kataos Pilipinas, let it say, 125 millions. Ha? Sa usa ka pulis, pila kabuok tao iyang bantayan. Paano na karon ibutang ta ang eskwelahan higpitan? Bisan pa karon maghigpit ang eskwelahan? Ha? Bisan pa karon maghigpit og implementation, okay, sige, tumano na to na. Pero tungod sa kadaghan sa mga estudyante, naagyod instances nga makalusot gining inani, di gani mapukan adritso ka ng mga gahimo lamang og kana bang unsa nga krimen, slight nga krimen. Di gani nadali makuan, mapakgang. Di gani mapakgang ka ng unsa nga mga isulod, nga mga tinunto di asulod sa eskwelahan. Gumikan ba nga dili ego ang gitawag na to workforce, ang kanabitang manpower nga mag-implement sa usaka rules and regulation sa usaka institution nga dunay dagang bantayan. Sumuni ang point mga igsuon mga igala. Ha? Naay punto si Kiko pero at this point unta, mabuak unta ng ulo ni Kiko, ay na naipatigbabaw ang imuhang kwan. You have to consider nga bisan pag unsa kahigpit ang buhaton, ha, unsa kahigpit nga buhaton pag implement sa maong programa, pero tungod kay duna nay krimen nga nasay, why not ato na pong timbangon kay haron nga dili na gyud mus wala nay minor di edad, wala nay nagidad og 13, 14, 15 nga maghunauna nga sayon lang ang paghimo sa krimen nga sama nini, gumikan kay naapakinisya nga balaod nga protektar sila. Why not atong paopsyon? Nganong dili man gyud na, nganong dili man gyud na masabtan ni Kiko Pangilinan? Ha? Mga igsoon, mga imo na ang isa sa kana bang gusto nako nga iyaw-yaw diris kanginan. Unya, kung pwede bitaw kanipong gapakita og sympathy. Ah, kanang gapakita og sympathy. Good morning. Listening from Pangantukan, from Nerissa Gallego. Yes, thank you. Salamat kang Ma'am Nerissa Gallego. Salamat sa imong pagpaminaw. Moni siya ang isagid nga kwan ba? Morning. I do not know. Okay, kamo nga gapaminaw. Sold out ba mo nga sa kanang statement ni Kiko Pangilinan nga maoy author ini nga balaod kaning Juvenile Justice Welfare Act? Ha? Sold out ba mo or okay ba mo sa inyo nga until now, dili lang paubsan ang edad, age limit sa kaning niyang minor de edad. Kaya ang para niya, ang pag-implement mo ay paugtan. Okay na ba na sa inyo? Ako, naanamagig ko yung anak, duha ka anak, gagmay pa. Ha? Pero di na ako gusto nga masalagmaan pa. Daw bi uroy, nasa huna-huna. Daw bi uroy ang akong anak mo, iskwila. Nga nagpataka rin yung pamusilo, di man ka 40 ka shields ang nanglupad.
Dabi karong isa nga akong anak na sa laba. Ha? Kay kung natong ikwintahon lang ibitaw sa tinamban, ha? Ha? Praktikal nga pagkakwinta, kaning 21 ka-injured o gupat kapatay, bisan pagtantaro ning doa kabata, sorry to see this, bisan pagtantaro ning doa kaminor di edad, di ni kabayad sa na-damage mga igsuon, mga igala. Pero dili ko, dili na ko i-insinuate or dili na ko i-motivate, rather, ang atong mga listeners nga kanabang kung dunay mga naghimo o krimen nga sama niini, kinahanglan nga buktian po doon kinabuhi. Kaya dili man kita. Dili man kita ang natahasan sa gitawag nagtigpatunay sa kapsay o kalinaw. Pero din hilanta sa part nga itong ikanabang ato bitawang timbang-timbangon. Kinimangon nga panghitabo karon sa takloban. Grabe ni kahuror. O para na ako unta, alarming na unta, moni ang ugsakwan pa ba? Turning point nga si Kiko Pangilinan musugot na. Oga atong panginaot nga ang atong mga legislators karon sa ubos balay balauranan og diha sa Senado nga kining Juvenile Justice Act Welfare Act magpabilin ning balaod provided nga paubsan ang edad sa minor di edad. Para nako, I do not know sa inyo. Ha? I do not know sa inyo nga mga gapaminaw sa programa. Okay ra ba mo sa inyo ani? Depende sa inyo. Anyway, mga igsoon, mga igal, standby una ta alang sa atong due time painumdom. Ay muglakaw kay Tiwasta Humanini.

0: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagi sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check. Adunay 39 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa itong panag-uban sa programang Barug sa Kamatoran. Okay, balik ta mga igsoon. Akong klarohon, kung maghisgot ta og second chances, third chances, dili ko supak. Dili og dili gikusupak. Ha? Labi ng kinsara manggunta. Kinsara man ta nga mo hatag og or umuhikaw sa chance ngadto sa atong isigtaw nga diin sila makorek, sila mausab sa ilahang dili maayo nga buhat nga ilang gibuhat. Pero at this point atong isgutan ang kanabang kana bitang makiangayon nga paghisgot, ha? isa sa itong hatagan gid ani o pagtagad o unta, at this point mga igsuon, mga igala, kaning author sa Juvenile Justice Welfare Act, kay tungod ani nga balaod, correct me if I'm wrong, tungod ani, perting daghana kaayo, mga minor di edad, nga gahimo o krimen, aside ni atong gagamiton sa mga sindikato, kay doon na may giingon, nga sila nga mga inani nga pangidaron, mo'y gagamiton sa mga sindikato nga muhimo o krimen sama sa pag-deal sa druga, pagpangawat, pagpang-snatch, o niya, tungod niya na, higpitan ang balaod, pangitaon o kinsay mga nagsugo ni ini. Okay, naana siya. Pero doon na po'y instances, ha? Gumikan sa kanabang klase sa bata nga ang ginikanan, ano man guni, ha? Doon na mag-uy ginikanan nga, kanagbitawag nga, balancing ang mga ginikanan. Kanabang mga ginikanan nga, dili lamang sila nakamatuto sa ilang anak sa mental aspect. Di lang po kayo nakamatuto sila silang anak sa emotional aspect, even sa physical o sa financial, kundili apil ang spiritual. Musulod mang ginunta dapat sa usa ka balansi nga pagpadako sa tawhanon sa usa ka bata nga imod ang iyahang tanang aspetos kinabuhi, apil manggod ang spiritual aspect. Kay kana mangong spiritual aspect mga igsuon, mga igala, mauna ang kana bang makatutok sa paghatag og katudluan sa bata sa gitawag nga unsay immoral og unsay moral, unsay dautan og unsay dili, og unsay consequence kung mubuhat ka og inani, og unsa poy consequence kung mubuhat ka og inani. In short, kana nga aspeto, kana bang isa sa paghatagan yun o gibugaton sa mga ginikanan. Kay kanang mga bata, mangani ha, doon na pag ano mga bata, nga ang ginikanan, kumplito sa pag, kumplito ricados sa pagpadako sa bata. Tanan nga pamagi, tanan nga aspitos kinabuhi, ilang gi-apply. Ang usag itawag balancing nga kinabuhi. Pero doon na pagyapoy bata, nga mga kana bang gusto gid mo tila what is in the world outside sa kalibutan nga ilang gidak-an, may tumpawak pagyapon sa bisyo nga sama niya nang pag-apil sa mga gang or ingunta pag-apil sa mga kalihukan sa gawas, o kana sila halusa nga mga bata, mao na sila ang kana bang may tumpawak sa mga buhat nga sama niini, katugani na sila. Now karon, kini nga mga bata, wala pa magi-findings kung unsay rason or naa na magka siguro'y kana bang bugat pagyod nga rason. Kaysa atong nasagap nga impormasyon, nabuli lang sila. Ha, nabuli. Unsa ka nga klases pagkabuli? Let it say, light lang ang pagkabuli, which is normal na nga may tabo diya sa kana bang eskwelahan. Normal na siya nga may tabo. Kay even kita sa atong, ako sa atong, ni atong estudyante kita, na bully man kita. Pero magdepende man guna sa pag-take ni mo, sa kanabang unsa klases pagka-bully. Kay basin o kang bully, mga igsuon, mga igala, slighter kayo, mabawra po tag-sampot. Unya, na timingan, kita gi-bully, unya, ang atong paminsar, perminte, na atas grupo nga kanabang, kana bang ingnon ta kung bulihon ka, muhimo kag balos nga di ni mo lang taon nga kining balos nga imong watun has kang bugata, ha? Mao na usahay nga bisan pa og ang bata ingnon ta ang mga ginikanan sangkap kaayo sa pagmatuto sa ilang mga anak nga gi matuto gyud sa tanang aspeto. Pero tungod kay dunay bata nga mugawas gyud sa kalibutan, sa pamaagi, sa pagdisiplina, sa ginikanan, mao na nga may tumpaw.

0: biar mana? Tungod lang kayo ni tuba gidunggab mo na. Unya tungod niya na mga 16 anyos. 15 to 16 anyos. Kabalo ang pangutana, unya wani tubag na gidunggab. So sa diyang gi, primero gisumbag pa kung di ko masayop, gisumbag. Sunod, wa manggapon mitubag. Kung asa pa ingon, botong gidunggab. Tungod kay nakita niya nga gidunggab, nakita sa iyang minor nga kauban nga gidunggab, abi kong naluoy sa maestro, gikuha man yun ang sundang o gitigbas ang maestro. Unya, di pa nato paubsan? Di pa nato paubsan ang limit sa edad sa minor de edad? Nga kinini ang mga 16 to 15 years old, takos naman mo himo krimen? Unya, do you think kung wa sila ma-aware aning Juvenile Justice Welfare Act, protektado sila? Ha? Kung na-aware sila ani, or kung wa sila ma-aware, do you think muhimo ka sila inatulang kasimple ang pagpatay? Mao na itong pangutana karon. Mao na nga sayon lang kayo paghimo nila tungod ani. Pero kung kini nga balaod, maamindahan ni sugod karon para nako. Ha? O di ko to i-disregard tong sulti ni Kiko Pangilinan nga pahigpitan, which is padayon tong higpitan ang pag-implement. Yes, padayon gina, natural. Paluya-luyahan ni muna, di gina pwede higpitan. Pero at this point, mga igsuon, mga igala, time na nga kining mga batanon karon nga nag-edad o 15-16 nga pagtuo nila, which is sakto po nga ilalom pa sila, protektado pa sila ng Juvenile Justice Welfare Act. I-aware po ni karon kung maamindahan ni Manganing, maybe next year, mahuman, nga 12 na lang ang edad, ma-aware ni sila, diyan na nato ma-evaluate, tanaw na to kung ato na yung matanaon ang gitawag na risyo sa krimen nga nabuhat kung pila na ba'y mga pangidaron nga na-involve sa krimen, sukat nga napaubsan ang edad o sukat nga wapa na paubsan ang edad. Diyan, kanabang sulayan na to. Ha? Sulayan na to. Dili kay ato pang i-fight kang Kiko Pangilinan, mga igsoon, mga igala, si Kiko Pangilinan, para nako, mangampan niya pa ni siya. Mangampan niya pa siya, sunod, ma-remind good siya sa katawahan, kaning iyang, kining balaod nga iyang ikuan, kaning iyang balaod, nga gimugna, mga igsoon, mga igala. O para nako, ang kinsa ang muapil, para sa ako lang, my personal opinion, kung kinsa nga senador, o congressman, nga, isa ni siyang plataforma nga paningkamutan niya nga kumulingkod siya iyahang paningkamutan nga maamindahan kining balaodan o balaura nga mapaubsan ang age limit. Ako dili ko uyon nga walaon. Amindahan lang nga ang edad lamang paubsan. Ug sa isa ni ana nga nangisog si Senator Robin Padilla ug iya ning gamiton mga igsoon mga igla timan e. Dako kay nighatak sa iyahang kandidatura. Dako kay nighatak sa iyang kandidatura mga igsuon mga igala nga diin kini nga balaod kun iya hagining isa sa iyang plataporma di gobyerno sa iyang pag-apil sa bugnong Lugaynon karong 2028, which is isa sad ko nga mainganyo kung kinsa man siya nga magpapili nga diha sa legislaturang bahin, mainganyo kita. Ha? Ngano man para nako mga igsuon mga igala, isip ginikanan gamay pa akong anak. 4 years old pa ang kamagulangan. Wa pa mag 1 year old ang isa ka anak. Hulaton ko pa ba dayon na? Nga ang ilang edad sama ani og dunay insidente na pud nga sama ani unya posible nga isa ang akong anak mabiktima. Hulaton pa lugar na ko na aya ko magtagawtaw diri sa kahanginan. Sa ako ang pag-alkontra nga dili jud ko uyon. Nga until now kining Juvenile Justice Welfare Act until now magpabilin pagyapon ning edaron. Magpabilin pagyapon ni mga edad sa nga maprotektahan ani nga balaod. Kay para nako kini ang akong anticipation, kini ang ako ang personal opinion. The moment nga ma-approve na og maususan ang edad sa minor de edad nga covered ni ining Juvenile Justice Welfare Act nga 12 na lamang kanang mga 13, 14, 15, 16 ma-educate na sila. May tungod sa mga maayong buhat o ipakita sila nga sa wala pa ni naamindahan, kasagara ang susama nilang edad, makahimog krimen kaniadto, unya protektado ani kung the moment nga ma-approve na ni anang taknaa, educate sila nga dili na mo covered kung makahimo mo krimen sama sa gihimong krimen ni adtong unang panahon, ni adtong 15 anyos, ni adtong 14 anyos nga giprotektahan sa Juvenile Justice Act. Nga diin matud pa sa kaning niang Juvenile Justice Welfare Council nga si Attorney Tricia Claire Oco, walay criminal liability ang usa ka minor de edad. Kini audwa. Liman ka, take note. Upat ka patay, 21 ka injured, pero zero liability ang duha karesponsable nga naghimo sa krimen.
1: Ah,
0: zero sila. Pero atong panawagan nga zero man gyud liability, atong panawagan sa DSWD nga make it sure, ha, nga ma-transform ninyo ning mga bataa, and make it sure nga mapakita ninyo sa ila, ha, nga kana bang unsa ka deadly nga sala ang ilang himo. Kay kung nakaikyas man sila dinhi sa balaod sa kalibutan kay naprotektahan sila ani in front sa righteous judge, ipakita sa ila nga kinahanglan kini nga sala, ila kining hinulsulan at tubangan sa labaw makagagahom. I do not know kung appeal ba na sa ilahang programa. Muna akong pangutan, I do not know kung appeal ba sa programa sa DSWD. Ani nga part, anang spiritual aspect nga kini nga krimen, seryoso kini nga krimen, o kini siya dulumtanan sa matas Ginoo, rason o ginungdan nga dapat kang mukumpisal sa kinasingkasing ngadto sa labaw makagagahom kay ang imong giunos kinabuhi nga gibuhat sa Ginoo o gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. Ako dili ko supak sa second chances or third chances. Kay nana ang karakter ni Kristo. Gahatag og second, third, many chances pagani. Pero naata sa kalibutan nga din tinguha nato nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, mientras buhi pata makita sab nato sila nga naas kapis kay panglawas, labisad ko nga amahan. Kay kung ibutang lagi nako akong sapatos ngadto sa kining niang mga ginikanan nga nagbangutan, I do not know unsa ang akong paminsar karong panahon. I do not know unsay akong hunahuna karong panahon. O siguro pod kini bitaw nga panghatag og sympathy. Kini gahatag naman gig sympathy kini mga politician nato nga after kay gahatag sympathy. Sa dili pa unta mo mapadayag og inyong opinion nga pabor nga makahatag, pabor man yun sa naghimog krimen. Unahon sa unta ninyo ang pagpadayag or ignon talang aktual kay kaya man ninyo adtuon ang nagbangutan. There is Pilipinas, kung ikaw politician, congressman, senador, kaya man ani mo adtuon. Unaha sa siguro ninyo comfort ang nagbangutan. Dili kay nagpagawas na mong statement nga ang sympathy ngadto sa naghimong krimen without considering na kung madunggan na sa nagbangutan, sakit na para nila. Una sa siguro ninyo. Kay murang makaingon na maasa mangustisya o kaangayan ani. Kami man ang nagbangutan. Supposed to be kami man ang nagkinahanglag comfort. Nga nung kami naman hinoon karon ang murag na wanan o paglaom nga makita ang justisya nga naitabo sa among anak nga unusan sa kinabuhi. Normal na nga batiyon sa ginikanan na magkapangutan, asa namang justisya ni? Kana ba? Reminder alang niya itong mga gahatag og sympathy. At sa mga naghimus krimen, unaha sa siguro ninyo adto ang pamilya, i-comfort sa ninyo. Ha? Or kung human sa pag-comfort, kung unsa inyo makaya, financial assistance, sa inyong kaugalingon nga packet, pwede man mo mukuot siguro mahatag. And after that, siguro kung ma-interview na mo, pwede saan mo mo pagawas na dayon. Ay ha, og inyong opinion, in favor, or unsa inyong gusto, nga ka na bang para sa kanini ang naghimos krimen? Kay sakit kay na para sa pintungdan mga igsuon, mga higala, nga ikaw mo padayag karon sa imo ang opinion to give si consensus nini naghimong krimen, And yet never